0: Salamat kay alas 8:07 ng mga kabibs. Padayon ka mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Stila, no? May muot lang ko sa atong mga netizens ba? Kaya ba mo ang itabok gidon mga kabibs? Nag-viral gyud ang gibuhat ni Mayor Basti Duterte. Kaya no, di magod siya ka kuan ba? Kananaangwing. Kalikay sa isyo mga kabibs. Gumikan lagi kay he's a very prominent political leader sa Pilipinas. O niya, it so happen mga kabibs. Nga Davao City, silingan ra lagi taon sa General Santos City.
1: Arangkada sa buntag.
0: Akong gitanaw ang ilang depensa, matod pa nila mga kabibs, nagpadaman ko ng mga tabang dito ang siyudad sa Davao. Padag tubig, unsa pa ni mga medical supplies. Pero ang importante, ang imo manggong personal ng presensya. Ha? Personal namang presensya. Ang katarungan sa uban, dito na kuno ang iyang igsoon nga si Vice President Sara Duterte. Very good. Dito si Sara Duterte. Pero samtang ingon niya na ang ilang naratibo, di ang may usa nga muragwa ray na hitabo niya kay moadto siya magpahayahay dito sa nasod sa China.
1: Arangkada sa buntag.
0: See the point there, mga kabibes? Nga, unsa magyud ang kaimportante ang iyang lakaw dito sa China. Nga mas gipalabi pa man niya sa mga nalinugan dito sa iyang silingan nga dapit. Kamo ko no? Nga, maumbugod ni ang taras sa usa ka leader nga itong ipangita. Mga kabibes. Unsang klasiha ni sa leader nga samtang dunay namatyan, dunay naglisod, dunay anging tabangunon, bisag maingunta, makadiyot lang, di gid siya maka hatag og iyang oras mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Muna nga padayon nga naglaban niya ang mga DDS. Alang nila, sakto ra si Basti Duterte nga nilabay sa mga basura sa taga Davao City dito atubangan sa opisinas DNR. Muna angay na itong panag-ingnan sa mga leader. Naunsa nagkutaon ta mga Pilipino. Napay na nagsog na ako, diri ay nga, gimingaw ba ko nung Basti Duterte nga, nung mingawon magtaong kong Basti, oy.
1: Arangkada sa buntag!
0: Ay, nagpakahilom lang diha ay, kailagin niya ng Basti Duterte. Taga Cebu ni siya, taguon na ito nga nga Helen Adarna. Sumaw niya mga kabayos nga, kini bang gihimo sa maong mayor sa Davao? These are his actuations nga dili angay palabyon. Nga para na ko haom ni isgutan kay hangtod ron daghan gihapon dito ng mga mulupyo sa iyang silingan nga dapit ang wa na gani makabalik sa ilang kabalayan kay nga tabunan in taon sa nidahili nga mga yuta gikan sa babaw kay na atulman nga this is a village dito sa Glan Sarangani province in taon mga kabibes nga naasla na ni Muyo dool sa bukid unya nidahili ang yuta atol sa paglinog, natabunan ang ilang kabalayan. Ha? 13 ka mga kinabuhi ang nakalas. O doon ang pa'y mga gipangita, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Usar na kadapit dito sa glan, ha? O niya, ako ni Bilip, mobilip ta kong basti o giya gining gisusi ang maong dapit dito. Ha? Kibaw ko, kaila mapuchas mga mayuris aning maong mga dapita. Basti pa, kay I saw him once nga. Iyaga nang gikonsulta iyang mga aliados politika dito sa rather General Santos City, mga kabibes. Kay dito, identified man ang congresswoman sa Lone District of General Santos nga lumalaban ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. And I understand kaning maong congresswoman nga ginganlan og congresswoman Sherlyn Banias Nograles. Ha? So wa pa ni mulad sar ni atong milabayng eleksyon ni konsulta. She had an audience with Davao City Mayor Basti Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So inanang ka prominente si Mayor Basti Duterte. Ha? Nga, mga kabibes, karon nga gikinahanglan ang iyang presensya sa mga dapit nga nalinugan. Aho, did mara ni Basti Duterte, oy?
1: Arangkada sa kabutan!
0: Nga mao lagi na, subo palandungon ba? Ngayon, ingon ini nga leader ang atong gitanaw. Ha? Mingo ng uban. Anong adto pa man siya nga dito na makunosara? Ang punto manggod ba? Mayroong tagwa mo biyahe sa Basti. Ha? Sa may biyahion dito nga, napamagay nag-ungong investigasyon yan, ilikay sa investigasyon. Dili sa gusto nga maabtan siya sa mga taga-DILG. Ibutang tagtuwa sa dito, kanusam-sam balik. Puta na. Doon na ba siya ay travel clearance? Gikan sa DILG, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Mapunayangay sa taon ron, ha? Ha? Na para na ako, this will be a running story. Because if DILG will really pursue this issue, mga kabibes, then it will be a question of whether he has sought a travel clearance. Kay requirement man ang travel clearance sa tanang mga political leader sa Pilipinas. Di man ka basta-basta makabiyahe sa gawa sa nasod ugwa kay prior travel clearance gikan sa DILG, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: And other aning iyang investigasyon kalabot sa iyang paglabay sa basura dito sa tubangan sa opisina sa DNR, it must be determined if this travel of his to China, mga kabibes, doon na ba ni travel clearance? Kaya huwag na ni travel clearance ang pagbiyahe ni Basti Duterte, mga kabibes, aw lain na pong lagapak nga isyo batok sa mayor sa siyudad sa Davao.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Muna'y angay na itong sutaon, mga kabibes. Akong gitanaw ang ilang tubag sa atong isyo, mga kabibes. Doon na sila ipakita din niya nga unsa ni? Kanang unsa na? Agigrab nila ang kining post sa kining City Government of Davao diha sa social media. Matod pa kuno din ni ay Davao City 911 supports medical evacuation of Sarangani Earthquake patients to SPMC. Okay. The Davao City 911 Emergency Medical Services EMS team, composed of 12 EMS personnel and 4 ambulances, in coordination with 2 doctors from the Southern Philippines Medical Center SPMC, was deployed to TOG 11 Old Airport in Barangay Sasa to provide medical evacuation, medevac support for victims of the recent earthquake in Sarangani. The 4 patients were transported to Davao City aboard a Black Hawk helicopter and admitted to SPMC today, June 9, 2026. All were safely transferred to the hospital in the afternoon. Buot pa sabot, ilang ginawat ang mga pasyente. Pero just the same, dito ra sila sa dakbayan sa Davao, mga kabibes. Ah, kay mayong manigpasilidad ang medical facility sa siyudad sa Davao. Gika ni kineng kabibe 0792, kaning mga DDSR, nagsigig pabadlong unya kong si Tahon, murag cry baby o magpaingon political persecution eh. Sakto kagyod. Kabibes 0792.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang akong tanawa ni kabibes, kining isyuha kalabot sa gigong pagbiyahe ni Basti Duterte, so si Hunon pa ni Ogduna ba ni siya travel clearance? Ha? Sa panilang tubag, I'm trying to balance the story. Matod pa din he, niingon sad sila din ay Davao City helps deliver emergency water supply to earthquake hit communities. The City Government of Davao to the Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRRMO, provided logistical support to the Office of Civil Defense, OCD 11, for the transport of 500 cases of bottled water to Camp Panakan this evening, June 10, 2026. The bottled water will be airlifted to communities in Region 11 and 12 affected by the magnitude 7.8 earthquake that struck on June 8, 2026. The initiative forms part of the ongoing relief efforts to assess affected communities and ensure access to safe drinking water in the aftermath of the earthquake. Salamat. Nagpadag tubig pero wa giklaro kon asang dapita. Ang akong punto, ang Jensen ug Sarangani nga silingan ra niya, wa adua Mayor Basti Duterte. Onya diin siya sigun sa nagviral karon dito siya sa China. Unless bengo ni sila ang karaan ng litrato, pero unlikely. Kaya ang mga netizens ron, abtik na kayo. Ha? So, Basti Duterte has to explain even kung doon na ba ni travel clearance gikan sa DILG niyang gibuhat. Ha? Nga no ni? Ama to ilang mga tubag. Ha? Abtik, magkani sila manubag mga DDS. Kaya nagpadakon ng tubig. Pila to? 500 ka mga galons tubig mo to, tingali. Ha? O niya, ni-assess ko no sila sa mga pasyente. Ito sa ilang Southern Philippines Medical Center nga nagpasi sa siyudad sa Davao. Nga SPMC for that matter is not a facility by the Davao City Government. This is a government hospital. Ang ako, alagi ba, ang physical presence will be more than enough. Kaya bang, ha? Buduyog ka ba sa kasubanan? Sa imong silingan nga dapit? Nga imbis ka buduyog ka sa kasubanan, magpahiya kayo may noong kalitos ka ba sa nasun? Sa kakalsiha nga pagka leaders politika?
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ay, imbutang tanga, naglikay siya nga tagon siyang ipal. I don't think so. It is the right thing to do. Ha? Nga, musimpatiya ka sa imong ha? Silingan nga dapit. Sumabitaw din ni sa katong na ang sugbog, bagyo mga gibagyo, gilinog mga kabibes, pila ka mga local leaders, gikan sa abang dapit ang mianhig yun. May padangat silang tabang. Ilabi ng Basti Duterte, lagi nga silingan, ragyo kayo. ang Jensen og Sarangani sa siyudad sa Davao, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: But instead of doing that, nibiyahe noon. Still pa ita ambot lang yun. Ah, tingali, importante kito yung biyahe dito, pero angay gining palauman sa DILG o doon na ba ito'y pagtugot ang iyong biyahe, mga ka-vibes. Kaya wa ganito'y pagtugot ang biyahe ni Bastido Duterte aw klaro na sad nga doon ay ipahamtang nga lakang batok niya, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Beno, alas 8.22 na, mga ka-vibes. Kibaw mo, kining isyo kalabot ba sa malita, mga ka-vibes? Ha? Matod pa, doon na nasad sila'y patungahon ron nga mga kani marines. Akong tanaw mo ragsukuldagan man eh. Kaya nga no, the right venue would be a Senate hearing. Ha? Unya, ang questionably nga subcommittee sa Blue Ribbon, ha? Nagipanguluhan ni Senator Rodante Marcoleta, ni paibaw man nga suspended pa ang ilang mga hearing.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So therefore, mga ka-vibes, asa man ni paingon kining dugang 14 karon? Nga atong nasuta, mas tila naglisod man diya ining panudlana ni Attorney Libby Baligo doy. Doon ay ubang termino ni ini nga matod pa, mga ka-vibes, possibly nga sa uban pa ni bukol ning mga marines kay wa mahatagan sa ilang gisabutan nga kantidad nga adtong paingon nila kay tua gisulo ni Libby Baligod.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ha? Unsa mo dayon nga aduna na may ni tumawron nga kadaghan ba dayon obligasyon aning Libby Baligod og siyang kapikas? Ha? Wa mo tayo personal knowledge yan na ato rin ang gilakbit niya nga ako ba? Ang hearing manggod sa impeachment, hapit na. Una, ipamugos kini nilang naratibo sa flood control projects controversy nga para nila mas dako ang anomalya sa pagpaghatag og malita itandi nimo sa mga articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nahimuot ra ba ko ni VP Sara bitaw kay ang iyang uhay nga statement, no? Ha? Pastilan pagkabakikaw gid sa iyang sulti. Matod pa niya, dapat daw mag-usap ang mga senador. Kasali daw yung nabilanggo. Apil pa ang katong nagtago-tago nga si Senador Bato de la Rosa. Taon pong istoryahan ni Vice President Sara Duterte. Anong apilon man to nimo nga tsao man nimo pagsalmot si Bato de la Rosa ni tago na gali. Kailangan daw kasali sa konsultasyon. Tsao pag konsulta. Ay mong patungahon dito si Senator Bato de la Rosa nga nagtago-tago na manggaling to. Pagkabakikaw itaw no ay. Astilan. Mo'y magdaghan klaseng politiko. Ika ni Kabayb 0792, ayaw na lang pag-expect og sincerity aning Bastido Duterte, sir, kay dili man na siya pareho kang digong nga ni adto sa Yolanda victims. Unannounce aron mo tabang unya kaning mga spoiled brats nga anak niya maoy gustong himuong presidente aning mga clueless DDS. Which reminds me, sakto kagyod, Kabayb 0792. Bitaw, in fairness to the former president, when Yolanda struck dito sa Western Visayas, particularmente dito sa Tacloban, yato tayo siya. Pero not his children. Well, in fairness, the vice president was there. But in my book, bisag to dito ang vice president, pero ang iyang manghod, napabadlong kay di biyahe minos China.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So, ingon niya na ba? Kung atong isgutan ning gibuhat ni Pastor Duterte, subalik ta nining maong isyo. Sa matutpalaay na po ng mga Marines ang mutambong. O kung doon ay hearing. Pero ba may lain nga hearing nga ipatawag ang Senado, mga kabibes? In fact, doon ako'y nakita nga material nga kini si Senador Rodante Marcoleta. Di gini siya kapugong siyang ba-ba-ba. Pirmi gini siyang madakpan sa iyang ba-ba, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Iba ang mugun sa mga kabibes, si Senador Rodante Marcoleta, doon na mugun siya regular weekly program sa usa ka television dito sa Manila. Unya, ang butog ang laki ba ni nga abogado, di ba? Kamu ko na suhid ni ini nga sa akong gibutyag ninyo. Iyang giangkon, mga kabibes, nga ilang gituyo nga ilang gisuspend ang sesyon. Kay ang ilang anticipation, ako ning suwayon nato ha, katong pagka tunga ni Bato de la Rosa ni atong May 11. Unya, wa na dayon mo himo og sesyon ang mga sakop sa Senado, mga

0: Today naman sila 13. Si Bato de la Rosa, ni Escapo, gipreso si Jingo Estrada. So pila na lang sila kabuok. Ha? Mahug mga kabahibs nga nga itong tura, sa wapang mabali si Chase Escudero, 11 na lang sila. Muna'y matod parason nga wa sila mapahigayon ang sesyon sugod ni atong Mayo 11, mga kabahibs. Mga kabahibs, alas 8:30 naman, mo-post lang ko makadiyot niya human ini atong ipadayon ang pagtuki sa mga isyu din sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.
1: Arangkada!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Mayroon salamat kayo alas 8.33 na mga kabibes. Padayin ka mo nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes, si Tonton Alco sa Tugup. Bueno, basa sa tag mga opinion o komentaryo sa itong mga kabibes. Gika ni kabibes Ace Ginaldo. Good morning, Sir Ton. Marcoleta, Sir Ton. Mura naglatas biskuit, why sod? Sama kayo as per Justice Antonio Carpio. Marcoleta is the lowest of the law. Basta ma-feature na siya sa news, dili ko mo... Ano siya na? Dili ko mo tanaw. I-skip na ko kay makaguba og adlaw na ahong ni Marcoleta ng murag. Probuyag sa demo siya, Roy. Sa itong murag pag. Bitaw ba? Diyan ko ni Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes nga, gituyo nila nga wa mo tambong sa sesyon. O wa mo pahigayon og sesyon from the day nga na aristo si Jingo Estrada. Ha? When was that? Ha? Di pa dugay.

0: So, ka-remember mo, katong na-aristo na si Jingo Estrada sa kasong plunder. Ito sa Monday, mga ka-vibes. Sugod sa adlaw sa sesyon nila dito sa Senado. After that, wa na mo to nga ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano nga siya mao ang Senate President.
1: Arangkada sa butang.
0: At that time, mga ka-vibes, ha? Kaya nga, no, si Marculeta na inisulti. Kay nanagana sila nga mataktak na gyud si kininiyang Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes. Kay at that time, sa diyang giaresto na si Jingo Estrada, mga ka-vibes, kuwang namang git sila dumiro. Remember, pag-iskapo ni kininiyang Senador Ronald Bato de la Rosa ni atong Mayo 13 sa Kadlaon, katugani, borderline sila, mga ka-vibes. Dili sila 13, 12 na lang sila kabuok.
1: Arangkada sa butang.
0: Kaya nga, no, mga ka-vibes, nakuha na sila kung saan ito. Nga, maunay na hitabo. Kininiyang, o sila pahita lagi. Sa ito pa, dili na sila mayuriya. And at that time, mga ka-vibes, alanganin na ang liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Naitabo ang pag-aristo niya pagka-Hunyo 1. Kaya nagawas mo itong iyang warrant o bare sa plunder. Asukad ni Adto, mga ka-vibes, wa na mo ito nga alang sa sesyon sa Senado ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa butang.
0: Ug mao to, sunod-sunod to, mga ka-vibes. Gamatod pa gani, sa dihang nilabang na gyud si gikan sa ilang grupo si Senador Chis Escudero. Samo tagid sila kaapike. Kay as it stands now, mga ka-vibes, 22 naman lang sila ka mga senador ang nahabilin. Kay napriso ang usa, niyang usa, nagtago-tago. Ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, napo na lang na sila, samtang 12 ang naa ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni ka-vibes Ace Marculeta, Sir Yubri went wrong. Puro hambog. Nag-ango-ango na ikapila na nasakpan gikan sa iyang ba-ba buriton. Pagka-grabiya, pagka-strong sa nimog mga words, ka-vibes Ace Jonaldo. Bitawag, imo bang tanahon, imong aninawon, usahay ang mga statement ni Marculeta. Doon ay usahay nga murag ngilingig kita iyang premise, bapa. Imong palauman, wow, uy, mabaw. Usakto gina si kanhi Supreme Court Justice Antonio Carpio. Nga matod pa niya, ang iya ganing termino, matod pa niya mo, lowest of the law. Sa iyang ranking, katong ginganlan ng mga abogado, lowest rank lawyer, alang sa bokabularyo ni kanhi Justice Antonio Carpio. Kaya nga, no, si Marculeta, mga ka-vibes, mismo sa iyang kagalingon, daghan ka isang bagahe. Nakalusot lang to siya sa kalambigitan sa niya sa PDAP scam ni Janet Lim na pulis. Sa diyang, kuhan pa siya, party list congressman, sabit sa dyan yan to. O niya, kanila ginalon, maugyapon. Saya bang, kababaon ba? Mga ka-vibes, for a lack of a better term, inunta na lang kababaon. Laliman kag siyay ni angkon nga doon na siyay na dawat na 75 million pesos nga campaign funds gikan matod pa siyang mga amigo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero samtang iyan ang gibuti ang mga kabibes, wa niya na gideklara kung pilagyod ang iyang nagasto o nagamit na pundo sa milabay nga May 2025 elections, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga karon, doon ay nagungong siya nga kasong plunder. Sigun sa ombudsman. Kay nga no, mga kabibes, ang gibasihan mismo sa ombudsman kanang plunder nga naglakip niya na kung magdawat ka og financial funds nga sama nining nahitabo ni Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Doon na sa siya'y presidential decree ka nalapas. Binga nung wak magin niya gideklara to. Kaya matod pa niya ang iyang mga amigo nga gipanguluhan ni Mike Defensor ni Hangyo og anonymity, dili lang magpaila. Laliman kagihatag ni nanay ginikasapian si Mike Defensor, 30 milyones pesos ko ang gihatag ni Mike. So di ginalayo ng gingon nga si Mike Defensor mao'y nag-finance ni ining 18 Marines kay matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, doon na sila itistigo nga niingon nga ang matag Marines kaya pangbayran og tag 5 million ni Mike Defensor, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning, shout out nga to ni kabibes Marvin Ladera. Blessed morning, Sir Tonton. Minaw always sa imong program kay maoy makapa sana makapag pa good vibes. Ako ha, samtang nagtinda din sa Kamputaw, usahay dito ko chat, pero always rako minaw. More power always, kabibes. Salamat kay nimo kabibes Marvin Ladera sa 93.1 FMR, 93.1 FM Radio Cebu, kabibes. Mauna ni salamat yun sa kanunay, kabibes Marvin Ladera. Inaot nga doon nagi kay mapupo nga opinion ni mo, matag-adlaw nga mag-iskot ani ni kabibes Marvin. So akong balikon, si Marcoleta mo iniangkon nga wa na sila mupahigayon og sesyon. Unya, daghang sipyat. Sipyat siya ni Antong, ni ingon siyang didawat siyang 75 million. Sipyat na sa siya nga niangkon siya nga sukad na dagpan si Jingo Estrada. Ilag itong gituyo. Kaya ilang tanaw, di na magigsakto ang ilang numero diha sa Senado, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes 0792, kani si Marcoleta, sir, nisundog ni Kang Digong nga kunoy anes kaayo o mupalakpak ang tao sa iyang pagkaanes. Nagtuo siguro nga naay siya appeal sama ni Digong. Si Digong wala magudtoy wig. Na may smiling emoji pagkasiaw sa ning kabibes 0792, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bitaw ba, sumpay-sumpay ng isyo nila, mga kabibes, kay kagahapon ha, ang Supreme Court ni pagawas sa desisyon nga gisalikway itong petisyon sa usa ka maestro sa Las Piñas nga si John Barry Tayam. Kay matud pa sa Supreme Court, walay legal standing. So wagi kalabutan nga legal ang maong maestro dito sa Las Piñas. No locus standi ang gigamit niya na nga Latin term, mga kabibes. So ito pa, was dili siya direktang apektado kay mga senadora ni. This is purely a Senate matter. And even og taxpayer siya, he is a kanang Filipino citizen, but dili siya mao'y direktang apektado. Mao na ibuot pasabot sa ruling sa Supreme Court, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Diba mo, kung saan na sa'yo naratibo sa mga DDS, panunguluhan sa ilang prominenteng abogado nga kani presidential spokesman, ni pagpak kay pabor ko no, gisustinihan ko no sa Korte Suprema ang liderato ni Ha? Senador Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Klaro kayong ilang gilubag ba? Gilubag nilang isyo? Mingon ko nga, maguwang-guwang gamay sa fake news. O manghod gamay sa fake news, dili maguwang. Ha? King ano mga kamahibs? Ha? Wag hingpit kay gisalikwal sa merito. Wan ingon ng Supreme Court nga illegal ang grupo ni Senador Sherwin Gatchalian isip acting Senate President. The dismissal of the petition was based on the fact nga wa lagi legal standing ang maong maestro nga si John Taya, mga kabibes. Ala? Matod pa ni kabibes 4894. Alam mo, Sir Tonton, pag sinungaling ka kasi, kadalasan lalabas sa sarili mong bibig kasi yan ang katotohanan. Kahit anong pagsisinungaling ang gagawin niya, lalabas at talabas din ang katotohanan at mismo sa bibig niya, parang pinukpok niya ng bato ang kanyang sarili. Tama ka po, Kabibes 4894. Exactly what this attorney, he is a lawyer, Attorney Rodante Marcoleta is saying, katotohanan yung sinasabi niya. Gika ni Kabayb 0792, kanto si Tayang possible DDS tong tawhana. Okay, mauna yung pagduda ni Kabayb 0792. We still have to check, pero ang klaro good kinini ang Kabayb 0792. Giklaro sa Korte Suprema nga why legal standing. So in other words, it was not about the merit of the case. Huwag isgutan nga kana na ang legal ang paglingkod karon. Ang pag-insister gihapon ni Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President, pero mao man gi gilubag man eh. Giliso man ang naratibo sa mga DDS. Kay alang nila nga gisustunihan sa Korte Suprema ang pagka-Senate President ni Senador Alan Peter Cayetano nga og ipon yun, istriktuhon yun pag-ihap. Sila naman karon ang minority diha sa Senado. Shout out nga to ni Kabibes Pern Garden Swimming Pool Builders. Batod pa niya, good morning Kabibes Tonton. God bless you always. Always miminaw sa imong programa. Salamat kay ninyo. Kabibes Pern Gardens Swimming Pool Builders. Ha? Sumaw na yung nahitabo, mga kabibes. Kalabot sa update sa nahitabo diha sa Senado. Unya ra ba? Og imong tanawon sa mga official documents, ha? Taliwala sa maong ruling sa Senado, mga kabibes, ultimo mga payroll sa mga staff sa Senado ang nipirma, mauna si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ha? Gani, mga kabibes, ang buhatan ni Senator Gatchalian, mauna ang ni himo sad og communication ngadto sa prosecution team sa Ubos Baybla Oranan, kalabot sa pre-trial conference sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So in other words, if Senator Gatchalian has been doing this, he is the acting Senate President right now. Ha? Murag na hugning tautaw sumayan diha ron si Senador Alan Peter Cayetano nga padayong nag-insister, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya kay ba mo ang akong anticipation niya ni mga kabibes the moment and ang akong tanaw siguro within the next few days, perhaps masiganig i-anunsyo ni Ugma Bao sunod adlaw or rather sunod semana, kung mapatawag og special session si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mapugos kayo tambong si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: In the moment that Senator Cayetano and his group will attend that special session, unsay katuyuan sa special session, by the way, mga kabibes? tungod kay naka adjournment sine die na manggod karon ang atong kongreso, ang atong 20th Congress, both the lower house, the House of Representatives and the Senate of the Philippines, naka-adjourn sila until further notice. Kay kung wa pa lang untag yung mga paghitabo, mubalik ang ilang regular session karon pang pagpahigayon na unya sa State of the Nation address sona ni Presidente Marcos karong umaabot nga Hulyo 26, mga kabibes. But tungod ni ining mga panghitabo, posible kayo nga mapatawag og special session. Ilabi na nga kinahanglan nga uyunan kining tinguha nga mag-release lagi og rehabilitation fund alang didto sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao, mga kabibes. So in the event kung mapatawag og special session si Presidente Marcos Jr., ha? Ang mahitabo, mga kabibes, nga pugos magyuding grupo ni Senador Cayetano Pagtunga. Unya, unsaon man niya pagpugong nga napuo naman sila kabuok nga gani ang gihugon-hugon karon nga andam na sad gamo tapon og biyaan si Senador Cayetano ni Senador Joel Villanueva. So if that happens, tapos ang boxing. Out na isip Senate President officially si Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Wa naman. 13 naman. Nga very safe ang 13. Kay bao man gina ang kung inani mga good back vibes. 24 maging sakop sa Senado. Unya, nawadag doon, 22 na lang. Sa tinood lang unta, kanang grupo ro ni kining Sherwin Gatchalian, pwede na kay na. But you know, kung mapili yung ka o kanang Senate President, kinahanglan ginang 13 ka mga tao na mabutar ni mo. 12 naman sila. So kinahanglan na lagusa. Even then, there will be a stalemate, but still, ang mapatigbabaw diha ang liderato yun ni Senador Sherwin Gatchalian. So akong balikon, gilubog ni Ron, gilubag ang naratibo sa mga DDS. Nga matod pa nila ang gilabanan ko no sa Korte Suprema ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. That is not the case, mga kabibes. Giklaro lang dito lagi nga why loco standi, no legal standing ang maong maestro sa Las Piñas. Doon na sa nipunto si 0790, this is worth looking into. But I guess whether he is a DDS or not, kabibes, sa 0792, ang ruling sa Korte Suprema, wa magyud in effect naka-apekto sa setup karon. So padayon gihapon ang paglingkod isip acting Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Kay di naman gyud maka-function ang payroll gani sa mga Senate staff. Away, siguro appeal sad sila nga mga senador nga nasa grupo ni Alan Peter Cayetano, ang girecognize na nga mo pirma sa payroll si Senador Sherwin Gatchalian naman. So in other words, nag-ungaw na gina sa kanang katapusan nga bahin ang pagka-Senate President ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Usahay ra ba magilasan ko nga kanunay na siya maghipos o magbasa og Bible verse, mag-mention gyud. Unya ra ba di ay, although para sa nako foul sa ni. So buto nga involved man siya laing binuhat ito Senado nga abogado kuno nga iyang paborito. Yeah, well, if that is his sexual preference, what ay mahimo? Personal man na niya. Namali asawa si Senator Alan. Narap po na siyang asawa nga sila ni. although, mausan ay istorya. Ako magod mga kabayos, whether you are a closet gay or what, basta di lang na mo kana bitaw mo apektar sa imong official function as a government official. Okay ra na oy. Para na ko because kitang tanan we are only answerable to the one above. Mana nga usahay lagi magilas santa, magsige tag basa og Bible verse unya dayto. Doon na detay tendency nga di ata isip sa ka-closet gay. Konsensya na lang gina ni Senador Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes. So these are the kanang nagunang development karon sa Senado. Nga ato pong gisunod. Kay tanawon tani. Karong adlawa ayong monitoring the developments nining giingon nga mga 18 Marines. Murag di-die down naman tiyali ng isyo nga matod pa doon ay security threat. Kaya ang mga nakita na ko nga aktibo kay social media, those were retired AFP officers. And you know, if you are a retired AFP officer, you don't have that influence nga imong gihuptan kaniadto over the present and active members of the Armed Forces of the Philippines. Ako nakita si AFP Chief of Staff Romeo Browner, he was saying under control sa chain of command ang sitwasyon karon sa armadong kusog sa Pilipinas, mga ka-vibes. So whether manggaslight na sa ning 14 Marines, but you know, kung doon na sila iligong ebidensya, well and good. But it remains to be seen. Kay katong 18, puros magito ay klaro. Naimuot ko, mga ka-vibes, abi ba yung kain ako katong ilang gibutyag bitaw nga cellphone gikan sa iPhone? Abi na ko, taas to siya nga model. Agoy, murag, ang pangagpas nga nasipat sila sa ilang research katong iPhone 16 nga ilang giingon, mas taas pa dahil ni sa iPhone 16e. Moto niingon sila, nagtuo sila nga the iPhone 16 magod was released in 2024. So they thought nga ang iPhone 16e na release niya ito sa 2024, mga ka-vibes. Unya, giingon sila nga kininiang 2025 naman taon to na release ang iPhone 16e. Unya, ningon sila gipagtagaan sila nini pagka 2024, pagka toy-toy ng istorya, ha? Matod ni ka-vibes, H. Junaldo, so sirton, kada si Mike Defensor, ni dato na taman after pagka secretary niya DNR at PJMS time, dako na minahan Mike Defensor, ha ha ha. Suito lagi ka ka-vibes, H. Junaldo, ha? Suito lagi ka, sir, no? Nagsunod ginay ka sa mga political developments. At tinood na, I also heard that story that when Mike Defensor was the DNR secretary, ni Burot Sigmayo, in fact, if I may confess, mga ka-vibes, nasa'y mga nahimong mga regional directors kani ato nga nakaila ko during my student days. I will not just mention their names here kay dili man sila involved sa isyo. So, grabe ni si Mike Defensor, daghan kay ni siya mga kasinatian kani adto. Kay paborito man ni siya ni kani presidente, si Manang Gloria, si PGMA, kani presidente Gloria Macapagal Arroyo, mga ka-vibes. So, aging pakinapos, mga ka-vibes, atong monitoroning matod pa nila 14 Marines na saan. O niya, ingon man ang dagan dito sa Senado. Niya, itong panginaot nga in town, mabalik na sa normal ang kinabuhi sa atong mga kingsuunan dito sa Mindanao nga nangabiktima in town sa makalilisa nga magnitude 7.8 nga linog nga nahitabo dito ni atong Milabay nga Lones. That said, mga ka-vibes, sangaan sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako kanunay inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugop nga magaingon. hinaut paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag magabulig kanato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat, hangtod ugma mga kabibes. Kabibes, mao na ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes atong oras, alas 11.04 na. Guna itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Abot na sa happy 3,000 kabuok aftershocks mga ka-vibes ang natala sa Fivox. Mangyamigo ang 7.8 magnitude nga linog na itong adlong Lunes. Alas 8 sa buntag, sumapa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun Fivox. Base sa datos mga ka-vibes, 783 sa mga aftershocks nga naplat, samtang 61 ang aktual nga nabati sa mga residente nga diha sa may apektadong lugar. Panantibok aftershocks mga ka-vibes, naabot na sa 2,980 ang mga aftershocks nga natala sukad garong adlawa. Sa pagkaroon pa dayon paghihapong gibatayan sa Fivox ang mga seismic activity diha sa Mindanao human sa kusog nga linog, aron masiguro ang kahimtang sa publiko o mapahimangnuan kung doon na pa'y umaabot nga lain pang kusog nga linog alang sa mga istruktura nga huyang na tungod sa 7.8 magnitude nga linog ni adtong Lunes. Samtang sa laing bahin mga ka-vibes, nag-andam na pagkaroon ng GSIS o 15.1 bilyones pesos nga emergency assistance alang sa mga miyembro o pensioners ni ining na apektuhan sa 7.8 magnitude nga linog diha sa Mindanao. Matod pa ni GSIS General Manager Wick Veloso, andam og tagana ang GSIS nga paspasan ang pagproseso sa mga insurance claims sa ehensya sa gobyerno aron daling matabangan ang mga naapektuhan sa mong linog. Ubos sa GSIS Emergency Loan Program, mahimong makabenepisyo ang mga kwalipikadong aktibong miyembro ingon man ang mga old age o disability pensioners na nagpuyon ng trabaho sa lugar kung diin gideklarar sa State of Calamity makaloan gikan sa 20,000 hangtod sa 40,000 pesos sa nga emergency loan ang mga apektado ni ini, o pwede mo loan pinaagi sa GSIS Touch mobile app hangtod sa buwan sa Setyembre. Mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ang ninyo mga ka-vibes na line pang hugna sa mga balita karong adlawa, sa line pang mga FM Radio News Break sa unyang hapon, kauban si Rico Mambo. Atong arangkada balita sa hapon, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa pagpaminaw, dali lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang programang ka-vibe sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket o gang Vibe Mix DJs. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: kong diin. Manggawas gyud ang inyong mga estiping mga ka-vibes. Programa ka-vibes sa Jadsa Otto sa 93.1. Your favorite music FM radio ka-vibes.
1: Okay.
0: Mauna ni. DJ Jasper live with the mix our Malcolm Mix DJs mga ka-vibes. And of course, kaoban ninyo karon wa nay lain. Ang kugihan mamukaw ninyo matag sayos kabuntagon. Unya matag odto na pod. Oh, pukaw na pod nako ang mga nagmatanadaan. Mayong odto. Siyempre, kung naamoy mga greetings o mga pa-shoutout mga ka-vibes, pwede ninyong ipadangat rin sa ito ang official cellphone number. I-text lang ninyo ha, 0995-4720802.

0: Mama King. Yeah, sa may Greenwood Home Decor sa Mel's 2, Tamiya, Lapu-Lapu City. May ngoto po ni DJ Lambert Mangyaw ni Konsehal Wagas diha sa may Lua Compostela. Si Pakay Dere. O, muna diha. Muna kong ganahan. Leon Megaboyn, DJ Sprocket nga lami on. Chata taman dyan while watching live dire. Suba masulog, basak, lapu-lapu. Nagoyog-oyog na saan ako ang payang ani kalaki ha. Uyugag mayo. John Clint Marco, maayo nga oto. Oga, shoutout ni Bulldog Morales. Oras na to mga kabams, alas 11:21 na.
1: This time check is brought to you by AZ.

Oras na to, mga ka-vibes! Alas 11:30 na sa Kaudohan! DJ Jasper Lat-

kinabuhan. Kanang inyong volume na yung radio unya nagsayo sayo pagimo diha. Unya syempre maayong pagpaniod to ni Ma'am Almira Ginares diha. Nagikan pa kuno kaganila sa tong pag sign on. Sa tong alas 4 nga programa sa Sayos Kabuntagon. Hangtod karon naglago bulang gyapon. Wala na gina mga certified ka-vibes mao na gid ni. Naglanog-lanog dere sa Kisuldanao. Kusog kaayo og Heidi ay ni Rose og Ken. Yanggo gika ni Buboy. Maayong odto ninyong tanan diha ha. And maayong odto pod. Shout out ko Colots Glass and Aluminum Works. Gika ni Lingaw-Lingaw Tabay. And ni Alwin Bunhok. Oo. Maayong odto niya ni Alwin Bunhok, labi na sa tumasilingan sa Kamotes. Oga shout out kay John Michael Segura. Oga shout out sa mga taga Cagayan de Oro, diri sa may Lumbia. Papa may mga pa shout out to greetings sa mga ka-vibes. E-text sa 0995-472-0802. Pwede po ninyo i-comment sa itong live sa TikTok o sa Facebook page. Ayong otopon ni Jeffin Claro Diaz.

kamo na mina lang gihapon sa programa ka vibes sa 93.1 your favorite music FM radio ka vibes manani mayong odto ninyong tanan mga ka vibes may pagpaniodto ninyong tanan di ha. Hello ni Love Mer Lato ha. Mayong odto DJ Spragdog sa akong igagaw DJ Jasper hula gabi ka proud. O shoutout di adiri sa Langlang Danau City. O sa akong anak Zaya Kinsley. O akong pares Glyzel nasa Dunga Danau City. O gila ni Carlo Giliena. Shoutout sa mga nagtrabaho sa among balay nga nagtadog sa tiles. Asa man ni dapit? Asa man ni siya dapit? Mayungod to. O hello to John Mar Kandar.

Diaz Echery. O si Kiding, no, Neredel Basan. Si Ate Connie. O gang mga nagpabog, no, di ako sa may Bruta Bike Cafe nila ni Dodong Francis Soliano sa iyang partner, yang Paris Karen. Mayong pagpaminaw, gibulyo man na po ang radio sa Nadia karon sa may Zian Karindiria sa Kotkot Liloan. O Nadia karon si Zian, si Zion, si Shirley, si Jane, si Rita, si Faye, si Liza o si Piscal.

Radio Kavan. Mana ni? May pagsipa sa radio diyan ni Amel Montecalvo. Diyan sa may Katarman Liluan. Sa may Sarah Bake Shop. Mano yung kanan nyo na? Oga, shoutout po sa Santo Niño, Hitafe Bohol. Gika ni Edmond Suelo. Og si February Opalia Montes. Shoutout ko ni Ivan Daya Kalipusan na nagtrabaho sa Touchstone Danao, Panglao, Bohol. And mayroong auto DJs bracket lami on. Shoutout ko ni Norway Bali Baldo, Angela Romeo, Victor Jason, o sa kumpana Rodolfo Bailoses. Amping dia, pirme love-love. Hey! Oh, love-love ka sa akin palagi. Dia sa Natix Bake Shop, Carmen! May pagsayo-sayo po sa Nakar sa may Hanjin. Oh, shoutout lang ni Nef, Nilo Sunny, Dariel Jeffrey. Og sa uban pang mga naminaw na nakaroon sa may Hanjin. Og sa mataga HPG Force Multiplier. O nila ni Roadrunner Rango Danny Norman. Maayong utog, may pag-volume sa radio nila mga ka-vibe. Alas 11.50 na, this is Osper Bunal. May pagsayaw-sayaw niya ni Mami Casey.

sinasa sa radio. Ang 93.1, your favorite music FM radio kaman. Maanani. The newest and hottest FM radio station here in Metro Cebu, mga kaman. May pagbunal o pagsipa sa radio diya karon sa may Mandawi Electronics. Puwerte ko nung lanog-lanog ko nung dito, Sir Virgil. Sa may Mandawi Electronics. Onya, shoutout po sa amo, Big Boss, Sir Joel Tagalog, o Madam Teresa Tagalog. Maona ni! And I

O gamay pagpaminaw po, through app ha. O through app na minaw ka rato nga certified ka vibes, Alan Castrores. And speaking of Bohol, na po diyan mga taga Tuburan, Ubay Bohol, mga to your family. Hello ni Ara Jean to your.

og si Takloy nga nagluya. Oh, mana dia? Mayo nga otopod ni Super Rayo o Rio sa may St. Bernard, Southern Leyte. And hello ni Boss Jay from Tacloban City. Maopay nga otohay yung atanan nga na mga kasangkayan naton din nga mga waray. And hello, hello to Sofia Mupak from Kabakain. And also to Iman from Bato Toleda, Cebu City. Okay, lipon mo absent ang itong amigo niya. Usa sa mga gahi nga mga drone. Oh, droner din sa Cebu, One Airline, Carl Omega / Carl Omega Aerial. O sa itong member sa Cebu, Drone Enthusiast. Mayong ito niyo ito na din mga kabans. Alas 12:11 na. Oh, welcome sa ito'y kaduang oras, ikaduang hugna sa programa Kabans sa auto with DJ Jasper live with the mix, our Malcolm Mix DJ. And of course, with me, DJ Sprocket Gonato, a.k.a. Nyorn, live on the microphone.

Alas 12.16 na sa Kaltohon, mga ka-vibes. May pagpaminaw diyan ni Gani Lapos. O shoutout ni John, Rod, Joseph, Kim, Dada, Mark, Didi. And especially to Eliza, Jane, congrats na. Gikan sa Azucena Barili. Pusog ka din sa balay kay nag-party-party me. Karon, oh, lamion, oh, muna diha. Parte-parte mo diyan mga ka-vibes, mga taga Azucena Barili. And of course, may pagpamina po ni Consial Mart Hermes Lucero Godoy. O shout out sa MH Pro Audio family nila ni Loloy, Kyle Godoy, Andrew og ni JB, ang usan ni Mama Yutay. Hoy! Mau ba? Oo, og may nga Otto Pod ni Francis Pagon, pa shout out ni Candido Baldiras, din ni Almira Dumabok nga vlogger na. O mau ba? O maya na. O sa tanong mga nakatunin din mga ka-vibes, ayaw mo kaulaw, i-text ay yung mga greeting sa 0995 472-0802.

Ahora sa ito mga ka-vibes, a las 12.33 na sa kauntuhan. May pagsayo-saya sa itong ka-vibes niya nga si Rochelle Marie Reyes. Ikan sa Luok, Mandawi City. Pagkabagtik dyan og mga sunata. Ay! O, saan eh? Number one. Ah, ayaw mo number one ya. Ayaw ba? Basta lang yun, natin repirme. Oo, 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni. Oga, ma-request ko siya, oga, never mind her. Gikan Rochelle Marie Reyes. Volume yung radio ni mga ka-vibes, volume. O niya, si Jesse Tranghia, may pagpaminaw pod. Ni Lauro Sagarino, ni Mac Macasipong, ni Ramir. Pag-usarog ni John Nino Basin. Alright, may utol yung dahil mga ka-vibes.

Shoutout sa ko nila ni Mama Edna ug Papa Prudencio Rosaldo nga nasa ilang payag sa uma. Naglanog-lanog ang radio gikan ni Mara Jane Rosaldo.

0: mga ka-vibes! Alas 12.52 na kamo namin hawlang gihapon sa inyong paboritong estasyonan sa radio. 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes! Mana ni! Programa ka-vibes, sad-sad sa odto! O syempre, dili makompleto ito ang programa mga ka-vibes kung walay greetings, plugins and everything sa tuang Mix DJ karon from Malco Mix DJ, DJ Jasper, hello!
1: Okay, kita kasi ta karong Sabado.
0: Ha?
1: Sa Sitio Ilaya, Danau City.
0: Karong Sabado?
1: Oh, karong Sabado.
0: Sitio Ilaya, Danau City.
1: Kapon ako si DJ Ricky, DJ NG, DJ Wings, o DJ Jasper.
0: Mm-hmm.
1: Or by Mimi, Prolas and Sounds.
0: Mimi!
1: Oh, na nice by Boss Felix Abira Arenas.
0: Aha.
1: Oh, yeah. Para to, shoutout ata, shoutout.
0: Oh, shoutout, sige.
1: Ako ni Charles Brian Pitogo.
0: Oh.
1: Ni DJ Reboy.
0: Mm-hmm.
1: Ni CJ Ramos. Ni Jermel Kaputulan.
0: Aha.
1: Oh, ni James Dena, James. Nasa ipakuan, vlogging.
0: Oh, sige.
1: Si James Dena, kita kasi ko na sa Cadastral Danau. Karong gabi.
0: Karong gabi.
1: Power ka, wala sinugdan.
0: O, oh, kita-kita mo diya kung dili mo magpiyong, ha?
1: Powered by Vincent Odio.
0: Aha.
1: Kaban niya si DJ Bungot.
0: Hmm.
1: Ya, talko ni Nimora, Junil. Junil Perez.
0: Oh.
1: Okay, kinit.
0: Aha.
1: Diyan na lang, salamat.
0: Imong kuha, imong trato. Wala, why trato? Imong trato, uyab, ha? Asawa, ha?
1: Okay, duty.
0: Duty.
1: Duty siya, duty. So, me now.
0: Ay! O niya, siyempre si DJ M. James, no? Muna yung sa Malco Mix na ito, dire. Sila ang taniduhan ni Jasper. O niya, kay lumalablife man si DJ M. James. O, muna di ha. O. Lumalablife man. O, ikaduha po ni. Alright, alas 12.54 na. Napatay 6 minutos, padayon lang yapon ang mga naglogobo na itong mga sunata. DJ Jasper Bunal.

paminaw, pagbolyom po sa Radyo DI ni Junjun Misias. O shout out sa my lower Kauswagan Basak Pardo. O sa iyang mga batos na si MJ, Mark, John Ray, Mikayla, Marjorie. O sa iyang asawa nga guwapa po rin buyag, Tata Jane Misias. Maayong odon yung tanan ha. O niya siyempre ang mga nakaroon sa Barangay Adela, Poro, Kamotes sa atong hometown. O ang Kamotes kuno karon kay sige brand out. Base na'y tiki, nasangit. Basta na'y tiki, masangit. Kung mo brand out yun ang Kamotes yun, ang Poro. O shout out sa mga Gunato family diyan. Sa akong amano ginahan, Hermine Hildo, Mido, Gunato, Lita, Gunato. Yung Iberog.

nagtuyok-tuyok sa Litson. Sige, sayaw. O, mara diya. Oto, bratos, panabi, ani, kanang, gani, lapos. O, patilaw, ami. Alright.

0: tayo Noebe ug mao na jud ni. Nahuman na gyud ato ang programa ang Ka-Vibes sa Sad to. Daghan kay salamat sa inyo pakiguban kanamo sulod sa duha ka oras. Oo, salamat kayo DJ Jasper. Oh, salamat ha. Oh, ha, salamat ba. All right, and sa tanan po na minaw diha, salamat kay ninyo mga Ka-Vibes. Oga. This has been your DJ, DJ's Bracket Gunato, a.k.a. Nyor. Ang certified, lamioy, ulagi. Padayon na mo sa pagpamina, mga Ka-Vibes. Dinilang sa inyong paborito ng estasyonan sa Radio 93.1. Favorite music radio Ka-Vibes, mauna ni. And syempre, mosunod na dayon ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. So sa dili pa, watangi po ninyo ang atuang FM Radio News Break karong alauna mga Ka-Vibes. At to na mga Ka-Vibes, amping-amping mo tanan kay Gimahan, welcome on tonight. Mayong hapon.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga Ka-Vibes, on top na walay awas, walay sobra, alauna na gyud sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show Ka-Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show Ka-Vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni. Mauna ni.
3: Kabay! Kabay!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hanggang Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

93.1. Mo'o na ni.

93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
0: Request 93

0: At oras, mga kabayab, sa laon ng 29 na! Hi! Hello! Sa mga kabayab, sa karon, kumusta ang inyohang kahaponon, adlaw nga hoybis, mga kabayab? O ba, ano na? Dagko na kay gisi, basta adlaw nga hoybis. Nga naman na! Murang nikuan, murang ganaang mulansar, karong umaabot kuan eleksyon. Dagko na kay gisi, kay kondisyon na kay lawas, mga kabayab, no? Basta adlaw nga hoybis, no? Ninduta na ilihok-lihok, o ninduta na ijuti, o no? Nindota ka ijuti basta adlaw nga kanaang siya ganini basta adlaw nang kanaang hoybes nga risa biyernes mga kabayabs kay wala naman po karong sabado pohon nga ris domingo ting ipis naman po sa baso sumuna siguro mo na kuan ba unya magkapahuway na po no kay kanaang hapit ng mahuman ang simana unya magka day off na katong mag day off og adlaw nga domingo og sabado sumuna ganang basta ari na sa hoybes murag nindota kayo ganado na ka ijuti no. Oh, kuan na kayo kana ang athletic na kaing lawas basta kana ang adlaw nga hoybis mga kabayabs. Lahi ra gyud sa adlaw nga kana ang Lunes nga murag luya kay itong lawas. Lahi ra gyud sa adlaw nga Lunes nga kana bitaw ang murag nindot lang sigig ligid-ligid mga kabayabs. Nindot lang isigi og kana ang lingkod-lingkod hinuktok. Ay, apan sa dili pa mga kabayabs, DJ Rico Mambo na pwede ni magkaoban karong hapon na sukad na sa launa, hantod na sa alas 4 sa kahaponon. Ining ato nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ining ato nga programa mga kabayabs. Apan sa dili pa sa mga naminaw karong hapon na. Nanapuntay tigmo na ikarong hapon na mga kabayabs ha. Unsa may kagahapon ang ato ang winner kagahapon kasi nga na to. Apan sa dili pa na to ihatag ang ato ang tigmo at to sa ning ipadangat kay din na si Uncle Boy o si Miss Eva. Uncle Boy, pasok!
1: Hello! Kumusta? May hapon! Onya sa ato mga kabayabs karong nagtikaw-tikaw. O di anaman po may sa kahanginan o manghinaot na usab ako. Manghinaot na usab mi nga naamo karon sa maayo kaayo nga kapiskay kalagsik panglawas kay maunay pinakadako nga regalo maunay pinakadako nga grasya nga atong madawat matag adlaw mga kabayabs no nga diin kita nakabangon diin kita nakamata pa diin kita mayo og lawas adlaw nga hoybes no maunay pinakadako gayud nga regalo nga atong nadawat sa atong tibuok nga kinabuhi no nga makabangon pa ta sa adlaw nga ay nagkaugma makabangon pa ta ugma sunod adlaw ana ba no. Muna na malipay na lang taan na mga kabayabs. Bahalag wa tay kwarta, bahalag wa tay daghan na puno ta sa utang. Ang importante nga buhi ta og lagsik na makapadayon ta sa pagpaningkamot, sa pakigbisog aron makakaon ta sa tulo katulosod sa usa ka adlaw. Onya siyempre sa ato mga kabayabs manginaot usab kita nga ang adlaw nga hoybis mamahimong malamboon alang kanatong tanan nga mga

0: Mambo. Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Hi, Miss Apple.
0: Hello.
1: Kamusta? Imong kahaponon, Miss Eva?
0: Okay ra kaayo nga gikulbaan.
1: Ay, nga naman na. Nga nang kulbaan sa manggi kabuhay ka?
0: Oo, ay. Magpakita na kuno ko karon.
1: Pakita? Ang sanay ka? Ongo, day ka? Multo ka? Ay na, oo, magpakita?
0: Multo.
1: Ay na sa mga kababs karon, diyan na po. Ano mga sexy nga guwapang dalaging ding sa tahanginon? DJ Pamela.
0: Inday Eva.
1: Yan, ano sa ato mga kababs ka namin na. Sila mga radio, karo nga po na ang atong numero nga pwedeng i-text mapadagatan sa inyong mga greetings o request 09 95 472 0802. O na syempre ang atong FB page nga pwedeng kanaang chat ninyo din ha, pwedeng tanawan sa live. It's 93.1 FM Radio Cebu, mga kababs. So, muna siya ang atong FB page karo nga apo na sa tanang adlaw. Ay, na po natitig mo karon, Miss Eva.
0: Yes, naa. Dili kita mawala sa adlaw Miyerkules o Boy Best.
1: Amo ba? Sa ato pa, ang cool boy, pila man po'y pahalipay. Nining ato ang tigmo. Karong nga po, na.
2: Okay, sa mga naminaw karon nga buot nga mutubag, mu-answer, sa ato karon nga gitawag o patigmi, mga kabibes, nagkantidad or kanang pahalipay ni Miss Eva, 100 kapisos gihapon. Oh, kaghapon, kinsa gito'y winner na to, Miss Eva, nakadao nga nakadawat sa pahalipay.
0: Wala pa siya kadawat.
2: Wala pa ni mo masendi. Ay,
0: wala pa na ako masend.
2: Suko ginaron sana. Unsa naman, asa naman kung kuan.
0: Dili, ako rin ang tingbon karon.
2: Okay, kasi nga na
0: si
2: to si
0: kuan. Wait sa ha.
2: Wail. O niya, siyempre sa mga naminaw karon ang aton tigmo, mga kabibes, limpyo o hapsay ang akong kahi. Pagka, sani, pagkahimo, dawhilo nga pwerteng Pinoha. Ako ang palasyo sa akong agalon. Apan ako usab ang muhukom sa kamatayon sa mga lakaw o lamok. Sa...
0: Langaw!
2: Aw, baygon ni siya. Anya, unsa man. Unsa man kuno siya. Unsa man ni Miss Eva.
0: Wala po't ko kay Eva.
2: Basta kuno ba yung sito bagay ni Aung Seiko. Ano ni Aung Seiko? Klaro nga detalya ni Miss Eva.
0: Okay, inunani ni siya. Limpyo og hapsay ang akong pagkahimo. Dawhilo nga puwerte nga Pinoha. Ako ang palasyo sa akong agalon. Apan ako usab ang muhukom sa kamatayon sa mga langaw og lamok. Unsa man ko.
2: Unsa man na di bundok-bundok na di na bundok.
0: Unsa bundok?
2: Kuan man, unsa man ni na may agalon? Unsa man ni na agalon? Sa ni
0: bundok kana. Oh, na siya agalon.
2: Puy anans duwende.
0: Ana ay nagpuyo niya.
2: Ah, basik puy mo gani kanang bundok. Si Eva, po'y anan man kunwars mga diwindi.
0: Ambot lang, kuntinuon pagkahain na.
2: Muingon man ang mga katigulangan, oy, dong, inday, ayaw mo tamak-tamak sa bundo, ha? Ay na ninyo tamaki ang bundo, kay? O, kanaang po'y anan nars mga diwindi, ha? Aray ko. Dong, inday, sus, mutamak gani mo ng bundo, labi na ka ng bundo sa Loyos Balay, ayaw gininog tamaki na kay Balay Rabanas mga diwindi.
0: Totoo, di ka na, Uncle Boy?
2: Di, mao man na istoryas mga karaan. Wali ka kadungog na, Miss Eva, nga ana sila Balay sa diwindi, gagmay kayo mga bundo. Di Jericho Mambo.
3: Okay, anya muna no, sa itong mga kabahibs ka, Balay na is bundo. Kaila kag bundo, Miss Eva?
0: Oo.
3: Kanaong sumay tawag na...
0: Akong pananaw, ana, kay Murag, puyanan naman sa mga kanalagin, hulmigas. Oh,
3: puyanan sa daghang kag hamigas. Anya, maulagin na po ang kunong Uncle Boy, puyanan magkunon as diwindi.
0: Ah,
3: ano sa mga kabahibs ka, sa mga mutuo mo ng bundo, puyanan as diwindi? Ha? Ah, maumay po ang kunos mga karaan nga kanang bundo-bundo lagi kuno Miss Eva po yanan kunos di Windy. O sige, maunay ingon po ni Uncle Boy. O niya, syempre, sa mga naminaw, karoon ang atong numero nga pwedeng i-text. Kaya pwedeng tubagan, anak mo mo text din na sinong answer mga kabayab sa ito ang tigmo karoon. Diin pwede mo makadawat og 100 kapisos nga pahalipay. Ang maong yapon ha, 0995-472-0802. O niya, pwede usap sa itong IP page, 93.1 FM Radio Cebu. O mga kabayab ha, sa mga naminaw karon 100 kapesos ang pahalipay sa tuang tigmo. O niya, kagahapon, 100 kapesos po, no?
0: Oo, si Kuanto, si Jomar. Taga-Bohol.
3: O, taga-Bohol, si Jomar.
0: Oo, itingo pa rin akong send karon.
3: Sige, Jomar, og naminaw ka karong tao-tao, Jomar, ato ang ikuan, ha? Pero pwede gihapon ka mutubag din, ha? Kay basig ka maog hapon kang Jomar.
0: Oo, basig ko, ma-200
3: bigay. Basig magka maog hapon, kag ikay unang makatubag sa tuang tigmo karon. Hindi, 200 pesos na imong pahalipay. Pwedeng i-load, pwedeng i-gcash, no? O niya, itong balikon sa magkausa nga itong tigmo garong hapon.

0: Mga kabayibs mo ni ha, limpyo og hapsay ang akong pagkahimo. Dawhilo nga puwerteng pinuha. Ako ang palasyo sa akong agalon. Apan ako usab ang muhukom sa kamatayon sa mga langaw og lamok. Unsa man ko kuyaw ang sumani mi sa ibang anong maghukom sa langaw og lamok. Ha? Unsa man ni kanang di ni kanang gitawag nilag baygon kanang kanang maglingin-lingin kanang para daog.
1: Dili siguro. Okay, naman siya agawin.
0: Nay agawin, Uncle Boy. Ala siya, unsa ganito tigmo, balik ka daw, DJ. Oh, balik ko daw. Morning ha, sir. Morning atong tigmo. Karun, hala, sige. Analisa ragi ninyo, huna-huna agi ninyo, unsang pagkaunsaan ni, nganong mauni na tigmo, unsa kay answer ni ni, 100 kapisos na bagyo, ang pahalipay. Pwedeng iload, pwedeng i-gcash. Morning ha. Morning. Limpyo o hapsay ang akong pagkahimo.
1: Mm-hmm.
0: Daw hilo nga.
1: Hilo.
0: Ah, daw din hilo di.
1: Dili hilo.
0: Daw hilo, ana di. Siya ni hilo dagom, ana. Daw hilo nga pwerteng pinuha. Ako ang palasyo sa akong agalon. Apan ako usab ang muhukom sa kamatayon sa mga langaw o lamok. Ah, muskit siguro ni. Sandi ka ni muskit, Miss Iba, nga.
1: Basin.
0: Kanang muskit, gagmay man nagkuan, granong, muram naghilo. O niya, muhukom siya sa mga langaw lamok. Iyan ha, sigurong muskito, nun sa ka. Oh, di ka ni muskit ka, nanahalaw ako, wasag ko kay Bausan. Ang say answer ka ni, tubaganin niyo mga kabaibs, ha? Answer, huna-huna, nalisaran ninyo, ehersisyo ninyo inyo mga huna-huna karon. O kung say tukma nga answer, 100 kapisos ang pahalipay sa maong nga tigmi karong hapona. Ah, DJ Rico Mambo. Ah, DJ Pamela.
2: Muna, ano sa itong mga kabayam si Rina Minaw, sa itong mga taxi drivers. Kano nga po, ano, hi, kumusta? Ito mga taxi drivers, mga grab drivers, o sa bus drivers, ano mga drivers kay Rina Minaw. Kumusta man ang inyong kahapon, no? And kumusta man ang ilaw, nga hoibis, mga kabayam, no? And then, hello, ano siya nga mayong hapon, DJ Rico Mambo, Miss Evan, DJ Pamela, Uncle Boy. Akong tubag sa tigmo, answer kay Balay sa Gagamba. Ha, Balay sa Gagamba ko, no? Niya, Linuing from Sison, Surigao del Norte. Ah, mabi ay na. Sige, ito tanaan karoon na ha, Linuing ha, di ni Linungag? Linungag?
1: Linuing.
2: Ah, di po Linungag.
1: Linuing.
2: O ba? Sige, DJ Rico Mambo.
0: Okay, hala, sige, analisaran ninyo mga kabibs. Tumagan ninyo, unsa maganino, unsa kay answer, no? Unsa kay inyohang, unsa mainyohang analisaran ni karon. Apan sa dili pa, sa itong mga kabibs, karong naminaw, request 931-93.1 FM Radio Cebu, magakaagi sa gugma, mga kasinatian sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad. Apan karong adlawa, Miss Eva, ang ito ang sindir, maukining usa ka lalaki, no? Oy, usa ka lalaki nga gitawag og si Kuan, kasi nga ni Miss Eva.
1: Si PJ.
0: Ah, din ni si Kuan, PJ Simon. Players Magnolia kan atos PBA mga kabitaw. Ay sa to ang mga kababayan siguro na minaw, nagtago lang ni sa pangalan nga PG. Oh.
1: Yes.
0: Unsa ni iyang kasinatian mi si iba kabahin sa iyang hinigugma no?
1: Pareho ra siya na to. Usa gihapon ka DJ.
0: Ah, okay unya.
1: Unya kabahin ni siyang hinigugma nga giilog sa usa gihapon ka DJ.
0: Ah, giilog sa kuan kan ang kuan ra pud ay kan ang silingan ra pud ay.
1: Silingan.
0: Nanhala sa itong mga kabayabs karon kisa may gipang ilogan din ha. Kisa may gipang ilogan, hala sige, karon daw-daod, inyong madungog, inyong mabatian, ato ning analisa ron. O kung sa pagkaunsa, ganun naabot man nga, giilog man, ganun nailog man, ganun gipailog, mapunya mo rin yung basketball di ay.
1: Oo, kaya na.
0: O sa manini mo na yung gitawag di ang gugma murag basketball, usahay, matsikapan.
1: Oo.
0: Usahay, di matsikapan, usahay, matsikapan, yun, no?
1: Kulagtahan dyan ang bulan.
0: Paita mo rin basketball ni Iyaha di ay, no? Pong palagi niya, ana si Miss Eva, nga ka na ang nailog kuno sa iyang higala. Kaubat sa trabaho rin po. Asta, paita. Kumpiyansaha po di ay. Kumpiyansa nyo kay siya di ay, no? Wala niya ihigot siyang hawak din, eh. Ay, nasa mga kabayams, karoon na may mga nag... katong, di katurabang lahi po siguro to, na may nag-viral po sa Facebook, Miss Eva. Kanila yung social media, mga kabayams, no? Usahay, arigod na makakita din mga updated kayo, no? Na ito yung mga nag-drone ba? Amo, tinuod ba kani? Pero na igo man na, kuan man, na-videohan siya ang drone, Miss Eva. Nga dito, samtang nag-rides na may nagkanaang, kuan na may nag-kit-kit dito sa kanaang ilawom sa dool sa kanal. Nag-viral na naroon, no?
1: Nag-viral na naroon. Nakita ko ay to.
0: Onya, daghan na kayong memes na. Uban ganing, ipang bungkag na itong kuan. Uban, daghan na kayo na dito nag-parking, mga nag-motor. Saan na, aday-diri. Aday-diri na ay kuan, di ay kanaang, aday-diri kanaang mag-kuan, breastfeeding. Pastilan, sige ay, Uncle Boy.
3: Onya, nahala, diresyonan, akong tubag di ji kay Kandila. Kandila na saan? Akong tubag di ji sa tigmo kay Kandila, sayop. Ambot, sayop ba? Akong tubag kay Mosquitero Marvin Ladira Minaw Dinhi Kamputhaw, ha? Lamat ni mo, Ben, no? May nga hapon ni mo diha, Ben, dias Kamputhaw, Ben, ha? Kumusta man ni mong kahapon nun dias Kamputhaw karon? Onya, siyempre, no, mauni mga kabayab sa ngatong sinder. Maulagi ning usa ka lalaki nga si PJ, buong palagi niya nailog man, astang looyang PJ. Ana siya nailog man, na-check-upan man ko di Jerry kumambog ang call boy, Miss Eva. Pirti na kong pagigugmas mong binuhat, sus, wako dam ha. Nga diin sunod adlaw, to naman sa mga mabog na ang bukton. To naman sa ubang laing bukton, nag-sandig-sandig, naglanda kuan ka na.
1: Bugnaw di kaayo.
3: Bugnaw kay bukton, kay nasa aircon. Sus, paita, oy, kamo din haron, ay mo kumpiyansa ha. Oh, sa itong mga kabayabs nga naminaw ron din ha. Oh, ay mo kumpiyansa sa inyong mga awyab. Kay basing nanana sa laing bukton ron nag-unlan-unlan. Aray ko ha. No, paita, no? No nga, kanabit ang pong paraban niya, Miss Eva. Grabe yun niya kapalangga kinibayana.
1: Murag princess.
3: Oh, ana siya nga, ako tanang buhat sa balay. Tanang buhat, kusina, ako tanang. Sus, wako dam ha. Naaman dahil sa laing bukton nag-unlan-unlan. Aray ko, paita, no? Hala, sige, karon taon-taon, mga kabayab, di kumambo.
0: Okay, ana, sige, analisa ron tani pag-ayaw karon mga kabayab. Siyempre, sa mga gusto nga muhatag advice, ganahan nga muhatag bulawanong pangunauna, kabahin nining atong sinder karon nga pong palaging Uncle Boy, mga kabayab, ang iyahading hinigugma tuas sa laing bukton nag-unlan. No, paita, no, mga kabayabs, no, nga kanabitang pong palagi niya, ako gibuhat lagi ko noon yan, tanan. Oh, naanggidere siyang suwat, Miss Eva. Nga akong gibuhat, tanan, gyud, Uncle Boy, di jiri kumambo, Miss Eva. Tanang trabaho ako, ah. Sus, wa na ko damha nga nagkaaway sa nagkalali silang mga duha ka semana. Sus, tuan naman sa laing bukto nag-unlan.
1: Paita, no,
0: luya po din taong PJ. Wala niya siya nga, wala naging ko'y kanaagaron. Nangayo naging kong bulawano pang huna-huna. Akong siya angay buhaton ako aning akong uyab. Doas lang ka mo tag-unlan. O sige, ang itong numero nga pwedeng i-text mo ang Yapon ha, 0995-472-0802. Ang itong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Okay, balik na karoon taon-taon, Miss Eva.
1: Okay.
0: Anya, syempre, ako balikot sa pagkausap sa Dipa, mga kabayabs. Analisaran ninyo ang itong tigmo karong hapon na limpyo o hapsay ang akong pagkahimo. Dawhilo nga puwerteng, dawhilo nga puwerteng Pinoha. Ako ang palasyo sa akong agalon apan. Ako usab ang muhukom sa kamatayon sa mga langaw o lamok o sa mga... Tumaga mga kabayabs, 100 kapesos ang atong pahalipay na ini. Tanaw na itong kinsayon na makatubag, maka-answer, pwedeng i-gcash, pwedeng i-load. Ang atong oras, alaw na 40 i-size na. Mubalik na karong taon mga kabayabs, din hilamang sa atong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs. Mauna ni, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Sukad sa alaw na hantod na sa alas 4. Ang atong oras mga kabayabs, alaw na 40 i-size na.

just

93.1. Maanan ni.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up.
3: Regular use helps. Results may vary.
4: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: This is the newest.
7: The newest.
6: The hottest.
7: The hottest.
6: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
7: Night and day.
6: 93.1.
7: 93.1.
6: FM Radio Cebu. Mauna ni.
7: Mauna ni.
6: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. News Network. Kini ang FM Radio News Break.
8: Mayong hapon, kabibes, ani nang lawag ani ana ang nagunang balita karong mga orasa. Cebu City LGU muhatag og 5 milyones nga ayuda para sa biktima sa linog sa Jinsan.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: Ngatong oras mga kabayam sa las dos dosina sa kahaponon niya sa mga kabayam sa to garong na minaw nindi nga tong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy mga kabayam, sukanda sa launa sa kahaponon hangtoda sa alas 4 nga maguban-uban nindi nga tong programa diin. Mga nagkalain-laing istorya sa ginabuhi, mga nagkalain-laing istorya sa gugma ang atong hatagan o pagtagad nindi nga tong programa. Mga kasinatian sa gugma nga duha gusto mo nga naa silay ka pabuhagayan ganahan nga naay kasultian mga kabayob sila mga kasakit sa gugma o kaagi sa ginabuhi. Sumuna sa mga kabayob sa itong karong naminaw, live na ito sa itong FB page, no? Live na ito sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, live po siguro ito sa ito ang TikTok account, mga kabayob, 93.1 FM Radio Cebu, gihapon. O niya, syempre, sa mga naminaw, sa mga nagtanaw sa itong FB page, karong hapon na, on air ta sa itong mga radio, 93.1, dial sa itong mga radio, mga kabayob. O niya, syempre, sa ito, karoon naman tayo ko ano, kanaang karong hapon na mga kabibes, kinsa man itong ganahan nga mutan ao ni Miss Eva, ato na ganinang ipost diri sa ito ang FB page, 93.1 FM Radio Cebu, nga mag-peace reveal na si Miss Eva, no? Okay, sige, sa mga ganahan nga mutan ao sa mga naminaw sa ito mga radio karon, lantawa ang atong FB page kay makita na ninyo nga klaro di na blurred, di na pina-Japan-Japan. Buong pa sa uban, pina-Japan ko, no? O di na blurred, mga kabibes, ang kanaang video ni Miss Eva. Karong hapon na, mga kabibes. Tanawa sa itong FB page, no? Kay live ta. O niya, syempre, sa mga ganahan, magtubag sa itong antigmo karong hapon na. 100 kapisos niya hapon ang pahalipay. Ato sa ning ipada, mga kabibes, no? Ang itong antigmo karon. Analisaran ninyo din ha, limpyo o hapsay ang akong pagkahimo. Daw hilo nga pwerteng pinuha. Ako ang palasyo sa ako ang agalon, apan ako usab ang muhukom sa kamatayon sa mga langaw o lamok. Unsa man ko. Wala siya ang ato ang tigmo karon mga kabayam. So na siyempre, karong hapon na ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hisgutan karon, kabahin kini sa usa ka lalaki mga kabayam. No? Kabahin kini sa usa ka lalaki nga pong palagi niya, murag nagkalalis lang sila og duha ka semana iniyang hinigugma unya pagsunod adlaw mga sunod semana mga kabayebs na ibaluan niya nga tuwa naman nag-unlan sa laing nga bukton. Tuwa naman sa laing bukton nag-unlan mga kabayebs ang iyang hinigugma suspaita no ang ato ang sender karon usa ka lalaking mao kini si PG nga taga Cebu City ra pud mga kabayebs ug unsa pagkausa ha? Nganong naabot sa punto higayon nga siya naghauna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi. Atong hatagan og pagtagad ang iyang istorya. Aniya, mga kabayebs. Ay, sa di ba rin, ready na ka din, Miss Eva? Andam na ka din. Okay, sige. O niya, siyempre, sa itong mga kabayebs garon, sa mga ganahan at muhatag advice bulawan ng panguna-una, ang atong numero is 0995-472-0802. Okay na ka din ha? Ama na ka din nagtao din ha?
1: Yes!
0: Okay, sige, di na tumaglangan pa. Ang istorya sa to ang sender karong hapon ang maot ko ni si PG. Ania ang iyahang kaagi sa gugma, mga kabayebs. Mayong hapon, mga kabayebs. Mayong hapon, mga DJ. Miss Eva, Uncle Boy, DJ Pamela, o DJ Rico Mambo. Tagua lang ko sa pangalan nga PJ. Usa ko ka DJ sa usa ka inilang nga club. Kapin pa lang sa usa ka tuig ang amuang panag-uban sa akong kaipon nga tawgon ta lang. Tawgon lang nato sa pangalan nga BB. Mga kabibes, mga DJ. Gihigugma na ko siya labaw pa sa akong kaugalingon. Sa among balay, giisip yun ako siya nga prinsisa. Ako ang tiglaba, tigloto, tanang lihokon sa balay. Ako yun, mga kabibes. Wala yun siya ay kahago. Gani aron mapamatud-an ako nga ang ako ang mapamatud-an ako ang akong tiunay nga gugma nga dunia. Gihatag na ko niya ang tanan akong access sa ako ang social media accounts. Wala ko'y gitago niya mga kabayebs, mga DJ. Pero siya, grabe ka-strictos ayahang cellphone. Wala yun ko'y access sa iyang account, mga kabibes. Og dili lang kay kana, mga DJ, mga kabibes. Gihatag na ko niya ang tanan. Lakip na ang talento. Ang talento nga ako ang nag-antos og tudlo niya. Kun unsaon pag spin. Unsaon pag mahimo nga DJ. Gitudloan ako siya sa DJ controller. Unsaon pag beat match nga diin dili magkabayo ang tukar. Og unsaon pag mix sa mga music, mga tukar nga munindot pagid pag-ayo labi na sa mga crowd. Karon kay bawo na gyud si Bibi motukar mga kabibes. Kay bawo na siya mo spin tungod nako. Ako siyang gigroom aron do na sab siya'y mahibawan sa industriya nga akong gisudlan. Pero wala na gudamha, makabuhat pa siya'y binuang diri nako. Kining tanan nagsugod lang sa usa ka gamay kaayo nga diferensya. Nag-away mi tungod kay niinom ko sa ako ang gig dito sa Balamban. Gamay ra ang akong giinom mga kabibes, pero mauto ang iyang gihimo nga sinugdanan sa dako nga gubot. Gisigihan ako siya og lambing. Sige kog pangayo og sorry ngadto niya, pero di gid siya madala. Hangtod nga naabot nami sa boarding house, naglalis gihapon mi kay suko kayo siya ngano kunong nitagay ko. Pagkatulog namo, wala na ko siya sorang-sorang nga kay gusto na ko nga mukalma siya. Pagbuntag mga alas 10 ni ana mga kabibes, nauna na ko siya og mata. Unya nag-cellphone dayon siya. Moto nga akong gidool, akong gigakos. Niparayag na pod ko og nangayo og pasaylo, nangayo og sorry. Og ako na pod siyang gilambing mga kabibes. Pero niabot na sa punto nga nahurot na ang ako ang pasensya. Kay nagsigira gyud gihapon siya gyawyaw. Kay lagi nahadlok man ko nga simba ko makadapat ko niya tungod sa iyang pagkayawyawan. Og nahayblad na pod ko ni adtong tungora. Nilakaw ko og niuli ko sa muang balay aron magpabugnaw. Niabot og duha ka semana nga nagbulag mi og puy-anan. Plano unta nako nga muadto sa ilaha aron magkita og makigistorya pag-usab niya. Apan kalit lang nga ni chat ang iyang anak sa akong TikTok account. Niingon ang iyang anak mga kabibes nga, "Daddy, si Mama gihatagan og buwak ni Kuya Jason." O niya, nanguyab sa daw si Kuya Peter ngadto niya. Dito, nisakit at dayon ang ako andughan mga kabibes. Kay ang bata na mismo ang nisumbong sa binuhatan siyang inahan. Og mas grabe pa gyud kining maong lalaki. Mas grabe pa gyud kay kining maong lalaki mga kabibes. Usapod ka DJ nga kailan ako sa industriya. Og nagmaydi sa ilahang sweet kaayo nga hulagway og mga moments ni Bibi. Ang akong mga kaila nga nakakita nini sa iyahang maydi, dali nga ni screenshot sa ilang maydi og gisend diri nako. Pagkakita nako sa mga screenshot, nagkurog ko sa tumang kulba og kasakit mga kabibes. Ako siyang gikumpronta nganong nabuhat ni Moni diri nako. Og niingon siya nga, "Ingon ani ra ba kadali?" Akong giingnan nga, "Ingon ani ra ba kadali ang tanan? Ako pang barkada o ako pang kumpari ang imong gipulid diri nako. Wala man unta ko'y pagkulang nimo." Nihilak ra siya mga kabibes, mga DJ, pero imbes nga mo angkon sa iyahang sayop, ni ana pa siya nga PJ. "Nakirid aware ako kay ikaw, sige lang ka og trabaho sa club. Wala na kay oras diri nako. Onya, palainom ba kayo ka? Kay baw kang layo tagpaulian. Concern lang ko nimo." Dito misilao mga ko ang kasuko, mga kabibes. Ako siyang giingnan nga wala ko'y oras nimo, baby. Tungod lang kay niinom ko sa ako ang gig dito sa Balamban. Imo na kong giluiban. Gihatag na ko nimo tanan Ako ray taga laba, taga luto, taga limpyo, dres balay. Aron lang nga hayahay ka. Bisa nang ako ang talento sa pagka-DJ, gitudlo na ko nimo. Aron makahibalo ka, muspin, motokar. O niya garon nga kahibaw na ka, ang akong barkada o kumpare pagyod ang imong gipulid rin ako. Bisan imong anak ni chat nako nga gihatagan ka og buwak og nakiguyab ka sa laing lalaki. Ako pa ang sadan ini karon. Pagkasunod adlaw ni chat ang mao nga DJ mga kabibes nga iyang gikarelasyon og nangayo og pasaylo, nangayog suri diri nako. Og niingon siya nga bro PG, magpaubos lang ko nimo, bro. Gusto lang ko mangayo og sorry sa imong nadawat nga kasakit og sa akong gi maydi. Kaibaw ko nga kamo ni baby og nasayod ko nga dako ang ako ang sayop. Nadalarasad ko sa tintasyon, nadara ko sa tintal, bro. Hinaot nga magpatigbabaw. Magpatigbabaw nimo ang magpasaylo. Karon mga DJ, nagdugo ang akong kasing-kasing. Humani ining tanan, unsa may akong buhaton. Okay, sige niya mga kabibes, no? Sa mga ganahan nga mutan-aw ni Miss Eva, abli na nga to ang kamera, di na blurred, tinaw na kayo, tinaw pa sa ganaang tubig sa Mandawi. Okay, sige. Sa di pa ta magsugod mga kabibes, ani ang istorya, ato ning himuag duwa sa kahanginan, pait po niyang kaagi Miss Eva.
1: Yes.
0: Ato ning giagi og narit, aron masabtan ninyo. Mm-hmm. Kay kung di mo makasabot sa drama, masabtan siguro po ninyo sa tuang pagnarit, no?
1: Mm-hmm.
0: O niya, sa mga wakay kasabot sa pagnarit, siguro basig masabtan ninyo gamay sa drama. Ani ah, ang istorya.

0: Bibi.
1: Yes?
0: Kanaang kuan ba? Musta naman ka din ha? Kanaang naada ko'y istorya ni mo.
1: Unsa mga babe?
0: Naada ko'y kanaang naagoy gigs blamban ba? Karong sunod adlaw. Unya. Okay, isip usa ka DJ. Isip usa ka kanabitong mulingaw, mo entertain sa mga crowd, sa mga katawhan.
1: Unya.
0: Nainikuhaan ako dito sa Longsons Balamban. Mm-hmm. Unya. O ganahan ka, dadunti ka, o kiran mo, mukuyog ka sa kuang gig?
1: Eh, mukuyog yun ko, ano, babe, kay layo-layo po ba? May nang nakikuyog pa uli.
0: Sige, may noon kay aron po di ko laayan ba, nga magbiyahe nga kurang usa. O niya, pasalamat po ni mo kay, kanaang, salamat po ni mo kay supportive kay Kadrina ko. O maobitaw.
1: Always po dyan niya, kay uya baya tao niya, nag-ipo na po ta. So, mauna. Kita dyan ang duha ang mag-suportahan.
0: Og maupo ganan na hinungdan ngano nga gitudloan tika sa ako ang trabaho.
1: Kamao naman ko.
0: Aron pud nga puhon maabot ang panahon. Nga nanapoy mukuha nimo makakwarta buga no gawas ba ana. Kana ang naapugoy ka puli-puli ba kay di pud lim in taon ning magtukar ta nga labi na kitarang usa. Kitaray usa DJ pero mo na ako ang gusto nga basin puhon di ay maka naapoy mukuha nimo kay kusog ra ba kay nang gitawag nilang female DJ din sa syudad ba sindi ayog may nalang makakwarta po ka
1: maulagi babe thankful ka ayo ko ni mo nga imuha di kong gitudluan imuhang gishare di rin ako ang imuhang nakamahuan.
0: Oy blima na oy basta ikaw igunaan at ikaw kapinangga babe no? Igunaan at ikaw kamahal. Sige ha karong sunod simana ha ando ta sa Balamban ha. Layo ra bagyo ni kay naamani dito dapit sa dapit manis Asturias na nga lugar.
1: Unya ikaw humana ka panglaba?
0: Humana ago na lang ihay-hay babe no. Okay. Ikaw din ha ko anak ka tanaw lang ka dihang cellphone ha. Tanaw lang ka sa TV din ha.
1: Sige babe salamat ka ayo.
0: Okay. Sige kay ako saring manghayahay sa ko. Ako saring ihay-hay ri mga puti ha.
1: sige.
0: Og mao to mga kabibes. Ingon ana nagko kapinangga nga ko ang hinigugma, ang akong kaipon ba nga si Bibi. Ako ang tiglaba, ako ang naglihok tanas balay. O niya gani, gawas ba na ako ang isang gitudloan sa akong nakamahuan nga isip pag DJ, isip pag lingaw sa crowd. Aron pon nga napon siya income pohon basin daeg na apoy mukuha niya. Og mao to mga kabibes nga pipila ra may istorya adto na Miss Balamban. Dito na miss ako ang gigs dito sa Balamban. O niya kay lagi, isip DJ, di gud malikayan nga makainom, makatagay ba? Labi na magtukar ka. Namang yung daghang mutunol o baso. Labi na po din tao ning usahay, nindot sa inom-inom, aron po makasabay ta sa crowd. O mauto mga kabibes nga, dito nagsugod ang makaingon ko nga medyo dako nga trahedya sa mo ang relasyon. Tungod kay Pertinya Sukua. Nagyaw-yaw gisag taman nga ano ko nung niinom ko. Og bisan unsaon ako pagpangayog pasaylo. Di gid siya mo hatag sa iyaha nga pasaylo diri nako. Og unya, mao ni mga panghitabo mga kabibes. Uy, laom naman ang gabi, babe. Unya, humanaman ang ato ang gigs, humanaman ta diri tukar sa Balamban. Niya, nakainom ra ba ko na? Diha sa gahang kay aron ako sa ning kuan gamay ra man ni noon akong nainom. Okay ra ka din ha, wa magkay tingog-tingog.
1: Dili jud ko okay. Giingnan na ba ya tika nga, di ko ganahan nga mo inom ka. Uya, naapa jud toy mga babae didto nga kajami niyo og inom. Naunsa man ka?
0: Ikaw ba?
1: Unsa man nasi mong utok PJ? Kay bawo ka nga mo biyahe pa taglayo? Kalayo atong syudad.
0: Okay ra magunagon kay bawo ka no. Kay bawo ka suwa pa ta nag-uyab. Mao na bina kun trabaho unya. Naanad ako ba? Naanad ako nga bisag makainom, bisag magbiyahe, bisag layo, makainom okay ra nako. Naanad ako.
1: Maulagi, pero giingnan na naman ka nga di ko ganahan. Samot pag yun nga kuyog ko ni mo karon. Uni, ang ano man na? Ang anong niinom man jud ka? Ang anong di man jud ko ni mo tumanon?
0: Okay, ralagi na. Uni, agawas ba na? Gamay ramang gutugot. Sila ramang na
1: gamay
0: tuwing,
1: nga. Nakahurot naman mo usa ka kahon. Gamay pa ba na?
0: Mao gani, kanang samua, kanang usa kahon, mura na nag-usak botelya. Gamay ra kayo na samua. Uni, siguro sa inyo, wa mo maanan o ginom, kuan siguro yun na.
1: Uni, unsaon man ni Roin nga? Nakainuman ka, unya mag-drive ba biya kag motor? Kalayo pa atong syudad?
0: makaya ra lagi nako. May bawang ra bitaw nang di nako makaya bitaw kay musulti man ko nimo. Makaya ra nako, makaya ra.
1: Sige na, mamauli na ta.
0: Nanhala sige.
1: Pag drive na diha.
0: Sige, sige niya. Ay na lang ko pag sige kasuko.
1: Abuti mo, oy. Wala. Di, ay sige gara, oy. Basta. Naglagot siya ko ni mo. Sige na, padagay na di ha.
0: Nanala, sige. Aba magka. Pasailo ako. Eh, pag inana, eh, sige kasugo.
1: Di lagi, pagdali na di ha. Padagay na.
0: O, di na ako. Nagdaga na ang... Ikaw ba? Ay, na pala nagkikipasok ko.
1: Ayun, sige, tabi. Focus di ha sa pag-drive.
0: Di, abitaw ko. Nag-drive itaw ko.
1: Maugan eh. Pag-focus di ha. Ayun, sige, tabi.
0: Kusgan
1: ako. Ikapoy kaayo. Sige, paminaw.
0: Ano, wala na pag sige yaw-yaw kay...
1: Mag-yaw-yaw, dyan ko, PJ, kay gahi kay kag-utok.
0: Maumagahaan na na.
1: Gahi kay kag-ulo.
0: Sige, uy. Doon naman na ito stoa, oh. Sige, pag ikag-suko din, ha. Hapit naman na ito maabot, eh. Nawa, okay na lagi. Maka-drive na magugod.
1: Di lagi. Ah,
0: nahala.
1: Di ko ganahan na ng palahubog.
0: Naog na, naog na. Naog na kay...
1: Oh, aron maka... di na. Ninaog na ko.
0: Ah, umukukbantay kung naog na ka. Nanhala, sa kanan dito sa taas kay magtiwa sa kudrig, ako sa ning hugasan mga plato dire sa kusina. Kay daghang kay mga hugasan, pagika na to, wala na to mahugasi.
1: Bahala kay diha, oy.
0: Sige. Ito ay, Doray. Sige lang cellphone. Yeah. Mawapagin siya matuog, nagsige niya pong ukay sing cellphone, suko kayo. Di na lang nako na siya tandugon, eh. Aron nga, ugma na lang nako siya, ugma na lang nako siya amaman. Alam-alaman, kay aron po nga, aron po in town, basi di maulian ra. Maulian ra na siya ugma. Paala lang sa pasagdan lang sa nako na siya. Ugma ito mga kabimes. Wa gyoy tarong buot, suka dito sa Balamban, ang among away, among lalis, hangtod, abot na lang may dire sa Cebu City. Pero tingya po namong away mga kabibes. Hangtod na lang na nakatulog siya. Katulog mindo ha. Og mauto, wa na lang nako siya sarang-saranga. Wa na lang nako siya hilabti kay aron po in town, nga basing di ay, nga inigkaugma, maokay na ang tanan. Apan pagkaugma mga kabibes, maumalang gihapon. Ako siyang gi pagmata nako, pagbangon nako pagbuntag mga alas 10 na sa buntag, nag-cellphone na siya. Nakana na siya, nagatubang na sa siyang cellphone. Og mao to nga ako na pong gipara nagparagparayag na pong kuniya aron nga maoki ang amo ang duha ka gugma. Apan ingon ani man hinuon ang mga panghitabo mga ka-vibes. Buntag naman di ay. Saan mang orasa? Alas 10 na sa buntag. Babe? Nagmata na day ka?
1: Sa may tanaw ni mo? Di ba naglingkod na ko? So nagmata na?
0: Mabahabin akong nagpiyong ka? Uy, kanaang nagsel sa'yo hago ni mo nag-cellphone, managkagkaon din ha? Managkagpamahaw?
1: Wa ko'y gana mo kaon. Isapot gihapon ko. Di gihapon mawas akong hunahuna ang imong gibuhat gabi eh.
0: Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba?
1: Sus, pag-inom na dira PJ, ayun akong giyaw-yaw.

0: lang siya din kay aron maokit ha, kuan magsurusuro ta.
1: Dili ko, di ko ganan makikuyog nimo.
0: Mauba?
1: Oh, anhira ko dire. Ayun na, ay kung surang-surang abi. Sige na, ado na dito.
0: Unsa man taong ka eh? Maura to hinungdan, maginan, samangkano, di nga pong kamaulian nga. Kay bao naman taong kung...
1: Dili.
0: Saan naman?
1: Dili, Gyoy. Di gyan ko maulian. Sige na, be. Pahawa di hao eh. Samo kay kasakong pananaw.
0: Sus, paita ni mo eh. Kaya raman ta ako kung niinom ko, kaya raman unta na ako nga.
1: Bisa na, di, lagi ko ganahan. Dapat imo kong sundon. Ugun sa'y akong mga pangsugo ni mo, maoy tumana.
0: Pastilan. Sige, oy. Maumagka ha. Maipaay. Matos ako sa kuang, matos ako sa balay sa kong inahan. Atos ako
1: okay.
0: Sila mama, oy.
1: O sige, pwede na ganit di ka mo balik dire.
0: Kawa ba yung ayaw ni mo eh?
1: Oo, asa kay ayaw.
0: Ngayon man ako pasaylo
1: ni mo. Sus, paghilom di ha.
0: Di ba kahatag siya mo pasaylo?
1: Di, Gyod. Dili, Gyod. Sige na, sige na. Uli na dito kung ganahan ka mo uli.
0: Sige, mabaga ha. Ay, kawa ba yung ayaw ni eh? Na ngayon man ako pasaylo niya. Kagahapon pag yun, kagabi pa. Gabi, wala lang rin ako siya surang-surang nga. Kaya ron, basig na nagkuhaan ko nga maulian siya garon. Apan, maurang yun gahapon. Sige lang yung gahapong yaw-yaw. Sus, labian na yun itang lamian na yung napatan. Ay, pero sa oman gihigugma man ako. Sa oman nga love man ako. Mas maiba nga, ato lang sa ako sa kung... Ato lang sa ako sa mga mupuyo. Muli lang sa ako. Aron, malikay ko sa malik. Makadapat pa hinuunan niya ako. Sus, pastilan. Malagaw sa ko eh. Bahala o sana siya niya. Og mauto mga kabibes, nga niuli sa ko, nga to sa balay, sa ko ang ginikanan. Naglahi o sa amig puyo ba? Og siya po, niyanto po sa ila. Og mauto mga kabibes, nga abdan og duha kasimana, plano unta na ako nga muadto sa plano unta na ako nga doon siya sa ilahang panimalay. Kay buot ko nga mangayo og pasaylo. Ganahan ko ba nga maoki na may kay duha na bay taon may kasimana nga nagbuwag og puyo niya, wa ko maanad ba nga magalagyo mi. Kay sud sa usa ka tuig namong panag-uban, sweet biya kayo mi. Ingon anak ginako siya kapinangga. Apan wa na ko damhang na may text nga nadawat ako mga kabayabs gikan sa ako ang gikan sa iyang anak ni chat diri sa ako ang TikTok account nga nisulti nga si mama kuno niya si baby nga ang ako ang hinigugma. Gihatagan kuno og buwak, gihatagan og bulak ni Jason unya si Patrick pa kuno. Si Patrick nanguya bug kuno sa iyang mama. Mao to nga akong gikumpronta kay lagi gusto pa man ko nga maoki pa ming duha. Ganahan pa ko ba nga mabalik ang amuang duha kagugma. O guniya, ingon ani mga panghitabo mga kabibes. Uy, na may chat diri ang anak ni baby. Na may chat diri sa ko ang account sa TikTok. Bi ako ang basahon bi. Ani ay chat sa iyang anak ay. Unsa ni ang gingon? Daddy, gihatagan og buwak si mami ni Jason? Dili. Unya na pay sumpay ay nanguyabod si Patrick. Unsa man ni? Sa ato pa ni ay naanay laing lalaki ang akong hinigugmay nga si Bibi. Dili ni. Nagkurog ko sa kalagot. Ako kasabot sa kong gibati. Nagkurog ko sa kalagot nga diin. Murgi kumot ang akong kasing-kasing. Uy, dili lang kay kini. Nagpusot-pusot ang mga chat sa kong mga amigo. Unsa man ilang gisindri na ako. Picture? Larawan sa kong hinigugma nga si Bibi. Kauban ang usa ka lalaki. Dili. Nadi sila yung lalaki niya eh. O gani o. Napay, gisin mga screenshot. Maydi sa usok kalalaki. Yun na pa, kining maong lalaki. Kaila man kuan eh. Kauban minin ako sa ako ang industriya nga pagka DJ. Kauban man kunis buhat. Unsa man ni pagkaunsa ah.

Nagunit og buwak ang ako ang inigugma nga si Bibi. Diintapan ining maong nga lalaki nga kauban ako sa buhat nga usapod ka DJ. Dili. Kasakit din yung ibuhat din ako. Giloy-banday ko sa kong inigugma nga si Bibi.

0: Dito mga ka-vibes, pertig yung sakita sa kundughan. Wag ko kasabot, nga nakanabitawang mamurag, ambot lang. Huwag nakasuway mo ining, nga kanabitaw makakita mo sumaydi sa inyong hinigugma, nga nanadaylain. Sus, may nalang ipaligis, di pa lang sa mga ka-vibes. Wag ko kasabot sa akong feelings, sa akong gibati, paskang sakita, murag ikumot ang akong dughan. To, gilargo nga akong luha, mga ka-vibes. Murag kanabitawang nagkurog ko sa kalagot, nga ganong iyang nabuhat rin ako. Sa ako ang pagpangga niya, sa akong gibuhat niya, nabuha iya gyapong nakabuhat sa pagbinuang diri nako. Og dili lang kay kana, kay ang mao nga lalaki nga naa sa picture nga gi-screenshot sa akong mga barkada. Iya ako ang pagyong amigo. Kauban ako sa trabaho, kauban ako sa buhat isip DJ. Og mao to nga ako sang gitawagan. Ako sang gikumpronta mga ka-vibes. Og ingon ini ang iyahang ingon ani ang iyahang rason nganong nabuhat ko dito niya diri nako. Sakit kaya gibuhat rin ako. Karong adlawa, muanto pa man ako sa ila kaya aron mangayo kong pasaylo, aron maoki lamin doha. Apan, unsa man niya akong nakitaan. Na naman doon yun sa ilain. Unsa man tao niya eh. Nganong nakabuhat pa sa kingon ani. Ako para bagyong amig, kauban pag yun ako sa buhat, amigo na ko. No, si sus paita, si paring DJ Jason pag yun, ang iyahang kauban nga naghatag og buwak niya. Tawagan ako, be. Ani ah, ang tawagan. Niring na. O, yung gitubag.
1: Hello.
0: Bibi.
1: Oh, nitawag ka man.
0: Unsa man ang gibuhat rin ako.
1: Unsa'y gibuhat ba?
0: Sakit kaayo imong gibuhat. Nakakita ko sa daghang kay mga gipang sender sa kumaga kaoban. Mga screenshot nga nagmaydi ang lalaki. Akong kaoban pag inakos buhat, DJ po.
1: Ah, kana di ay?
0: Unsa man ang gibuhat rin ako. Imo man kong gibinuangan. Eh, nagbinuang man ka na ako. Binuang magkasatong doha kagugbahay noon.
1: Unsa ba'y nagbinuang? Wala man gani kay plano nga magkigbalik na ako? Or imo kong apason? Wala man gani?
0: So, dili bang good? Ako rin pa lurang-lurang imo kasuko ba?
1: Lurang-lurang sa imong mata?
0: Aron nga. Karong adlawa, plano unta na ako nga muan na din sa inyo. Aron maokita.
1: O niya. Ipahabtag pa dyan imo og doha kasi mana.
0: Sakit kayo mong ibuhat rin ako. Kauban pagin ako sa industriya, imong gipuli din ako.
1: Oh, ngayon hindi ay, kung kauban rin ni mo. Di pa ka, ana?
0: Paita ni mo eh.
1: Gipangga. Ako pa'y pait ka ron.
0: Gipangga ba nung tatika pag ayo?
1: Mm-hmm.
0: Gani, ako ang nagtrabaho din sa balay. Ako ang halos trabaho din eh. Gitudloan pag itika kay... Gitudloan tika sa kuang talento. Isip pag DJ. Ganahan ko nga makaton ka sa kong nakamahuan. Ingon ana tika kapinangga. Pero nganong ingon ani man imong gibawas din rin ako.
1: Sorry ka ayo, PJ. Wala na ko yung choice. Nakired away ako. Inya, busy ka ayo ka sa imong trabaho. Wala na kay oras na ako. O magunsa may nang imuhatanan dito sud sa Panimalay. Hihigi mo kong gihimo nga prinsesa. Pero, busy ka ayo ka.
0: Pakitaning magibuhat ako eh.
1: Mas maayo na lang ning ingon anita, PJ. Mag-move on na lang ta sa usag-usa.
0: Grabe kasakit sa magibuhat. Huwag kumaanan nga mag-inusara. Huwag kumaanan nga ako lang usakay. Nasanay na ko nga naakapirmi. Mag-akos na ko kanatuong na to. Apan, ingon ana lang kasayon nga imuha kong giilisan.
1: Pag-anad-anad, PJ. Kay maunag yun na yung realidad ka ron.
0: Pero ting sakita sa kundugan. Murangi kumot sa mga
1: sige
0: agta.
1: Sige na. Bahay na. Kay samo kaayo.

0: Oras magkakabayan, sa alas 2:45 na! Ay, hello! Sa ito magkakabayan, ganun kayo sa may naglantaw din hawi. So, ito ang kuan. Kita namang Miss Eva.
1: Daghan-daghan na gyud sila.
0: Di, sama din na blurred si Miss Eva magkakabayan. Kaya daghan mo kung nagbagulbul blurred pa si Miss Eva. Moro mag-Japan-Japan. Karoon din na blurred ha. Kuan na gyud na, gana ang pina-US na na. Pina-US, klaro na kayo. Ano sa mga kabayabs ka naghatag o muhatag bulawan o pangunaon na ilabinas sa mga kabayabs ka na minaw sa mga radyo.
1: Mm-hmm.
0: Ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Ano syempre sa mga nagtanaw sa to ang FB page kay live tagaroon sa 93.1 FM Radio Cebu. Comment mo din ha mga kabayabs kung sa inyong mahatag advice. Mahatag nga kanaang bulawan o pangunaon na.
1: Yeah.
0: Nining atong sender nga si PG. Luya sa bitaw PG oy. Pre, naminaw magyuka karon pre. Kuan ka na.
1: Naminaw unya nagtanaw. Minaw,
0: minaw siya na nagtanaw pre. Kanang makaingon ko nga kanang murag condolence ba.
1: Murag murag na matyan.
0: Murag sig na matyan mis iba. Di ilalim. Isip po sa kalalaki nga kanabitawng unya maoro man ay pong pasauban mis iba nga kanabitawng ang lalaki kuno mohilak tinud-an ay gyud.
1: Kaya
0: ang lalaki mga kabayeb sa paggawas gani siyang luha. Kuan gyud kanang with feeling kanang tinud-anay
1: gyud ang timos nga pagiguma.
0: Okay, ang lalaki mga kabayeb, di man gud mo paggawas og luha og tan-aw nila kanang luagra ba? Kanang murag dili gikan sa kinahilagman sila kasing-kasing sa iba. Sumuna magkaingon ta kining gibati ni pare PG karon kay bawta nga tinud-anay gyud. Tinuod gyud ang iyang paghigugma gani ingon ana niya kapinangga ang maong babay. Apan niya ang usap pud ini Miss Eva nga nakasakit kay ang gipuli nga dunya. Iya na pong kumpare kauban sa industriya. Gani.
1: Mao gyud no.
0: Gani kaila pud dai. Pero muna no, kanimo ni ingon ani ba istorya mga kabayeb, lahi magid tagkaagi sa gugma. Lahi magid tag istorya sa kinabuhi. So muna kana ang paet biya, paet gyud gayo, pero mao na gana ang usapon ini mga kabayeb no, siguro makuha na kong lesson learn. Di gyud ta mas maayo kanang murag musalig tas tumang higala kay no.
1: Mao ba?
0: Oy, wala kay bawo garon amigo kay taon ya sunod adlaw. Oy to, kamo na may nagtanday-tanday sa kong hinigugma.
1: Maugyod, oo, delikado kaayo.
0: Muna siya ay kanang pwedeng ang makuha na itong lesson learned nga kanang isip o sa kahigala, di pwede nga salig kay tadi ay, no?
1: Oo, onya, kanin nga maong lalaki nga gipuli, kay baluni nga nagkaibong sila.
0: Kay bawo siya, aware siya nga asawa ni, nahog nag-asawa kay kaipon, live-in partner. Sa iyahang kaoban sa trabaho sa isip DJ sa industriya unya karon sa pag nakaon na nanguyab siya no siguro
1: maupoy
0: siguro nakauyon siya gwapa lagi niyang asawa bi ako kun panguyaban do nga ana ba no mo na siya kanang mo na siya tendency manggod nga makakita ka kay kini lagi magpost sa social media na atong asawa mo ana pud atong barkada gwapa man ning asawa o gwapa man ning uyab
1: ato kuno suwayan kung mailog ba
0: ako kuno ning suwayan og chat basing mukagat onya oy pag-chat dito karon ni chat-chat Miss Eva ni kagat man ni ka mas paon wa na dito tanday sila ing bukton.
1: Bukton ra
0: tanday sila ing baga. Sus pastilan no ingon ana mga kabayabs kamo no dili lang kay kamo kitantanan nga naminaw karon usa ni sa mga lesson learned pero isip kuan pud para pud sa kuan Miss Eva kana ang isip pud amigo siguro isip barkada kaumans buhat napud siguro datay respeto sa gamay lang ha dila sa nato dila sa tamang uyab na oy kay aturban ng bisan pag muingon tampong nga nagbuwag sila Miss Eva di lang respeto lang sa ta di lang sa tamo nguya ba na kay kuan ba
1: murag dali raman pud kaayo
0: duha pa kasi manar bas lang nagbuwag uni gawas ba nang duha pa sila kasi manang nagbuwag gana ang amigo ra ba nako ni yang yang bana ako ra ba ning amigo kao ba nako buhat niya lisod pud kaayo sunod adlaw kami na sa mag-ipon. Pastilan pa ita no mo na sa to mga kabayabs o niya syempre sa mga sa tong ipipage daghan ng tanaw Miss Eva
1: yes na agay daghan si kavibes G.A. Bacalso maayong hapon idol DJ Rico Mambo watching from Loon Bohol tapos si Ma'am Almera Hinares maayong hapon DJ Rico listening and watching from CCF Housing Project Florida Street o Mapad, Mandawi City. Ano siya? O niya, si Ems Puente Negra. Wow, so beautiful, Miss Eva. Laban yan. Ano siya? O niya,
0: ingon si Ma'am Lorna nga seeing kuno best friend is the best enemy. Pero
1: maupoy.
0: Muna, no? Kaya lagi ingon na mga kabayabs. Kita tao, tao raman po ginta, no? Ingon tampo nga, makasa, magginta kay tao raman ta. Pero, kanang bitong ingon na nga, kanang respeto ba, no? Natay respeto sa tong isig ka kauban.
1: Yes.
0: Natay respeto sa tong isig ka kaamigo nga. Mm. Ayun, kanang iyaha na lang unta. Ay na lang, di na lang nato unta ka ng pakialaman.
1: Oo, kaya basin, napay-chance ba nga magbalik pa?
0: Oo, huwag takiba.
1: Ayun na.
0: Oo. Mao lagi namin sa iba, ang tawag lagi na respeto. Respeto ba? Nakay respeto nga to eh. Iyahara ba ning asawa bisang nagbuwag na sila? Ba inong tampungan, nagbuwag, ana?
1: Mm.
0: Nagbubisang ng inong tampungan, nagbuwag na sila. Pero nakay respeto sa imong amigo. Ako, ara ba ning amigo na? Iyahang uyab. O dapat unta ito mo, ana, unta ka nga. Uy, sa may nungda, nagbuwag mo. Ipag-uli mo, eh, ana ba?
1: Kay sayang kaayo.
0: O, nakay ka na abitaw nga, nakay kuan sa imong amigo ba nga. Uy, sayang kayo, nagbuwag mo.
1: Kung dinod anay ka nga amigo.
0: Ana ba? Sayang kayo nga, nagbuwag mo ba? Pag-uli mo, eh, kay muna, o, maura na
1: gamay ra kayo ang rason.
0: Maura din ay rason. Kung ano lang, pag-uli mo, ana, imo ka ng murag ikapay mo, untay mo encourage nga magkabalik ang ilang duha kagugma. O niya, siguro, huluhugab na. Kuan ba na? Ari na lang ka na ko.
1: Ari na lang na ako. Kay kuan, mas maayo pa ko.
0: Pastila. Pero wapun ta kay Bao, sa po istorya, no? Pero,
1: kung sa'y pasalig po sa girl, yun ay na.
0: Sa po ilahang kuan. Pero, mauna, sa may masulti ni mong PJ karon Miss Eva, happy tara bang alas 3 da? Sige.
1: Ang ako may istorya ni PJ kay Koan, kanang move on na lang siya. O niya, maghuwat sa sakto nga babae nga para yun iyaha. Kanang dali madala.
0: Kana.
1: Usara ka chat. Hala, tuwa na dito.
0: Okay. Kana bitong kanang buwag nga duha pa lang ka
1: duha pa lang kasimana. Pero dili jud ingon nga buwag ha. Nagbuwag lang og balay.
0: O niya, nasultay po ni PJ Miss Eva nga siya, iyang accountanan, iyang gihatag nga to niya. Apan ang babae di gin muhatag sa iyang account.
1: Kaya nang ingon ana, nanay something.
0: Kanay ina na pasabot ana murag na nagigitaguan.
1: Oo, dili na kasaligan.
0: Lagi nagigitaguan kay ugwa pa kay gitago nganong mura magkaghadlok magkang ihatag nimo imong account ngadto sa imong partner, no? Hinuon ta ingnon taman nga kuan punga nga privacy na siya Miss Eva.
1: Oo.
0: Pero kuan ba ingon ana nga imo sa iya ha sa imong partner iya nagung gisalig ngadto ni og kuan na punta ka sige imuha na lang ako na lang sa nang ihatag kay imo man po nang gihatag nako imo naman sa nang gihatag nako imo password. Ingon ana, good?
1: Oo.
0: Istorya. Pero sige lang, sa itong mga kabayabs, garoon sa itong ipipage na panihatag advice ni Ms. Eva?
1: Ay, naayoy daghan. Si Ma'am Loyna, ingon siya nga, in your side, sakit kaayo. Dako kayo gugma sa girl, pero siya ang sayop. Siya dapat mabasol. Pangita na lang, huwag ka nang tarungon ka
0: kana
1: sa girl, huwag nahigugma yun niyo.
0: Mausap na ako pre, kanang PG, para sa ko pre, kanang inamigo nga tambag, no? Pasalamat na lang po siguro ka pre nga naapa mo sa punto nga ingon ani pa ba ang sitwasyon mo sa iba nga nahibawaan na nimo nga kanang nahibawaan na nimo mitra sayo pa. Mitra sayo pa, nahibawaan na nimo nga inana dahil sa
1: klasiha.
0: Inana siya nga kanang klase sa babae nga higugmaon nga muradali ragay kay elite go niya. Kuan na lang siguro, pasalamat na lang ka nga kay mo basing maabot pas punto mis iba ba nga kuan pa siya kanang maabot pa nga adto sa kanang magkamaminyo na sila pananglitan maunya ni adto pa siya mugbuhat og di maayo ana. Mientras karon nga kana na lang siguro niya kay bawo ko nga napay daghan nga mas kuan pa mas angay pa si muhang gugma pre PJ
1: ikaw na lang basa diha di Jericho Mambo sa mga comment.
0: Di ka sa LS sa una. Okay, LS. Sige, onya. Muna, sa itong mga kabayabs, Arisata, ito sa ning hatagag tambag yun, no?
1: Mm-mm.
0: Para sa kuapre, no? Mone, isip inamigo, inigsuon nga tambag, ngita na lang yung kaglain, pre. Naay daghan din na nga kanang karapat-dapat. Onya, siguro, muna yung ingon manggod Miss Eva, nga kanang dali kay kang nagiilisan niya. Wapun ta kay bao, sunod adlaw. Lahi na po'y uyabo na to. Ana ba?
1: Onya, DJ gihapon.
0: Wapun ta kay bao, ana, nga. Karon giilisan ka, giilisan gi ka ingon ana ra ka sayon, gituduan ni mo tanan, gimahal ni mo, gipangga ni mo, wa gani halos trabaho, murag prinsesa. O niya giilisan ra kag ingon ana kadali. Wa ka kahibaw sunod adlaw, ilisan na punto niya. Di ba?
1: Okay mapulay.
0: Makag basig pohon adlaw, lahi na pong amigo ni mo.
1: Pero,
0: pero sa kuan po no, sa isip sa side po sa kanang iyang partner na sa babay. Nga kahibaw kung kang DJ mong bana. Niya imo pong giilis, iya pong amigo ra po. Purag ko, sa kaino.
1: Insulto.
0: Insulto sa kayo. Ngita lang tato siya lain-lain po nga. Basig ari lang siya sa engineering ba?
1: Niya ikaw humay na. Ito na po sa polis.
0: Di lang tato DJ. Kay, kanimang good, iyang giilis Miss Eva, iyang uyab DJ mo pag ginagtudlo niya.
1: Kamaon na siya. Kamaon na siya tanan.
0: Nakatun siya tanan. Isip pag kuri-kuri on sa mga kalaki aning DJ-DJ. O niya karon kana ang iyang giilis ang amigo rapod nga DJ sad no murag makaingon ta nga wag ka kitaglain dai DJ gimo ganahan
1: mo good
0: bitaw sige odi sige sa tumang ka vibes karon na minaw alas 2:55 kapaspas sa oras salamat kayo sa ni mga
1: naapod di ideas ako ay na tambag ni ka vibes Jesus maayong hapon DJ Anday Eva Selfie ug DJ Rico Mambo akong ikatambag sa sender kay move on na lang dili ta angayang magukod sa tawo nga way gusto sa ato maore na DJ Rico Mambo and DJ Anday Eva Selfie more power
0: more power. Salamat kayo no oni sa diring move on pasalamat ka nakakita ka tinuod kinaiya sa imuhang ex-partner daghang tarong babay ampo lang sa Ginoo oy kana tinuod gina no lisod manguni pait manguni ingon ani ta ganahan pa unta ko mutambag mas iba apan ang atong oras grabing gamayan na lang
1: yes break pa takar ubay ubay yun ang nananaw
0: sige nus mga nagtanaw karon salamat kay pre DJ, pre DJ PG mao to inigsuon nga tambag inamigo ngita na lang kag ay na lang nagpugsa pre
1: ano na na lang ihirit ang kang M sa good afternoon ka vibes akong advice sa sender sakit kaayo labi nagnahigugma ka sa usa ka tawo nga dugay na mong nagkaila tapos naana siya sa lain. Iampo rin na sender niya, move on. Sakit jud na sa part na to nga nahigugma ta sa ato ang samot na sa ako ang best friend pod. Nahigugma. Sani, dawato na lang ang kamatuuran sender. Ampo rin na.
0: Kana. O niya si Basilio, ano sa diligod kasaligan ang kumpare.
1: Kakuya.
0: Kumpiyansa kayo siya. Kumpiyansa lagi kayo mo na lagi. Kamu mga bana din haron. Hilig mong tagay-tagay kaobas niyo mga kumpare imong kumpiyansa ha. Basig na niini nung pag moana niyong kumpare. Gwapa lagi ni asawa kumpare da. Bebebe ako kuno ning kuan be. Ato kuno ning panan kuno be. Basig mo kagat nis paan. Paon. Pastilan. Ano sa mga kabayabs, 3 minutos na malang sa di pa mag-alas 3 sa kahapon nun, balik na karong tao, dapat balik arita sa radyo na lang.
1: Yes, no? Balik na mo sa radyo.
0: Mupli naman ang mga kanta, mga kabayabs. O niya, o mo, kuhaan mang gunta, kana ang mga block na Facebook, o mag-play tag kanta. Sige, o niya, sa itong pagbalik, mag-aoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela, Miss Eva. Okay na ka din ha?
1: Oo.
0: Ano sa mga kabayabs, karong kita rin mo, Miss Eva ha, din ablard ha? O, pina-US na na, US na, din na nakuhaan ka na ang pina-Japan. Sige mo sa iba.
1: Okay.
0: At ang oras mga ka-vibes, 2 minutos na lang sa di pa mag-alas alas 3 sa kahaponon. Pre PJ, mabalik may karong tatao. Dugang advice, arin na lang ta sa radio. Pamilaw na lang sa radio, pre. Ay na lang sa Facebook, no? Kung sa mintanaw ka karon din, ha? Sa itong magbalik, magkaoban na nato si Uncle Boy, DJ Pamela, din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio, Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni. O mani, sana pinatay mo na lang ako. Mani yung nindot nga awit mga kabayabs. Pahaom sa istorya sa daw ang sinder karong hapuna nga mao si PJ. Gailisans kumpare, baita.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabayib sa nina ng unang balita, karong mga orasa. Kapitolyo mupahigayon og festival sa Agosto, dili susama sa pasigarbo sa Sugbo.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Kababes, nalapas na tayo sa atong atun. Para, para, mau na ni.
5: Kababes, kababes, kasama sa
0: awan. 93.1.

0: Atong oras mga kabayan sa alas 3.26 na sa kahaponon. Ong kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayan, mo na ni. Ong welcome ang tanan sa itong mga kabayan sa garong na minaw. Kumusta ba ng inyohang kahaponon din ha? O niya, syempre, Uncle Boy, Miss Eva, ong DJ Pamela.
1: Yes! Hello!
0: Okay, o niya, wa man, sa manin, nabay, nagtubag laing dirastig mo, murag wa man, ugmaan lang siguro na padayang stig mo. Niya, wag sulob si Red Cash, o kuwan man, DYEB, Teleradio. Si Red Cash, napakaanan DYEB, Teleradio ni Musnina. Naku, as DYEB o DYEB.
1: Wala siguro na kabati.
0: Sa dohana, muro magbungol ko rin, dohana. Kuan niya, live ni nga ito ang pagpanglibak ha. Live on air ni. On air ni nga ito ang pagpanglibak. Oo, nawag yun
1: siya kabat eh.
0: Okay, bungulon ganito ha, nagdor. Aray ko. Beta, oy. Wag yun siya kadungog mas iba.
1: Oo, nahibong sige. Siguro siya nga nung nikatawa.
0: Nanhala, sige, namay nitawag. At sa padayon nun, on say pong niya. Hello? Oy, kinsan eh, kabibes.
2: Hello, Uncle Boy. Good afternoon.
0: Oh, kinsa man eh.
2: Si, kaya yung Uncle Boy, si Donald from Dumaguete City.
1: Ah, taga Dumaguete.
0: Dumaguete, okay.
1: Kalayo.
0: Sir, unsa may masulte ni mo sa tuwang sinder karong hapona.
2: Wala na ko, Uncle Boy, kanang request rong song.
1: Ah, okay.
0: Unsa may request ni mo karong hapona, song ah.
2: How many hours?
1: And
0: how many days? So yan o. Ando sabihan na karo apa. Hindi naman ko takaplay o mga medyo love song. Karo na lang ning gabi. Okay rin mo.
2: Okay kayo?
0: Sige karong gabi. Huwata ni karong gabi eh ha. Imo ang how many hours? Inikahuman sa TV Patrol, maoda yun eh. Ato nang i-play kay karon pabitaw ko kadungog balik ka ni Miss Iba. Nindot nito kara, how many hours and how many days? How many times? Sige, maura to.
2: Akal boy?
0: Maura to, imong pong.
2: May hapon na di nyo des.
0: May hapon. Sige, naka yung mga greetings din ha. Larga.
2: Una-una, Uncle Boy. Greet lang ko rin ay DJ Pamela, DJ Rico Mambo, o si Miss Eva.
3: Hi! May hapon.
1: Yes.
0: May hapon. Okay, kisa bagyo, sir.
2: Si Miss Eva rin, si Katawa eh. Mag-greet ako ni Miss Eva rin eh.
1: Dara,
0: greet ng Miss Eva, dara.
1: Hi!
0: Muna to.
2: Barbie dal.
0: Sige ako lang nos Barbie dal. Hiling dahil kag Barbie dal po diay. Duwa sige. Sige. Okay, bye.
1: Bye.
0: Alright. Sige, unya mas iba. Hiling sa diya siya mo duwa sa check Barbie dal. Barbie kitrada niya day. Okay, sige niya sa itong mga kabibes karong naminaw, nag-tikaw-tikaw ang atong sinder, mao katong si Kuano, PG, no?
1: Yes.
0: Problemados, PG, kay gilisan mas siya siyang barkada, yun. Gilisan mas PG siyang amigong DJ, paita po day. Sige niya, DJ Pamela.
3: Manon, sa itong mga kabibes karong naminaw, sa pamainyuhang mahatag advice, ana siya move on, ana siya move on, pasalamat nakakita ka sa tinood niya, kaya manan siguro ni kaganina, ano sa good afternoon, DJ mo shout out ko sa ako ang mga higay lang, nga si Jean, Yamook, Bani Mercy Joy, Yamook, Regie Tahod, o Richard Tahod, DJ ipatugtog, di ay ang woman in love, di
1: woman
3: ni
1: in
3: Lisa.
1: Love,
3: balin siya, Bukidnon.
1: Dari sa ito ang koan, bali message, gikan niya Tia Juanita Sorban. PJ, pangita na lang uglain, kay kanang klasiha sa babay, dili jud na maayo o dili jud na kasaligan.
0: Maong.
1: O makakita ka uglain babay, ayaw na nga ikaw tanan. manglaba, magluto. Unya, ikay mo buhat sa tanan.
3: Okay, mag-abosar ba ng babae?
1: Bati man, imo siyang gihimo nga, prinsesa.
3: Mao, gara na day, ma'am no, kasi nga ni si ma'am
1: Juanita.
3: Ma'am Juanita, mina magigaran ma'am Juanita. Di sakto nang giingon ni mo nga, di gin palabian kay usay mo, gara ni mga babae. Oh, di ni mo palihokon, ha, ma. Kanon kay, daog-daogon kag mayo. Ano siya, PG? PG, balhin na lang sa FM radio. Oh, naunsa ko nun yung pagkaunsa. Beta, unya muna, sa ako, usab na ikaw, Miss Iba, unsa pa may madugang ni mo sa ito ang sinder karong hapon na.
1: E, daghan yun kayo tag makuha ito nga pagtulunan. Oo. Kanang ingon ay na, PJ, nga wala gihatag sa imuha ang iyahang account, na nag-yun na siya something. Oh. Kaya nag-ipo naman mo, dapat kuan, dili sad matawag nga naamoy ka ugalingong privacy kay ang imuhang duha ka account naa niya kay bawo man siya nya dapat para fair kay bawo sad unta ka sa iya ha ingon ana.
3: Okay,
1: so kuha na lang, move on na lang diha kay
3: nita na laglain. No,
1: oo, paabuta ang ihatag jud sa Ginoo kanang babay nga imong gihandom kay maabot ra na.
3: Oh, nya di maabot. Oh, kanang kuha lang, panid-i basig magbuwag sila niya mangita naglain. Okay. Bawsi. Bawsik, panguyab sa ding uyab.
1: Palay no, inaanya di ay na.
3: Muna, sa tuwa karon pait niya hang kaagi karon apan sa untaman, naman na, nakuha naman na, sa ngani, nahinay ka naman na, unwan na kita mahimo na, no? O, sumuna, ang akuha na lang usap ay ka sa DJ Pamela.
4: Ngayon na, ako ang wala kita'y mahimoy na at least man lang maulag ito pong sa oban nga nahibawa niya kung unsay tinood nga kinaiyamin tra sa iyo pa, no? O niya, kanaang ugdili siya mo na ngita na lang siyang lain din na ay daghan o nga kanabitong tinudanay o karapat dapat sa iyahang feelings, Miss Eva. Ay na, o niya, muna kanaang ayaw ipamugos imong kaugalingon. O niya, gawas pa, amigo pag yun niya mo na ginailisod ka ron kay malipat lagi ka gamay sa imong mga higala, sa imong kumpari.
1: Ay, nadayon mo sao.
4: Sao, oin, dayon. Assume mo, dayon. Ay, na, murag ka ng motor, Miss Eva nga. Kanang-

0: Facebook.
1: Ingon ana di na Uncle Boy.
0: Oh, mo na siya, realidad na siya karon.
1: Mauri nang di ka mag-Facebook.
0: Mana mo na ako, wa ko mag-download Facebook kay kibaw ko. Nga kaning Facebook pahambugay, oh, pahambugay na sila din ha, mag-share og nasla imong uya bilang i-flex-flex mi si iba. Unya og naihatag silang uya bilang ginang i-picture isen aron nga pahambugay. Pagaraay ba sa Facebook para ingnon nga makaanang uban nga hihaya niya no, hihaya siya.
1: Unya mao to ang mga kumpare nag-atang, nag-ampo. Kanus akan ni sila magbuwag no kay ako aning diskartihan.
0: Oh, mga kumpare sige kag flex sa imong uya, moana pud sila gwapa sa uya ni pare o ako ning pamuyaban sa tan. Sus! Pagkuan ron, ni sugot man ni noon, nana, lisura, wa, ilo.
1: Unya, Uncle Boy, nga naman po nang dili guwapa og mga uyab, nga nung dili man imahiday.
0: Oo, oh, kaya di mang guwapa. O guwapa, kasagaran imahiday gil, pero tanaw nila, mura mag-apikig na akong.
1: Oo, mauna, na, mag, gaba-gaba na po na.
0: Mura mag-apikig na akong akong uyab, din na ako imahiday.
1: Mao ganina, nga gaba-gaba na po na sa uban, kaya nga nung sige pasuya.
0: Mao lagi na, kaya ang uban nag-imis iba sa Facebook, magpagaraay, yun na sila. Bahambugay, tagaan sila gagmay nga butang silang uyab, ilang i-post na yun. Kaya muana mo na sila nga, oh, para muana po namang mga barkada ba. Yahaya niya, oh, tagaan siya. Ano ba? So muna, kamo din na karong na yung mga uyab, ay yung isigig post, kay ilogon sinong kumpare. So, dabi ana, eh. Oh, kanalang ko asiguro, eh. Ah, di jari ko mambo.
2: Again, yung atong oras mga kabayab sa alas 3.35 naman, Miss Eva. Ako alam po, mauna siguro to, ngita nilang siya glain. Di nalang ipamugos niyang feelings niya na iyang uyab karon nga nailain. Kilisuda sa daan na, eh, nga. Kanaang mao palang, simana palang gani, ilisa na kaglain na nagito'y plano siguro. So ba?
1: Oo, nagkuhan na to, target lock.
2: O na to'y mga kanaang kasabot nga, ang kaso ganini, naada yun.
1: Sauada yun ko ha, pakuyog-kuyoga da yun ko kung asa ka.
2: Mao to siguro niya na si Jason, iya guro tong gikuan Miss Eva, iya ha siguro tong gikanang pick up line nan ba nga. O kanaang mahogan ika, naara ko nga
1: musawin. Naara ko.
2: Makaibaw ka, mura kong kahoy. Ang kahoy, sa mga kahoy nga nara. Pag mahogan ka, naara ko nga musaw ni mo.
1: Kaya na.
2: Sige. Ayon sa manaan sa ito mga kabayam, sa karong naminaw, wala naman tayo kong oras panahon. Salamat kayo sa inyong magkanunayong na pagsunod sa mga programa, labi na sa ito ang programang Request 931.
1: Yes.
2: So, kadyala ko na sa hapon, hantod na sa alas 4, niya karong taon-taon, musunod ang servisyong kabayam. Sa kaoban si DJ Langga Nida, mga kabayam, Miss Eva. O niya, gawas pa na, nagkahaman usab sa servisyong kabayam, musunod usab ang arangkada balita sa hapon. Kaoban si DJ Langga Nida, gihapon,
1: yes.
2: No? O niya, humana na arangkada balita, kaoban si Jake Batalyones o Ninya Corpus. O dayon ang atong TV Patrol, Miss Eva. O muna siya ato mga programa nga musunod karong taon-taon. O niya, wala naman tayo kong oras. Ikay una, Miss Eva.
1: Kung ganahan mo blingaw nga muhupay sa inyong makaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programa ang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon, mga ka-vibes. Amping!
0: Alright, unyan DJ Pamela.
3: Mayra, sa tanahan nga na mina, karong nga po na, kanalang asab si DJ Pamela maging on. Stop thinking and then start doing nagang salamat o may hapon. Ganatang tanahin, mga ka-vibes. Uncle Boy.
0: Alright, salamat sa pag-usap. Bilabinas ng mga kabayabs karong naminaw. Wa naman tayong oras panahon. Ako na lang usap si Uncle Boy. Ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw. Paniti. Di ba taros ni Jericho Mambo?
2: Alright, unya sa ito mga kabayam, sila binas sa ito ang sender karon nga mo si PG, manginaot ni PG ha, nga nakakuha ka og mayong advice, bulawan ng panghuna-huna, kabahin ni nga ito ang sender karong hapuna. Wala naman tayo kong oras panahon, mga kabayam, salamat kayo. Sa magkausap pa, ako na lang usap si Dejeri Kumambo, mangingon, lihok na mintras sa iyo pa. Mintras sa pa'y panahon, na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhatan na mga kabayam. Sa itong oras, alas 3.38 na sa kahaponon din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayams, mauna ni. Sa libata mo biyahe sa kahanginan, magbilin ta og mga maanindot ka mga sundata. Dinhi lamang na! Sa paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayams, mauna ni. Dagang salamat o may hapon. At ang oras, mga kabayams, alas 3.39 na. Bye-bye!

0: favorite music.
1: What on a knee?
2: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavites.
3: Serbisyong Kavites.
2: Serbisyong Kavites. Serbisyong Kavites.

0: Alas 4:13 maayong hapon na Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang Andam Maminaw, Andam Muunong, Andam nga mga lagad. Servisyong ka vibes kini yung ubos nga alagad langga nada. Sa inyong paboritong istasyon na 93.1, your FMR favorite music radio, Cebu ka vibes. Mauna ni, good afternoon. Adlaw karon nga Huwebes. Sa una ang mga ginikan, oh, Friday, what, Thursday na gyud ug ma Friday na weekend, may nana na lang working moms, may nana. Pero last Monday, last week atong nagsugod ng klase sa public schools, mura man og kanang ano na sila sa ano, the coming padon magsugod next week, no, ang pipila ka mga eskwelahan. Hello, Thursday no, Monday no. Oh, adjust na pud tag mata, no, very early ang mga mom she's. Kumusta man ang ato ang mga ka-vibes, labi na ang mga nanikaysikay ning mga orasa. Kumusta ang ato ang pagpanikaysikay ang mga ka-vibes nato nga naa sa mga opisina, kundi naglanog-lanog ang 93.1 sa dayo silang mga radyo. Ang uba naa sa Panimalay team bahay. Maayong hapon kaninyong tanan ang mga naminaw via our FMR Philippines app. Yes, kung Android ang inyong gamit, you may download the app. Go to Play Store, search FMR Philippines, click download so that you can vibe with us anytime, anywhere. Sa mga ka-vibes nga doon ay igong panahon og oras nga muli-li sa ato ang gipahigayon nga Facebook live streaming, naata sa atong official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu. Maayong pagpaminaw sa tanan atong mga drivers. Kumusta atong pagpamasada? Unsang orasa mamunigikan? Pila na may inyuhang kita rong adlawa? No, mas maayo unta ako yung pag-ampo nga makasayo bitaw mo og uli, no, para dili na mo magkapoy kaayo ba. Pero ang uban murag dili pa kauli kay kuwang pa sa para palit og gasolina, no. Sige lang, kapit tang ta mga ka-vibes. So it's June 11, 2026. Pila ka adlaw sa dihang gitayog ug kusog nga linog ang pipila ka bahin sa Mindanao. Nagpadayon ang mga nagkalainlaing ahensya sa gobyerno, apil na mga private organizations sa paghatod ug tabang ug hinabang ngadto, no? Unya mapasalamaton ta kay daghan kay tag makita sa to ang Facebook page nga mga concerned citizens organizations nga nagdunol ug hinabang. Apan sa mga ahensya sa gobyerno, good job, no, for making sure that you're doing your part, especially sa mga higayon sa mga panahon nga gikinahanglan gyud mo sa katawhan. Unya ni Aylain, no, ang Philippine Red Cross naghatag og mental health session, no, nga tabang sa mga bata nga naapektuhan sa linog sa Sarangani. Nagpadala og mga responder ang Philippine Red Cross ngadto sa Barangay Ladol Gym sa Alabel, Sarangani Province aron mo tabang sa mga pamilyang naapektuhan og napahawa sa ilahang mga panimalay tungod sa kusog nga linog nga miigo sa lugar. Aron matabangan ang mga biktima sa pag-atubang sa kahadlok ug kabalaka nga ilang nasinati. Gipahigayon sa PRC Welfare Team ang psychological first aid alang sa 24 ka individual. Ang maong serbisyo gitumong sa paghatag og emosyonal nga suporta ug pagtabang sa ilang pagbangon gikan sa trauma sa kalamidad. Gipatukod usab sa PRC ang usa ka child friendly space alang sa 16 ka mga bata. Dinhi dunay luwas ug mahigalaong lugar diin sila makadala, makat-on ug makalingkawas bisan sa makadiyot gikan sa tensyon nga dala sa ilahang kahimtang. Samtang nagpabilin ang pamilya or ang mga pamilya sa evacuation center, ang health and wash team sa PRC nagpahigayon og interactive hand washing education session alang sa mga bata. Gitudluan sila sa hustong paagi sa pagluwas sa paghugas sa kamot aron malikayan ang pagkaylap sa mga sakit sa sulod sa evacuation site. Sumala sa PRC ang paghatag og mental health support og edukasyon sa kalimpyo importante aron mapanalipdan ang himsog ug kaayuhan sa mga biktima sa kalamidad. Ilabi na ang mga bata nga labing daling maapektuhan sa mga sakit ug emosyonal nga kalisdanan human sa linog. I think mo ni usa aside of course sa pagkaon, mga sanina, tubig, katulgan, cover, no? Tent, kay di man madlok man sa lumapuyo sa ilang balay or naguba jud ilang balay. I think emotional session or mental health session is also very important. Dili lamang sa mga bata, appeal na gyud ang mga katigulangan. So good job. And I hope we have more of this one, no, sa mga biktima din ha sa Sarangani o sa pipila ka bahin sa Mindanao nga gitayog sa maong linog. Laing good vibes pag-export sa produktong agrikultura sa Pilipinas, ming abot nagkapin 1 billion pesos sa buwan sa Abril. Wow! May abot na sa 1.3 billion pesos ang kantidad sa agricultural export sa Pilipinas ni atong Abril 2026. That's according to Philippine Statistics Authority. Kini nagpakita nga dako ang pag-uswag sa kita sa nasod gikan sa sektor sa agrikultura. Very good. Mas taas kini og 33.2% compared sa $772.68 million nga na-record sa parehas nga buwan ni atong 2025. Nagpasabot kini mga ka-vibes nga ming uswag ang panginahanglan o kalig-on sa mga produktong agricultural dinhi sa nasod nga Pilipinas sa merkado sa gawas pod sa nasod. Base sa dato sa PSA, 14.3% sa tibuok export sa Pilipinas naggikan sa sektor sa agriculture. Kini nagpakita nga importante kaayo ang agrikultura sa ekonomiya sa nasod o sa pag-angkon og kita gikan sa international trade. Kini usab ang pinakataas nga level sa agricultural exports sukad pa sa tuig 2000. Oy, base sa record series sa PSA, nagpasabot kini nga bag-o og makasaysayanon nga level sa performance sa agrikultura sa Pilipinas. This is good news. Taliwala sa mga pipila ka mga kalamidad na ato ang nasinati, and then of course the threat of El Nino, nindot gihapon ang ato ang abot, di ba? Ato ang mga agricultural products. Oh, so nindot siya mga ka-vibes. So this is good news. Ang hinautang natin makita nga epekto ni ini, no? Kaya kung kunukita, ato nang ma-feel on tapod, no? And of course, when it comes to kanang kabahin sa agrikultura, no? I think it's also great or good na atong dasigon ang naa din ha ang katong mga mananom, atong mga farmers, ang katong yung dunay mga abot ba nga gikan gyud sa ilahang kahago, de ba? So good job Philippines. Alas 4:20 na, katapusan, no? Kinahanglan lang yun ni nato ni aton ning i-announce doon na tay ka-vibes, no? Nga nanginahanglan og tabang na ay nanuktok. Kini siya mga ka-vibes, kapamilya ni namo sa una sa ABS-CBN. Ferdinand Di Mataga Manyos, no? Kinahanglan siya mo undergo o coronary artery bypass grafting. So it's a critical procedure mga ka-vibes. Unya, mahal yun ni siya. Unya, siya mismo ang nag-post gikan sa iyang personal Facebook page. So kinahanglan niya ang tabang. So kung doon natay mga ka-vibes din ha nga kanang doon ay extra, no? I would also listen kayo talikdan gyud ang ato ang mga kapamilya. Kaya once a kapamilya, always a kapamilya. So ako yung ako mismo mo ay ni-decide na ako yun yung i-announce. So naani siya sa yung official Facebook page na ngayo gid siya og tabang mga ka-vibes. So if do na mo'y extra palihog, you may check the official Facebook page of Ferdinand Manyos, na naa dito ang mga detalye og asa ninyo pwedeng i-send iyahang mga account details, iyahang e-wallet details, naa dito idiretso ninyo niya mga ka-vibes, no? Daghan kayong salamat in advance, and ang hinaot mi nga kanang bisan ginagmay, no, atong matabangan. And of course, sa mga ka-vibes na ito nga naminaw din ha, nga doon na po yung mga gidaladala o giagian, mga problema or kanang kaapiki bitaw sa panglawas, dasig lang yun. Lain-lain yun o concerns ang ato ang panglawas, no? Unya, kining usa, nindot kay karong buwan na mga ka-vibes, I feel like usapod ni siya sa kanunay nga daghan kaayo ang masakit. Ay, nako, nana, nagsugo na taghisgot. Kano sa matol, gahapon ba to? Or the other day, kuan pod, pulmonary. Pulmonary diseases pod ang ako ang gidiscuss. Kauban po na to mga pulmonologists. Karun mga ka-vibes atong mga kauban kay mga nephrologist. Ayan. Alright. Unya, kini, I'm sure basin doon na mo'y kaila, inyong mga kaubanan, kabanay, kaubanan sa panimalay, doon ay inguniini, no? Nga gidala-dala sa ilahang panglawa. So, karong hapuna, atong hisgutan. Tungod kay ang buwan sa Hunyo is National Kidney Month. Alright? June is National Kidney Month, mga ka-vibe. So, atong hisgutan. Una sa tanan, unsa ka mahinungdanon ning ato ang kidney. Ikaduha ka ng unsay dapat kahimtang sa ato ang kidney. Apan unsa man gyud ang kamatuoran? Base sa datos, unsa naman ang kamatuoran karon? Maybe we can talk about na sa Central Visayas, no, ang ato ang mahisgutan. Kay namang yun ay details, no, according to. So ato nang hisgutan later. Pero syempre din na to mahisgutan kung wala ang mga eksperto kabahin ni ini mga ka-vibes. Una tay kauban nga adult nephrologist Dr. Kathleen Iway. Maayong hapon, Doc Kathleen.
1: Good afternoon, everyone.
0: Ayan. Okay ra bang audio ni Doc Kathleen? Okay ra, ayan. Okay. Sige. Doc Kathleen, how are you? Mangusta tauna. Oh, how are you, Doc?
1: Fine. Thank you, Kaayo, for inviting us and for kanang giving us this chance nga mo educate and then nga kanang mo share pod sa kanang bisag katong manginahanglan lang nga maminaw lang pod namo ba regarding kidney health.
0: Yan. Later daghan kay kog pangutana Doc Kathleen onya. I'm sure base na to ang mga ka-vibes nga nagtan-aw sa to ang live streaming karon do na poy pangutana. Pwede ra mo mangutana ha. Adult nephrologist na si Doc Kathleen sa mga edad-edaran. Ayan. Atong klaro
1: mga mature.
0: Mature. Ayan. Oh, no, mga immature do unsaon.
1: Tapi niya.
0: Siyempre, aripod sa mga bata, o, diba? With this alone, mga ka-vibes, maalarma ka, kay gapadalag yun, o para sa mga edad-edaran, gapadalag yun, purudpud, o para sa mga bata. So, unsa may pasabot ni ini? Ingunana ba pod, kanang ang concern, no, sa kabatanunan, or sa mga bata. That's why kauba na to, itong pediatric nephrologist, Dr. Angeli Montemor. Maying hapon, Doc Angeli.
2: Maying hapon, ma'am, at sa tanang mga listeners,
0: 93.1.
2: Okay, thank you, by the way, for giving us this opportunity para i-explain naman sa inyo how important our kidneys are, especially in a world kidney month karon.
0: Mm. Oo, and we're also very grateful na inyo mingi consider, no? Aron mahimo ninyong platform, venue na mag-educate sa ato ang mga listeners this afternoon. So ang una na kong pangutana kay tanang party sa ato ang lawas important, 'di ba? Pero unsa pud ka mahinungdanon? Unsa man ka importante ang kidney nato? Doc Kathleen?
1: Ang atong kidneys, duha na kabuok ha, na sa atong likod dapit. Mm. Marala na siya sign sa imuhang kumo, duha kabuok. Mm. So gamit kaayo ang kidneys, kay diba ato ang dugo, magtuyok-tuyok mangyud sa atong lawas. Mm-hmm. Heart, lungs, padunggid na tanan tuyok, apil sa kidneys. Alright. So kani atong kidneys, mo help siya og filter. Mm-hmm. Limpyo, tubig, waste products, mga atong dugo, iyahang limpyuhan. So gamit gyud ang kidneys overall. Mo help siya control sa BP, aside sa paglimpyo sa mga waste and water sa ato ang whole body na naha. Mm-hmm. And then mo balanse sa mga electrolytes, mga asin-asin sa ato ang lawas. Tapos mo help pud siya nga mohimo og kanang red blood cells kay naa may mga hormones pud sa kidneys nga motabang og pasaka sa atong kapuwahon sa dugo. Mm-hmm. Ha, kanang anemic. Unya, mo help pud siya balance sa kanang atong bone health.
0: Mm.
1: Okay. Hormonal, daghan kay hormonal functions pud ang kidneys aside sa iyahang filtering capacity.
0: Mm. So kanang listening to Doc Kathleen, daghan kaayo siya og trabaho para sa all other major parts pagyud sa ato ang lawas, di ba? So buot pasabot atog yung ampingan dapat. Pero, nako, kinahinay yun ba kay, I'm sure. Because last time, manggod, no? When guest pod na to ang nagka-guest pod mo na mo, no? Pwilain po to nga doctors last time. Inaanap, manggod, wow, it's kanang, daghan siya ba? Nga ingon ani ang concern. Dili pa jud ba sa adults, appeal sa mga bata. Di ba? So, mag-wonder ka, nga nung ang mga bata appeal, di ba, inaanap? But of course, before tamo proceed, I'm sure, sure sa mga naminaw, maybe medyo technical lang uban nga words, pero mo to akong giingon nga, ingon ana siya ka mahinungdanon because daghan kay siyang trabaho, functions, para mahimong okay ang all other major parts sa imuha or functions sa imuhang lawas. But of course, no, Doc Kathleen and Doc Kathleen and Doc Angeli, ang kining ato ang kidney man good, di ba? Naagid siya, time po sa punto sa to ang kinabuhi. Murag mo age man gid pod siya, di ba? Sakto ko.
1: Sakto.
0: Wala may party sa lawas nga dili mo mukuyog sa atong edad, no?
1: Sakto gyud. Yes.
0: Mm. Pero pila man dapat ang kanabang okay. Because makadungog ko nga nanay na bata nga dunay kidney concerns.
2: Yeah,
0: kidney problems. Kidney problems. Pero nganong may tabo man na siya kung ingon ana?
2: Okay. Actually, ma'am, dili lang kanang mga bata lang, mga 3, 4, 5 years old nga na yung mga kidney problems, no?
0: Hmm.
2: As early as prenatal, nagmay mga bata nga na yung kidney problem. Hmm. Itawag na mo nga congenital anomalies of the kidneys and urinary tract. Mm. So, usually sa mga pregnant women, we would suggest yun na mag-congenital scan.
0: Mm.
2: Kaya as early ana, ma-preempt na namo sila, kaya by the time ma-deliver ang baby, immediate intervention, mahimo na mo, at tapos ma-avoid na mo na nga mo, himo sila kidney disease na good siya.
0: Alright. Okay, so what's the factor? Nga nung maabot ana nga point?
2: Like ka na mga congenital anomalies of the kidneys and urinary tract. So, we have genetic, usually 20 or 30% genetic. So, sometimes ang mother mismo, no? Like, ang mother, yes, like, mag-take siya mga medicines nga maka-affect sa baby. Alright. We call it teratogenic, okay. No? So, muna siya nga mga ang mother nga buntis, careful, yun na sila sa ilang mga tambal nga ipang inom.
0: Uh-huh.
2: Kay, maka-help, one, yun na siya, maka-cause yun na siya mga anomaly sa babies.
0: Mm.
2: And at the same time, to environmental, like, ang mga mama na yung mga magkasakit, like, mga cytomegalovirus, etc., torch, na torch infection, so, maka-affect po na sa baby pod. So, muna siya, uban-ana, mag-congenital anomalies of the kidneys and urinary tract.
0: Mm-hmm. Unya, this one is known as silent disease.
1: Yes.
0: Kidney disease. Nga nung silent disease ang kidney disease? Dr.
1: Tungod na kay, ang chronic kidney disease naman na siya stages. We stage them stage 1 to stage 5.
0: Mm.
1: And then stage 5, of course, kana ng mga end stage. Most ana nila nagdialysis na. Mm. Pero dili pud ingon nga tanan stage 5 ang nagdialysis.
0: Mm.
1: Kaya naaman tay indications when magsugod og dialysis o when dili.
0: Uh-huh.
1: Oh, pero kanang stage 1, pwede na siya nga wala pa'y mga simptomas. So that's why we call it a silent disease. Kay kasagaran, dili pa manggawas ang mga simptomas kung sayo-sayo pa ang pag-stage sa chronic kidney disease.
0: Alright.
1: So, kasagaran, inigawas na sa mga simptomas, diha na ta makaingon nga, late stage na ni, o
2: advanced stage na,
1: ana, then frequent monitoring na.
0: Uh-huh.
1: Diha mo come in ang importansya sa early detection.
0: Uh-huh.
1: So, screening yun ta. Screening, uh-huh. And then makabalo man ta daan unsay mga sakit-sakit. So, uh-huh. Mamang yun na, di manggod ta magpa-check up kung wapayigi pa mati.
0: Mamang yun na ang sakit na to ba. Oh, pero, unsa man ang kanang early signs of kidney disease? Aron ba, di ba mo, lagi na, dili mo pa-check up, wala, lagi pa mati. May na maato ng maatangan.
2: Yeah.
0: Oh, unsa yung early signs?
2: Like, for example, no, as Dr. EY mentioned nga ang kidney mo filter sa atong kuan, mo filter sa atong toxic waste. Then at the same time, mo control sa BP. Mm-hmm. So, kana siya, like, control sa BP, of course, taas na ang BP, no?
0: Yeah.
2: Buhupong na, kay mo, yung masanang siya, eliminate ang excess fluid.
0: Uh-huh.
2: So, kana mga tao, ni hupong na, no? Usually, kasagara na periorbital edema, then taas na ang BP, mga anemic, kana siya, appeal na po na siya, muna yung mga signs, then, of course, prevention man yun, no? Prevention and screening is important, sad, no? So, muna na yung mga usual urinalysis, di ba? Mm-hmm. Gabantay mo, annual.
0: Yes.
2: Annual PE. So, appeal ang urinalysis. So, if in the urinalysis, makita ang protein, which is normally negative yun na siya, then red blood cells, makita po, which is normal, normally wala po. So, I think that's the time nga mag-consult a nephrologist po yun. Mm-hmm. Muna mga early signs.
0: Even sa bata?
2: Yes.
1: Okay. Even sa bata.
0: Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. Okay. Unya, kining, unsa sa ning mga common kidney diseases na to? Yes, Doc.
1: Sa adult, ang pinaka number one cause kiyod worldwide of chronic kidney disease is diabetes. Okay. Ikaduha ra ang high blood. So, diabetes, then high blood. Pero unsa na lang if magkuyog silang duha, 'di ba? Classmate, yes, manapirmi. So, mo na siya ha, diabetes, high blood. Diha na na musunod ang mga glomerulonephritis, kanang naa nagay problema daan sa kidneys, na panay uban nga naay mga kidney stones.
0: Kidney stones.
1: And then na mga infection, usahay infection sa kidney mismo, sa pantog, or usahay infection somewhere else nga naapektuhan ang kidneys pabalik-balik. So, ingana na siya. Usahay pod, usahay ang timbang tanawunon gyud. Kay ang kadakoon na to, ang obesity, usa pod siya ka factor nga mag chronic kidney disease. Ug also, apil na pod ang mga tambal nga wala gireseta sa doktor. Naagi mga tambal nga kanang careful lang gyud ta. So, nindot gyud if mo inom og tambal, guided gyud medically.
0: Yes. Katong
1: giresita gyud, gi-explainan ka para asa. Then kung hunong na gani sa tambal, hunong na sad gyud. And important kayo nga ang maintenance. If muingon nga maintain, dili giingon nga abi 90 ra ang naasa reseta. After 90 kainom, muhunong na. Pasabot ana, magpa-check up og balik kung kauyon ba sa tambal.

0: blood, diabetes, tambal diri, tambal dito. So pugong yun ta as much as we can para dili mag stage 5.
1: Yeah. Mm. All right. And how common is kidney disease here in the Philippines?
2: Actually, in pediatrics, medyo daghan-daghan na po yun, no? Unfortunately lang, dili lang siya ma-detect dahil diri sa atua,
1: okay.
2: No? Usually, ma-detect na mo late na. Mm. So, when we get the kidney function test, oy, late naman yung stage, kuha naman eh, right. No? Kaya sometimes, ma-missed lang sa mga parents ba, kaya they think nga ang majority sa kidney disease na ara sa adult. But actually, in pediatrics, daghan po siya.
1: Yes. That's why I want to highlight sa ito ang discussion this afternoon lagi nga inana siya, dili man to threaten, no, ang ato ang mga, but it's awareness. Really for awareness na, yes, dili ko mo bata pa, ka nang musalig ta ba, as parents, bata pa bitaw na, di ba?
0: Usahay ba ya kung bata cute kay tambok?
2: Kay tambok.
0: Sometimes, hopong na di ito ang tambok. Then, lagahan lang isulti ba sige magugpakaon ni kuan anana tungod ani nga type of milk mao man gyud ang ato ang kasagaran notion pero hopong na dayto nga type of tambok
1: tinuod yun na anya kung inana mga ang kahimtang no or pag kita as parents or come on may makitaan mo siguro no maybe you can like just do the regular checkup I'm sure then that doctor will like tell you na I think kinahanglang ka mo adto gyud og to ana pero kinsa man ang kinahanglang mo undergo og kidney screening.
2: Everybody, no?
1: Yeah, so, dapat, even if wala pa may nagduda?
2: Yes.
0: A simple urinalysis will do.
1: Mauna, pwede na.
2: Urinalysis is enough na.
1: Obital.
2: Unless siguro nga kanang hupong, so further work up niya, night changes sa urination, so kana basic kidney function, i-check na appeal na siya, not just urinalysis.
1: O, tanan kita, tanan, mga ka-vibes. Dili ka mag-ingon-ingon nga, ah, wala, ra, wala. Okay, pamawama ko ng hupong. Gardaot pa kay ko, ana. Dili po siguro. Waman na, dili taas akong blood pressure. So, sakto, kita tanan. So, if ang mga companies, no, na ay annual PE, then let's go avail. Ato, ginabuhaton, kaya di mo sa na, pwede, ka ng absent, or na kay locking requirements na sa company. If dili po na nimo buhaton. So, ato, gyud ng buhaton. And sa uban, kung wala ingon, ana, labi na ato ang mga freelancer, di ba? I think we can make it a habit siguro nga every year po. So, maghimo na lang, di ba, annual, mag-alot po kag budget for your, kuan, and if you can also avail of PhilHealth and other, ano na, pwede ninyong magamit if kinahanglan mo magpa-check up, di ba? Daghan kaayo, kung kung gustuhon yun na to, mga ka-vibes, buhaton mang yun na to, di ba? Para dili ta maabot sa point nga, ma-hopeless na ba, helpless na. Pero, ang question, Doc Kathleen and Doc Angeli, can kidney disease be prevented? How about sa mga kids, sa mga bata?
2: Yes, of course, it can be prevented, no? Like, I would emphasize on the congenital anomalies of the kidneys and urinary tract, no? Kay, syempre, it's an anomaly sa atong urinary tract. So, pwede yun na siya ma... like for example kasagaran ng surgical intervention para mo avoid na siya ang recurrent UTI like for example the UPGO no obstruction so ma-avoid na ang recurrent UTI and at the same time ma-stop ang pag-progress to chronic kidney disease then like for example I also would like to inform everyone like for sa kids ba na yung mga tonsillitis na yung mga samad-samad ang bacteria ana kung di na siya ma-treat mo ato na sa kidneys maka cause of glomerulonephritis so of course kana lang daan ma-prevent yun na siya no so kana siya kasagaran mo og yun na siya
1: tinuod
2: glomerulonephritis
1: lubulo ko kayo balo so kana dai no so kung di na siya ma-treat usay mo ana nga ay mawala ra na inom gargle lang
2: di na siya ma-treat ang complications ana mag hypertension na ang bata manghupong na ang bata kana siya
1: pero how can parents protect the kids from kidney disease
2: I think ipa-check yun. No?
1: So, bisan og. Yes. Sama na sa mungingon nga kitang tanan, no? Inyong gingon ganina, nagdungan yun mo nga, dapat kitang tanan. So, ipa-check yun.
2: At check
1: even,
2: yun.
1: Ang mga, kita man ng mga adult, no, na annual ka ng physical examination. Ang mga bata i-appeal. Make it a habit sa family siguro na magpa-check up yun hasta ang bata.
2: Even in the private practice na mo, or even the government, no, pediatricians, role mo na sa pediatricians nga i-check yun from time to time ang baby, no? Ang bata.

0: So usually magpakuha mig laboratories ana so para at least ma check na lang po, especially if nanami mga red flags no ano naman ni siya ang BP ani more than the 95th percentile stage 1 naman ni in ani nga A, so of course i work up yun na mo.
1: Yeah. Oh, unya syempre ang akong nasa ko ang mind no representing majority of our listeners no. Kana lagi wala gali lisod gali ang budget sa kanang pangonsumo sa kada adlaw, hunahunaon pa ang budget pa check up sa anak no, just to ensure ba na kanang mahibaw bitaw ta early detection na no nga mahibaw ta nga atong anak okay in town ang kidney.
0: Pero actually ma'am, we have government hospitals no.
1: Yeah,
0: government hospitals caters mga inani mga diseases no. Kompleto na no, even there are government hospitals nga naagi adult nephrologists as well as pediatric nephrologists. So there's no reason nga di isla makapacheck. Plus na apoy tayo feel healthy yakap, diba? So free ba yun na siya?
1: Free na. Timan yun na ninyo mga ka-vibe. Sa mga naminaw karon nga kanang dili bitaw mo feel health member, tungod kay, wala mo ng trabaho, or sa una pa, again, kapila na nato na guest si Feel Health din, you can go visit their office or you can check online on how to activate and nalang mo'y kinahanglan nga murag ka ng inyong ibayad bitaw sa mga na-miss, whatever. That's another topic. But yes, it's very important that we have Feel Health because yakap is very, very helpful. Daghan ka ayutang pwedeng ma-avail. Tomorrow, na ako'y guest doctor pod. Oh, diba, doctor, mga go, kung anong healthy lifestyle na gid ni, no? Lahit siguro mga 40
2: hon. Wellness era.
1: Basta mga 40 hon pataas, doc, ang DJ doc, mga doctor na may guests, doc, oy. So, ugma, ato nang hisgutan kay iyaha pod, ang iyahang mga kanang Asia Cup member ba siya, mga doctor. So, ugma, pwede na to makonnect. But going back, aganahan ko, Ana, Doc Angeline, nga imong gi-remind na naatay mga hospitals, nga government hospitals. So, go, i-avail mga ka-vibes kay very, very important na sayo-sayo bitaw nato mahibawan o kumusta ang tawning kahimtang sa tuwang mga kidneys. Pero, to Doc Kathleen, no, unsa ang lifestyle habits nga that murag dili ko ganahan mangutana kay murag kay bawo ko sa tubag pero DJ man ta. Naon si programa ako na lang yung ipangutana Doc Kathleen kay pina ko ma-check na jud ko ani tanan Doc Kathleen unsa man ang lifestyle habits that can damage the kidney doc.
2: So of course i remember nato nga ang chronic kidney disease number one cause diabetes, number two ang high blood. So i-control gyud na nato if diabetic man gani dapat i-make sure nga controlled ang sugars, mag-inom sa mga tambal nga maintenance, and then mo lesser na pud siguro ta og carbs. Ang sa BP kontra ana kay kuan gyud asin. So kanang mga magic syrup in moderation na lang gyud in town, low salt diet gyud kay ang water ganahan kaayo og salt. Salt ganahan kay water, best friends pud sila.
1: Okay.
2: More salt, more water. So kana niya, kung mga kuan man gani na sa heavier side na lang mga bugat-bugat kay daghan magma-hurt kung tawgog tambok.
1: Lagi.
2: So kani mga bugat-bugat nga side, hinay-hinay nga kuan, light exercise lang, walking as tolerated. Wala ko niingon mag-marathon dayon ha. As tolerated. So walking, even a little exercise 30 minutes a day is helpful gyud para at least mo balance pud ang imuhang kaon sa imuhang physical activity kay lami ba gyud atong kaon diri. Tambok para tamis kompleto lechon
1: ang humba with mais and kanang ginamos lami kay nga combination
2: sawan napay coke
1: lami kay nga combination in fairness gyud. Pero so, mao lagi
2: so the better nga ma panaog na to ang risk factors or makontrol ang kanang makakos o kanang chronic kidney disease kay the better gyud nga ma-prevent sad nato siya. So exercise, no, avoid smoking, ang asin sa diet gyud nato, then of course ang importance of regular check-ups gyud.
1: Regular check-ups.
2: Just to know, just to check kung healthy, very good. Continue annual check-ups regularly. Kanindot sa pamati mo ingnon nga ay buyag, okay ra gyud tanan imong labs. Yeah. Makatulog pa kag tarong. Dili nga kanang magsigi kag huna-huna ni sakit man akong likod ako agyon ning kuan. Ingana baya dayon. Yeah,
1: iguman ni mag check-up niya ingnon kanang miss niya taas imong kuan samot na hinuon mo taas kay Wala katog.
0: Blood na.
1: Nasamot na kahit blood.
2: Na-stress ug samot.
1: Pero di ba, kanang sa mga naminaw nato karon ug sa mga nananaw, no, I'm sure pag sulti ni Doc Kathleen kaganina, hey na, maugid lagi. Ana man tano.
2: Padong paya panihapon.
1: Oh, padong panihapon na ipadaplin lang siguro. Ibalik na dito sa freezer ang baboy. Ibalik na dito, mana man dayon. Oh. Hay man tong kuhan, inununan. Pero para to inununan. Hay man tong tinolang isda, hay man tong steamed rice, steamed fish. Bitaw ay, ang mga naminaw na to karon, no, I'm sure ka nang ato na siya bitaw i-joke, no, pero let's think na mura ba og bitaw, no, kalisod ba pod nga magkalisod ato ang mga kaubanan sa panimalay tungod kay ati manunon kaayo na ta. I think in anak ko as a mother, as a wife, I always remind my husband, kasi syempre kami may tigulang, I always remind my husband na medyo maghinay pod ta kay napay mga bisyo pod, Doc, no, nga dili pod healthy. Lifestyle is really not healthy. So aware mangkita anak tanan. So dili lang po siguro na to i-tolerate nga, ah, sige lang, everyone's doing it. Diba, Doc, na may nanang kabatasan, Doc, no?
2: Yeah, dili ba ya karon mo gawas ang mga side effects or complications sa bad lifestyle?
1: Tinuon.
2: O karon okay pa impamati kay pila pa man 30hin, 40hin, pero unya na ig 60, 50, 70, o diha na manggawas ang complications ya. Yeah. Nasa huli ang pagsisisi.
1: Mauna.
2: So, control gid.
1: Control gid na to because mo lagi na lisod ka ayo nga moabot ang kanang panahon labi na tong na abitay paaboton nga pension. Can you imagine pensionado mo pero kanang naglingkod ra mo or gahigda na lang mo kay daghan mo na to gipaningil na sa lawas sakto to yung ni Doc Kathleen, no, mugawas siya mga 60. Oh, then mo man ay diha man ang tinggawas sa imo mga whatever na imo madawat o wala na nimo na avail or kuwang pa because palit lang nimo og tambal.
2: Kana so, gyud.
1: Anao na to pag singka apil ko, I'm not saying kay glimpyo ko perfect ko, no, apil ko. Di ba every time na ko guest, no, Doc Angelia and Doc Kathleen, para po na sa kwang self because I'm sure we are all aware sa kabisi bitaw sa lifestyle sa syudad, no, we live in Cebu City, busy ang lifestyle din hi sa syudad, no, tanan gusto nato paspas, yeah, instant.
2: Yes.
1: And if we keep doing it, usahay masagit but mo give in man po ta, but let's not keep doing it. Sakto to, everything in moderation.
2: Yes.
1: But on top of mind dapat is unsa man gyud ang ikaayo, unsa may nindot nga benefit sa tuang lawas. Let's keep thinking about that mga ka-vibes kay luoy gyud ang ato ang mga miyembro sa pamilya nga may mag-atiman nato. Ang ending ana kay kuan, nabati siya nga story, no, pero kay ending ana kay singkasingkahan na lang ta. Di po taganahan ana. Dapat ano gihapadayon ta sa tuang ka gorgeous. Kay gorang man sa gorang pero gorgeous. Kani ang usa ka tao, every time nga dunay nay gipamati or nagduda sila nga nasa like kidney disease, diretso dayon sila og kanang nephrologist, or when man ang person mo adtog nephrologist. Inig like, for example, sakto ko na pwede ba ma'am, na regular mag mag-urinalysis. La, taas imong inani, imong mangga kato imong giingon ganina, Doc Angeli, ang protein ay red blood cells. We should consult nephrologist. Ana dayon.
0: Para right. Early pa.
1: Okay. Pero dili pwedeng like now, sigo ko na ka-urinalysis, diretso kong nephrologist. Pwede ra pod.
0: If like for example, imong BP ni sa taas na, nang hupong ka.
1: Ah, okay.
0: Yung right changes imong urination, pwede ka nephrologist na lang po kadet. So.
1: All right, okay. Pero katong ako taas yung kong BP daan. So kaya na anak, kailangan mo kay maintenance. So, sa swabe kay ko ni segue mga kabal, so consultation on air. Consultation on air. O at least really libre. Charot. Bitaw, kung ina like, for example, taas akong BP, pero ano, ganahan lang dyan ko makibaw, okay ba ako ang kidney? Pwede ra. Pwede. Pero wala ko, handa pa ko nang, di po ko sure na hupo. Double chin lang yun siguro ni. Tambok lang dyan siguro ko, Doc. Pero I mean, di ba? Pwede ra.
0: Yes, pwede ra.
1: Alright. So inana ha, that's why nag-ask ko, it's because, masa nang uban, bitaw, namin uban mga advance mag-isip, mag-overthink, dayon. So, you telling me na pwede ra kay mo ban overthinker bala dili masayang ilahang panahon basin ba og moadto didto unya di ay at least they know nga yes pwede ra man daw I just really want to know kumusta because asa na akong BP I've been living an unhealthy lifestyle di og giunhan ni doctor so kay mo man di ka misis nag-usap ka di sa mga buhaton misis i-diagnose mo self di ba. And of course, sa mga ka-vibes na ito nga naminaw karon mga ginikanan, most of all, no, I want to know, unsa pod ang kaagi or unsa ang kanang journey bitaw so sa kabata nga naana sa last unsa na kanang pinaka ano na stage na inana
0: stage 5 yes.
1: Natay daghang inana nga cases
0: do actually nami mga cases nga on peritoneal dialysis no actually renal replacement therapy na siya. I mean, to stage 5 na, you can actually opt to do renal transplant. But while waiting for a donor, yeah, unfortunately, we don't perform renal transplant here in Cebu, Manila na siya. So, para, of course, kanang mo, sa tanawa, para kanang mo, mo, yeah, to, mo clean, okay. Mo clean, clean sa imong mga toxic waste, no, kaya na guba na imong kidneys, we can actually do renal replacement therapy that includes dialysis and hemodialysis, no? Mm-hmm. So in pediatrics, we usually perform peritoneal dialysis, okay. No? Yeah, every 6 hours ka mag-PD ana, no? Yeah, affected po ang parents ana kay ikaw man ang mo perform, especially if imong anak is only 5 years old, 6 years old.
1: So natin ana nga kaso yes, dere sa Cebu or Central Visayas, yes, all right. No? Mm.
0: So ang parents po appeal sad, ma damay po good kay ikaw man ang mo kuan ka 5 years old pa ba ya, di ba?
1: Pero kani siya buhaton sa balay. Or yeah. Dito na
0: pwede sa balay.
1: Pwede ra sa balay.
0: Pwede ra gyud. Oh.
1: All right. So kumusta ang bata nga nagdialysis, doc?
0: So far amo lang siyang kanang pasabton, no? Kay kasagaran so far I've encountered kanang mga naana sa mga 7 o ban teenagers.
1: Yes.
0: Pasabton lang gyud namo nga mo ni siya, di ba, nimong sakit, etc., etc. Then katong mga pagkaon nga dapat dili kaunon in moderation lang gyud kay if not mo ni mga consequences mga complications pa etc.
1: But I'm sure it's very difficult sa bata to kana i-grasp ba ugon sa iyahang gian karon and yes times 2 times 3 sa ginikanan na oh my god kung pwede anak ba dayon ang kitang parents ang mga parents mga, kung makuha lang na nako ako na lay magdala-dala ana ako lang gyud nang kuhaon. But ikaw mo doc as doctors, how do you feel bitaw every time na I mean diba I'm sure you wanna be strong in front of your patients.
0: Actually maluoy gud mi no sa maluoy gud mi sa mga bata gyud no kay kanang wala gud mi kuan
1: diba
0: oh gud mi choice so amo lang siyang amo lang i-advisean the mga bata as well as the parents kay para ma-prolong ang ilang
1: kinabuhi.
0: Yes, para in life and at the same time para dili magbalik-balik ang infection kay kung mag-peritoneal dialysis ka kasagarang bata mag-infection kay may buot
1: no. Yes, at manunog yun.
0: Dagandagan ang hygiene so kana siya.
1: Yeah. I really want to ask that question because every time na makakita ko og doctor, no? I think they you just try to just be brave bitaw in front of na pumoy kasing-kasing na pumoy feelings, yeah, no? Okay. I'm sure you'd siguro yung ma-mirror na ako niya ning mama, ako ning papa, ako ning anak, ako ning ison. Diba? Then you because it's such a very kanang complicated case ba kung naakaana ang inaana ang kind of sakit, the kidney disease, labi na kung bata, no? Sa mga adults, Doc Kathleen, kumusta ang tao, na ako yung mga kaila, no nga, nagdialysis na ilang parent, ilang mama, or ilang papa, but I've never seen yun, unsa ang tao nga nagdialysis, kumusta ang kuan, unsa ba na siya, attitude, ang sa person nga nagdialysis, Doc Kathleen?
2: Actually, we ganahan me mag-think nga our patients are happy dialysis patients. Mm. Because before dialysis, diha man ilahang mga simptomas.
1: Okay.
2: Dali ka puyon, hangak, dili ka tulog, kay dili ka ginawa.
1: Mm.
2: And then during dialysis, kung mag-dialysis mangani, kay diha man na nga maglimpyo sa dugo, dili na hanga kay maka-unload man ta sa extra water nga dili na nila maihi. So ang dialysis actually duha man na peritoneal kanang sa tiyan nga pwede mabuhat sa balay ug hemodialysis kanang moatog yun ka og center or hospital nga naagyoy makina sa imuhang kilid nga mao na imuhang kidneys. Maoy mo i-attach ka sa machine na mga tubes i-attach. Dayon diha ang panglimpyo sa kanang imuhang dugo sa dialysis machine. So we'd like to think that they are happy dialysis patients. So if ambulatory, makalakaw raway kaso, lakaw 4 hours man na ang regular dialysis.
0: Alright.
2: If adequate lang, 3 times a week, nai uban 2 times kung kaya pas ihi ang uban 3 times. Ang uban kong hangak-hangak, maabot yun og 4 times a week. Pero regularly, 4 hours na siya in a day sa imong schedule. And then, if na I work, pwede ra mo work, wala ra'y kaso. Or i-adjust lang ang work schedule to accommodate the dialysis schedule. If ganahan mag-grocery, wala'y kaso. Mosuroy, wala'y kaso. Pero we always say, if dialysis patient gani, kay mura manggog kag-ubos gamay og immune system compared sa healthy nga tao.
0: Yes.
2: So the same gihapon, wear mask on public places para dili madali matakdan ingana. Careful gyud gihapon ta para dili ta mo add og another sakit.
1: Tinuod. Kumusta tong mga dialysis centers diri sa Central Visayas or Cebu?
2: Buya, kanang naara pud gyud tay mga dialysis centers sa mga usually sa mga cities manggod, but I think karon na ana po yung mga units gyud nga naa sa mga lagyo-lagyo nga
0: provinces.
2: Para dili na biyahe og perting layo para lang magdialysis.
1: Tinuod.
2: Important gyud na nga at least ba comfortable ato ang patients and then ma-alleviate ang ilang mga symptoms, makuan sa gyud, makontrol na to.
1: Yeah.
2: Kay ma-dialyze man sila kay ang layo nga biyahe, kapoy na bayadaan.
1: Tinuod, no? Of course there are kanang mga kinahanglan nato nga dili i-ignore, no, kanang wala pa nakapay, wala nagdili regularly ga pa urinalysis kana mga mga unsa tawag ana dili nanchalan kana mga denial pero dula na gipamati unta so naa siguro tay mo rag mga makita, no, aside sa of course kato na hypertensive ta mo taas ato ang BP. Usa pa may pwede usa pa may angay nga dili nato i-ignore
0: kanang muhupong.
1: Ang hupong pod.
0: Changes in urination.
1: So, kanang, nag-describe kanang foamy urine.
0: Kanang, makita mo na, when foamy na imong urine, meaning ana, nagkuha na kag-albumin, protein sa urine.
1: Alright. Kana. So, mga inana ba, mga ka-vibes, no, nga, if you think and feel na, tayong pamuraglahi man siya. Diba? And, of course, nataas na ka-BP, wala ka ng hupong, pero nai-inani. That's why, nindot din na, inyong gibutang ba, para ma-appeal na to siya, because ang uban, I'm sure, okay, number una gyud sa reason nga nung in denial, kwarta. Diba? But then again, ingon si Doc Angeli, gi-remind niya nga, yes, natay mga government hospitals, natay PhilHealth, no? You can avail of those. You can just go and check mga yakap centers. Naapod na siya dito sa official page po ni PhilHealth para makita ninyo. So, ako lang pag-ian na Doc Kathleen and Doc Angeli, kung PhilHealth ka member and then activated mo hang yakap, you just go search sa ang doctors clinics accredited for yakap, then adto ka magpa-check up. Then ang kana nga doctor nga nag-check up nimo, mohatag nimo reseta, adto pud ka sa mga yakap accredited drugstores.
2: Yes.
1: And that's for free cuz na certain like budget or
2: 20,000?
1: Amount.
2: Yes.
1: So inana siya mga kabes, dako siyang tabang, no? Ako yung i-connect because this is such a gasto sakit. Super gasto. Diba?
2: Super good. Kaya aside sa maintenance, kaya magbalik-balik man ka para mag-repeat sa laboratories.
1: Yes.
2: So, kaya dili man siya one time, big time. Kaya of course, mag-ilis-ilis magyud ang value sa ato ang mga laboratories. Yeah, sometimes, dili baya tanan high blood, ang mo-foam, ang ihi. Dili tanan. Usahay lain-lain taog ka ng simptomas sa lain-lain nga tao.
1: Yes.
2: Usa ka tao, nibuwa ra iyang ihi. Ang usa ka tao, lahi pud iyang simptomas. Usa ka tao, naaniya tanan. So it's dili siya always the same. So mo na screening gyud ta. And then if we can have the free screening, the better.
1: Yes. Dili maikog, dili maulaw. Nganing avail ka ana. Nganuman na dihatong tax. Yes. Ato gyung gamiton gyud. All right. Ato gyung i-avail. Ayaw gyud kaingon nga kana mga inana no, daga I'm sure kita na mo ana or ka-encounter niya mga tao dili lang ilang feeling makaluluoy ka iko. Kay mo avail gyud ko ana kay libre ni pila gyud ko dito dili ka mo ulaw-ulaw kay na kay tax, di ba? So imo gyud na pahimuslan. Di gyud ko kapuyan masigig pahinumdom na to ana nga kanang if you're a taxpayer, umana po ka, ay, di kaya akong sweldo ni Folra, iniwa man ko kalta si no. Kung mapalit ka mga items sa tindahan na, di haimong tax, nga giano sa gobyerno, so, imo siyang pahimuslan. Alright? So, dili ka mag-ulaw-ulaw. Walay sayop na mo, avail ka sa imuhang libre, gikan sa gobyerno. Go and avail, mga ka-vibes. Now, this National Kidney Month, ano sa last part, no? Yes. This National Kidney Month, unsa may mga, nabaw mo yung activities, nga, gipang highlight. So, kung sa itong ganahan, nga i-highlight sa to ang mga listeners nga naminaw karon. Yes, go, Doc Angeline.
0: In the hospitals, no, sa mga hospitals naman yung mga nephrologists in every hospital. So, we usually do lectures at the outpatient department, no. Then, sa pediatrics, we usually go to kanang mga schools. Ay. We do screening, usually urine analysis, check their blood pressure, no? So, kana siya. Then, kanang muadto sa mga other places, no? Actually, we will go to Danao this July 11, Nefro Caravan, then Karkar. This coming July 24 in Karkar. So, appeal na sa among mga activities in celebration with the World Kidney Month na siya. Pero, July lang siya.
1: July na. Because, hindi rapod tungod kay kanong buwa na ra ang Kidney Month, karon rapod ta magpakabana. And karon rapod ang awareness. It should be every day, di ba, Doc? And, we have to work hand in hand with the nephrology gists, no? O sa ubang mga doctors, we have to work hand in hand. So, let's do our part as well, no? Labi na, nainani, nakadungog mo sa programa, nakadungog mo sa episode, dili na to ibaliwala. Dapat, bitaw no. We hope that every episode nga atong madiscuss diri sa tong programa, mahigmata ta, kitang tanan, then we change. Ups, okay. Sayop to, alright. Ana na, no? O, tanawa, tinolang isda na lang sudan. Lauoy. Lauoy na dayon, no? Gulan mo ka na. Usahay gali, wala, dili na asnan. Kasuway na ko dili asnan, pero na dito, imuhang ahos, imuhang kanang onions.
2: Spices.
1: Spices. Because na siya'y natural, ginagmay nga flavor.
2: Ika na, nindot na. Natural na, flavor.
1: Diba? Ana siya mga kabal for a high blood kay mata unsaon nga mahintay kay ang salty is ano yes mangitam kitag paagi do kay lisod baya pod madugangan atong maintenance usa ra gyud
0: dapat wala jud
1: unulag kay nasugdan naman so dili na dugangan pero yes sakto si Doc Angeline dapat wala gyud manay ato ang goal no. So, unsa pa man ang ato ang gustong ipahatod sa ato ang mga listeners, labi na sa mga bata and ginikanan. O mga ginikanan siguro, Doc. No? Go, Doc.
0: Kaya usually, Manggod, ang bata, guided with the parents na siya. No? So, itong mga sakit, itong mga simple samad, simple fever, tonsillitis, etc. Of course, kung dili ipacheck sa parents, dili pagid may bawaan sa bata. No? Then, ang bata is wala pa binisya sweldo, wala pa tanan, so ang mobay yun sa mga foods,
1: parents.
0: It's parents po. Unya, kanang mga infants na to, of course, ang mother mo na, kasi I've mentioned ganina, prenatal.
1: Yeah.
0: Through prenatal mo na congenital scan, para by the time ma-deliver na ang baby, kana ma immediate interventions at ang mga kuan, mahimo na yun para dili na mo progress to chronic kidney disease po.
1: Ayan. Siyempre, sa mga mama, sa mga ginikanan, Doc Angeline, usa man imuhang message para dasigon po sila ba? Labi na nga, no, nalagiin tayo kidney disease ilahang mga anak.
0: Okay, to all the parents, nga nani mga anak nga na kidney problem, no? So, number one, of course, careful sa ilang diet, no? Maluoy man mo kay mag-morik mo, ask man yun ang bata, but you have to explain to them the importance nga no, need ni siya, no? Kay, of course, ang bata makasabot mo na, although, later, di pa kaya na sila kakuan, kay gamay pa, pero eventually, once they grow up, no, maka-realize na sila nga, sakto yun ako mama, no? O niya, regular check-up po, if the nephrologist will say regular monthly. Need yun na siya monthly. Kaya anyway, kung dili na kinala monthly, like for example, every 3 months, every 6 months, po, amo mo sana i-adjust po. Dili masagod monthly. Kaya of course, nag-school po ba niya ang bata. Then, kana hygiene, no? Kana, then, kung as much as possible, pwede na po ka na regular check-up lang po. No? Dili lang paabuton nga, uy, nihupong naman eh. Nihupong manigbalik. Then, if tagaan sila tambal sa nephrologist, dapat good imnon. Yeah, by the way, kung ang imong imong anak na anay kidney problem, no, don't self-medicate.
1: Yeah.
0: Kaya ang dosage sa bata mo depende naman sa weight.
1: Yes.
0: Marong dosage ka, additional burden to the kidneys na siya. And avoid ka ng mga herbal-herbal.
1: Yes.
0: Yes, yeah. No? Kaya ang uban anang mga herbal medicines, ma-metabolize na sa kidney niya. Of course, damage na ang kidney. Burden na po na sa kidney na po.
1: Tinood. And of course, napakaidugang usa, ayaw mo ato ni Dr. Google.
0: Ayaw.
1: Ayaw in town, ha? Ayaw in town. I'm sure Google ta ni B unsa man gyud lugwa dayon saktong gingon ni Doc Angeli mo samot in town ha mas dugang sa tuang problema o sa tuang gasto. Daghan king salamat our pediatric nephrologist Dr. Angeli Montemor. Daghan king salamat.
0: Yeah, thank you ma'am. I hope all the listeners no naasad mo na learn
1: na agyud na.
0: Na po na learn especially ng World Kidney Month karon so kanang for us to be healthy, to have good quality of life, dapat ang atong kidneys healthy po.
1: Yes.
0: Diba?
1: Tinood yun na. Lagang salamat, Doc Angeli. Okay. And of course, ato ang adult nephrologist. Doc, unsa man ang imuhang masulti sa mga mature, ay, mga mature na to, mga listeners karon. Maminaw mangitag doktor, diba? O, minaw mangitag doktor. Siya, basi na kay, very important nga dapat isulti, go, Doc.
2: Okay. Para na lang ma-add sa isulti ni Doc, sago, i-end na lang ni nako ang amo ang part with the 8 golden rules.
1: Right.
2: So, we always follow nga ka ng, kani nga mga 8 golden rules, this is para healthy ang imuhang kidneys.
1: Yeah.
2: So, number one, simple ra kayo ni sila, dali ra matimanan, pwede ra yun mabuhat na to kadaadlaw. So, number one is, of course, regular exercise in moderation. Number two, kay healthy food.
1: Mm-hmm.
2: Balanced diet. Ha? So, kana lang, dili punta magpa-malnourish. Di punta magpa-overnourish. So, it's always balanced diet.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Number three, check sa sugar. Kung diabetic manggani, we ganahan ta nga makontrol pud ang sugar levels. So number four, of course, check ang blood pressure. Kung walay BP sa balay, pwede magpa-BP sa silingan, sa barangay, kung maglisod gani. Ang importante kay makabalo ta, kay because early screening, early detection is most important mangyod. So number five, tubig. Hydrate, especially nga perting inita karon. So di po taganahan ma-dehydrate. So hydrate, drink water. And then number six is avoid smoking. Avoid sa maka-avoid. Katong nag-smoke na, limit, hantod ma-avoid na gyud siya. Okay, ang complications, dili na makitaan karon nga naapatas mga gamay-gamay ubos-ubos nga edad. Sa future, ang complications, mo man na ato ang gusto i-prevent. So number seven, kay ang katong mag-limit or dili gyud as much as possible, avoid gyud medications that are not prescribed. Herbal medications, murag grabe nga pain relievers. We also take note of that nga dapat ang katong pag yung gireseta. Ha, para dili ta mo add og more burden or kuan sa problema sa atong kidneys. Number eight, most importantly, regular checkup. So those are the muna atong 8 golden rules. Simple ra kaayo, mabuhat ra gyud nato, dili ra siya ingon nga ingana ka gasto. Oh, so kana lang gyud ang amo ang gusto nga ibaw sa inyo ha for healthy kidneys.
1: Diba? Very, sakto itong giingon ni Doc Kathleen. Very simple. Pwede rin na ninyo, pwede ninyo i-post, butang ninyo sa inyong ref. Ipapilit dito sa inyong ref. Diba, Doc?
2: Yeah. Sakto. Daily reminder.
1: Daily reminder. Tinood yun na. Daghan kayong salamat our adult nephrologist, Dr. Kathleen EY. Daghan kayong salamat sa inyong panahon today. I'm very happy nga inyong napili also, no? Para himuon ninyong platform aron makahatod sa sa mahinungdanon kaayo nga information. And you're always welcome din here sa 93.1 FM Radio Cebu para sa dugang pa ninyong ipadangat, pero para syempre sa mas healthier nato na mga yeah. ka-vibes. Dagang salamat!
2: Thank you. Thank you very much.
1: Oy,
0: thank you.
1: Dagang salamat. Oy, mga ka-vibes ha, very important no, nga ato gyung hinumduman nga mas nindot gyud kung ang ato ang panglawas healthy, no? I think mas ma-enjoy nato ang mga milestone sa ato ang kinabuhi. Mas taas-taas, if bless gyud tag mas taas-taas nga kinabuhi, nga di bitaw ta bedridden, mas nindot, no? Makita nato mga anak nga ning graduate, nagmalampuson, ang mga apo, nakapasok pa ta sa mga kasal sa ato ang mga apo, di ba namin anak kanindot. It's such a blessing na napay lolo and lola, di ba, or parents, no? Nga naka-witness sa mga milestone sa ato ang kinabuhi. I hope kana siguro himuon nato siya nga kana monay ato ang goal so that maningkamot ta. I feel you, no? I also represent daghan kadaghanan ninyo nga lisudlogi uy kay mulogi ni ang lifestyle, but yes, if naatay is ibutang sa tuang alimpatakan nga mura ganahan ko ma-witness na ko akong anak nga magminyo, makit-an akong anak nga manganak, ni assist ko sa iyang baby as a lola kanindot ana, gamay na lang mo hilak na ko. Pero yes. Pero yes, kana na lang atong hunahunaon mga ka-vibes. Alright? Alas 5 jes na. Nako, maghinahinay na ko aginod sa unahan ha. Dagang salamat sa inyohang pagkuyog na ko. Tomorrow, another doctor ang atong kauban. This time, ato siyang pangumustaon. Life after ABS-CBN, ano, ni Focus as a doctor. Unya, kumusta naman ka siya? Dr. Fidel Cascabel ang ato ang kuyog tomorrow sa Servisyong Ka-Vibes. And of course, arangkada balita sa hapon, musunod na. Nagkasalamat sa inyong pagpakiguban ka na ko sa programang Anda Maminaw, Anda Muunong, Anda Mga Lagad. Servisyong Ka-Vibes, kininyong ubos nga alagad, langga nada sa inyong paboritong istasyonan sa Sugbo, Kabisayan o tibuok kalibutan. 93.1, your FMR, favorite music radio, Cebu, Amping Love Love!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Kabay!
6: Kabay!
7: Kabibs, nalapas na tayo sa atong atun. Para, para, mauna ni.
8: Kabibs, kabibs, kasama sa awanan.
9: Mauna ni.
1: Maayong hapon, ang oras, alas 5:12.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Kung bumoton ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa awan.
4: Ngoon na ni.
0: Favorite music radio. Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
5: June 11, 2026, Huwebes. Patuloy ang pagdating ng tulong para sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kanina, personal na bumisita doon ang mga leader ng Kamara at Senado. Kukuha tayo ng update live mula sa GenSun. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
6: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
5: Arangkada Balita!
7: Bilang ng mga namatay sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 47. Halos 400 tao. Patuloy pa ang hinahanap. Department of Energy, umaasang maibabalik ang supply ng kuryente sa Mindanao ngayong Linggo. House of Representatives, magbibigay ng 9.25 million pesos para sa mga apektado ng lindol. Iran, inanunsyo ang pag-atake sa mga base militar ng US. Strait of Hormuz, muling isinara. At ang mga dapat abangan sa pagbabalik ng pamilyang Cosme sa big screen, alamin natin mamaya sa exclusive live interview.

0: magkaroon ng mga bitak at hindi naligtas para gamitin, gaya na lang ng grocery store ni Kercheval Di Soy.
1: Ang experience, worst dyan ma'am, kaya wala dyan na nag-expect ngayon na ito. Wala naman kayo laing mahimo kundi safe sa imong kaugalingon niya. At the same time, ang nahitabo mong gusto nga paglinog, di rin po sa kubangan. Wala po kalanding sa tindahan.
0: Pahirapan din ang pag-abot ng tulong sa lungsod dahil sa pagguho ng ilang kalsada. Ang mga relief goods na dala ng DSWD at PSWDO ay mano-manong diniskarga ng miyembro ng PCG mula sa barko at ikinarga naman ng maliliit na bangka. Ito ang kanilang ginawa dahil hindi makadaong ang barko sa Pantalana dahil din sa pagkasira nito matapos ang pagyanig. Iniwan naman ng mga residente ang bahaging ito ng barangay Tulaya matapos gumuho ang isang bahagi ng bundok at umangat na lupa. Limang bahay ang nasira. Nasira din ang kaisa-isang hospital sa lungsod kaya pansamantalang nasa tent muna ang mga pasyente dito upang may pagpatuloy pa rin ang paggagamot sa mga pasyente. Sa ngayon ay nasa tent pa rin ang plaza ang karamihan sa mga residente na patuloy na umaasa sa ayudang bigay ng gobyerno. Habang ang ilan sa kanila ay gumamit ng trapal malayo sa plaza upang doon na muna magpahinga. Ngunit reklamo nila ay di sila naabutan ng tulong.
2: It's priority nila gitagaraan doon kanina nasa plaza talan.
3: So kamo nga na there is the plane.
2: Wala pa mi na taga Iloilo mo. Ngayon lang gamit tubig na may tubig gabi iregi pangwan mo nang nagkikan sa Manila mo to ginakotay mo dia.
0: Wala pa rin silang kuryente, tubig at tapos din sa pagkain. Takot na rin bumalik sa kanilang mga tahanan dahil ramdam pa rin nila ang mga aftershocks. Sisikapin naman daw ng DSWD na makapaghatid ng tulong sa mga barangay. Dala nila kanina ang nasa 6,600 na food packs, mga tubig at iba pang pagkain na bigay din ng mga private individuals. Mula dito sa Glan Sarangani Province, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Personal na bumisita ang dalawang pinuno ng Kongreso para alamin ang sitwasyon sa Mindanao ilang araw matapos ang malakas na lindol. Mula sa General Santos City, may umaarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, kamusta ang sitwasyon dyan?
5: Jack, alam mo, pagkatapos ng ilang araw na mainit ang panahon na dito sa Mindanao, kanina lamang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon lamang ito tumila at sakto lamang ito para nang sa gayon maibsan kahit papano ang init ng ulo ng mga residente dito, dulot na rin ng pinsalang na iwan ng malakas na lindol.
4: Ika-apat na araw mula ng hinigi ng magnitude 7.8 na lindol. Ganito na ang sitwasyon ngayon sa General Santos City. Nagsisimula nang magbukas ang mga negosyo at unti-unti nang nabubuhay ang kapaligirang na balot ng katahimikan. Pero may mga ospital pa rin ang hindi matuluyan dahil sa patuloy na aftershocks. Si Caitlin, namuntikan ng mga anak nang wala sa oras dahil sa lakas ng pagyanig. Naabutan naming nagtitiis sa init ng araw sa labas ng ospital.
6: Takot, umiyak, kasi sakit ang sakit. Hindi ko makaya, ganyan. Diniis namin yung kasi yung daanan namin. Parang wala na kami madaan.
4: Hindi niya kasama ang kanyang ama na si Jeremy noong mga oras na yon. Kaya sobrang pag-aalala nito sa anak.
7: Oo. Siyempre bilang ama, sobrang takot sa konsensya kasi wala tayo hindi magkasama yung pamilya. Ang iba malayo, ang iba doon sa bahay.
4: Puspusan ang ginagawang clearing at retrieval operations ng LGU habang patuloy na dumadating ang mga tulong para sa mga biktima. Ngayong araw, kapwa mga leader ng dalawang kapulungan ang bumisita sa General Santos City at lalawigan ng Sarangani. Kasama ang ibang kongresista ng naturang mga lugar, nagsagawa ng inspeksyon si House Speaker Boji D. III sa mga bahagi ng mga lugar na lubhang napinsala ng lindol.
8: Alam ko ang ating pong mga local government, lalong-lalo ng ating mga barangay officials, gumagawa ng paraan yung ating mga frontliners para matiyak na hindi sa kalsada o kung saan-saan man nakatutulog yung ating mga kababayan. Meron pong mga tamang lugar para pangalagaan yung ating pong mga kababayan.
4: Mga miyembro ng majority block naman sa Senado ang kasama ni Senate Pro Tempore at Acting Senate President Wing Gatchalian na sina Senator Erwin Tulfo, Mig Subiri at JV Ejercito. Una nang sinabi ng mayorya na ibibigay nila ang kanilang isang buwang sahod para sa mga biktima ng lindol.
9: Nakakahinaya pero kailangan tayo kumamon ulit. Pagpatuloy yung ating mga normal na ginagawa at nandito kami para makatulong po sa inyong
4: lugar. Nilinaw naman ni Senator Tulfo na hindi nila pa iimbestigahan ang mga napinsalang infrastruktura.
10: Taasan natin yung standard kagaya sa Japan, di ba? Kahit na anong earthquake,

0: though very minor ang damage nila.
1: Nagkita at nagkamayan ang dalawang leader, saka nagkaroon ng maikling pag-uusap pa.
2: Rick, alam mo kung ang majority block ng Senado ay nag-pledge o ibinigay ang kanilang one-month salary, yung congressman naman na 139 na mga congressman ay nag-pledge naman na ibibigay na kapag nikom sila ng hindi bababa ng 29.9 million pesos mula sa House of Representatives. Jack?
3: Okay, maraming salamat, Christian Bascones.
4: Ika-apat na araw na ngayon ng ginagawang search and retrieval operation sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa NDRRMC, tumaas pa ang bilang ng mga biktima. Alamin natin ang detalye sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio. Justin?
5: Nina, habang unti-unting nararating ng otoridad ang mga liblib na lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, tumataas din ang datos na nakakalap buhat sa komunidad.
6: Umakyat na sa 47 ang namatay dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nasa 688 ang sukatan at nasa 31 ang patuloy pa ring hinahanap.
7: So in terms of casualty po, meron na pong 47 dead casualties and 688 injured individuals. And meron na po tayong na-record na 31 missing individuals from Region 11 and 12.
6: Lagpas 75,000 pamilya na rin ang naiulat na apektado mula sa 271 barangay.
7: So out of that, meron po tayong 3,515 families that are staying in 32 evacuation centers while 7,279 families are staying outside evacuation centers.
6: Nasa 26.3 million pesos naman ang naipamahaging halaga ng food and non-food items assistance. Nagpamigay na rin sila ng mahigit 20,000 family food packs. Nakapagtala na sila ng mahigit 600 milyong halagang pinsala sa infrastruktura mula sa Davao Region at Soxargen. Unti-unti nang nadadaanan ang mga sirang kalsada.
7: Medyo naayos na po ang ating mga major roads, no? Meron na lang tayong 8 roads and 2 bridges that are still not passable sa Region 11 and 12. Yung ating airport po ay pinipilit natin ng ating CAAP na maging commercially operational siya ng commercial, no? Within today or hanggang bukas po.
6: 16 na syudad pa ang nakakaranas ng power at communication interruption sa Davao Region at Soxargen. Suspendido pa rin ang klase sa mahigit 200 syudad at munisipalidad. Habang nasa higit 150 syudad ang suspendido pa rin ang trabaho.
5: Nina, ang mga nabanggit na datos na yan ayon sa OCD ay posible pa rin magbago dahil sa nagpapatuloy pa nilang retrieval operations at pamamahagi pa ng mga relief goods sa mga naapektuhan nating mga kababayan. Yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Nina.
4: Maraming salamat, Justin Ignacio. Bago pa man tuluyang gumuho ang isang gusali sa Jensan dahil sa malakas na lindol nitong Lunes, nakunan pa ng video ang mga eksena sa loob ng gusali. Sa video na ito, makikita natin na makuha ito ng isang fire officer.
8: Customer! Wala pa, gamangita ko. Customer! Tao!
4: Ito ni Fire Officer 3, Michael Miguel. Makikitang may mga tao pa sa loob ng gusali kahit nasira na ito. Pinalalabas pa niya mga tao mula dito sa fast food branch. Sa pagkakataong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si FO3 Michael Miguel. Magandang hapon sa iyo, Michael.
9: Good afternoon po, ma'am. Yes, ma'am.
4: Okay, gusto ko lang malaman na itong video na ito ay kuha doon sa gumuhong Jollibee, no? Tama? Sa Jensan.
9: Yes po, ma'am. Isang restaurant po, ma'am.
4: Yes, kasi viral nga yung pagguho nito, no, from the outside. Pero ngayon lang namin nakita talaga na meron pa palang mga tao sa loob ng mga oras na iyon, no. Maari niyo po bang ikwento sa amin ang mga pangyayari dito sa video na ito?
9: Upon arrival namin, ma'am, after nung lumindol, nung dumating kami diyan sa scene, ma'am, na sinabihan kami ng mga bystander, ma'am, na may mga tao daw po sa loob. So ngayon, pinuntahan namin, upon pag-check namin, meron po talaga mga tao nandun. So yun, yung sa protocol namin na kailangan dapat makalabas lahat ng mga tao dahil baka may mga aftershock pa na mangyayari.
4: Michael, I guess yung video na ito ay bago tuluyang gumuho, no? Yung Jollibee na nakita natin sa nag-viral nga na video. So, hindi pala agad-agad na gumuho yung Jollibee, ano?
9: No, ma'am. Gumuho na po yan, ma'am. Yung party na yan, yan na po yung gumuho.
4: Ah, ito na yung gumuho, tapos pinasok mo pa.
9: Yes, ma'am.
4: I see.
9: Yes, ma'am. After nung gumuho.
4: Nag-viral na yon.
9: Yes, ma'am. Pinasok na namin, ma'am. Kasi nga, yung mga tao nandun sa loob. So, para maiwasan yung mga casualty, pinasok namin para mapalabas yung mga taong nandun.
4: Mga ilan po yung mga pinalabas nyo pa after siya, ha, na gumuho?
9: Mga anim yata, ma'am, sa pag-aalala ko.
4: At parang nakita ko sa video na parang tulala yung mga taong ito, hindi agad nakinig, ano? Kasi syempre siguro very shocked sa insidente. Ito yung to.
9: Kan po, ma'am, mga kwan yan sila, ma'am, yung mga bystander po, ma'am, na nandun sa pangyayari. As per sabi nila sa akin, ma'am, na nung gumuho na ang ng building, may napalabas silang tao dun. Bali, kumbaga, may nirescue sila, ma'am, during pagkaguho, ma'am.
4: Yes, and Michael, ano, ang tapang mo naman, gumuho na yung building, pero pinasok mo pa rin talaga. Ano ang nagtulak sa'yo na gawin ito? Kumbaga, buhay ito, Michael.
9: Opo, ma'am, kasi kailangan po talaga natin, ma'am, na masalba din yung ibang taong nandun, ma'am. So, gawa ng trabaho natin, ma'am, kailangan po natin harapin yung mga ganyang bagay. Talagang pinasok natin, ma'am.
4: Pero pagkatapos dyan, meron pa bang pagguho na nangyari o hanggang dyan na lang?
9: Hanggang dyan na lang po, ma'am. Pero that time, ma'am, medyo may mga nararamdaman pa kaming pagyanig ng lupa, ma'am.
4: Yun na nga. And nakauwi ka na ba sa iyong bahay, Michael? Nakita mo na ba yung pamilya mo after ka tumulong dito sa retrieval and rescue operations?
9: Wala pa po, ma'am. Simula nung Monday, never ko pa po nakita. Never pa kami nakauwi, ma'am, sa bahay. Dahil nga, alert po kami ngayon, ma'am. At saka, kailangan pa kami ng mga, ng taga-general sa society, ma'am, yung servisyo ng Bureau of Protection, ma'am.
4: Wow naman, Michael. Nakakatuwa naman na marinig mga ganitong kwento, no? Na marami pa rin sa ating mga kababayan ang talagang ibibigay ang kanilang buhay para sa ibang tao, no? Yan talaga ang bayaning Pilipino. Michael, ano siguro yung mga lessons learned or na naramdaman mo after this incident?
9: Actually, ma'am, nakakatakot din, ma'am, no? Ano? Kasi anytime po, ma'am, magkukulap sulit yung building dahil inaasa naman natin talaga yan, may aftershock. Pero wala po tayong magawa, ma'am, dahil kailangan din natin i-save yung mga taong nandun, ma'am.
4: Oh, pero just to be clear, walang namatay dyan sa Jollibee, well, no? Yung gumuho.
9: Wala po, ma'am. Sa awa ng Diyos, ma'am, wala pong casualty dyan, ma'am.
4: Oo, parang miracle, ano? Mukhang nakita mo, meron pa rin mga tao sa loob. Buti hindi sila natabunan ng mga cement.
9: Wala po, ma'am. Kasi nung pagkaguho, ma'am, ang sabi nung mga nag-rescue doon, kasi mga nagkanya na may mga concerned citizen, pagkaguho, ma'am, may nakita daw silang matanda, kaya pinasok nila.
4: Oo.
9: Bago kami dumating, ma'am, may na-save na sila na isang matanda. Sabi nila sa amin, ma'am.
4: Oo.
9: Tapos yung isang tao doon, ma'am, yung huli kong kinuha is hinahanap niya yung asawa niya na nagtatrabaho din doon po, ma'am. So, kaya pinalabas ko, ma'am, nalalayan ko yun palabas, ma'am, dahil delikado pa eh.
4: So nahanap rin niya yung asawa niya?
9: Hindi ko na alam po ano ang kanon, ma'am. Siguro ma'am, nakaanap kasi nakalabas man lahat ng crew.
4: Oo, sabi, di ba? Wala na mga namatay o nasa wedyaan sa pagguho ng Jollibee. Lastly, Michael, siguro may kami mensahe ka sa pamilya mo na hindi mo pa nakikita simula Lunes?
9: Opo, ma'am, simula nung kan, ma'am. Hindi pa po. Siguro, kwan lang, sacrifice lang po siguro, no? Ma'am, sa, dahil po, ma'am, na may sinumpaan po tayong tungkulin, eh. So, at saka naiintindihan naman po ako ng pamilya ko, ma'am.
4: Alright, naku, maraming salamat at mabuhay ang mga Pilipinong katulad mo, Michael Miguel ng Bureau of Fire Protection dyan po sa General Santos City. Mag-ingat po kayo, sir.
9: Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am.
3: Ombudsman, nagsimula ng makipag-usap sa 18 ex-bagmen ni Zaldico kaugnay sa flood control projects.
4: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
10: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa purok kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng health education at promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang purok kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
14: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
13: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
17: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
18: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
16: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
17: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
16: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
19: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
20: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
21: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
20: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Prime Media.
1: Mahigit 20 retailers ang inisyuhan ng notice of violation sa joint inspection ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Yan ang umarangkat ng balita ni Lestor Aler.
2: Muling nagikot ang mga tauhan ng Department of Agriculture sa Guadalupe Public Market kaninang umaga. Kasama nila ang Department of Trade and Industry para tignan kung sapat ang supply sa palengke, mamonitor ang bentahan at matiyak na stable ang presyo ng mga bilihin. Kapansin-pansin na ang bawat tindahan ay sumusunod sa itinakdang guidelines lalo na sa presyo ng bigas. Taliwas ito sa joint inspection ng DA at DTI kahapon kung saan aabot sa 23 ang inisyuhan ng notices of violation mula sa iba't ibang palengke sa Metro Manila.
3: Nakitaan natin na meron din pong naisuhan na notices of violation sa mga palengke na tinitignan natin yung presuhan at saka yung particularly yung labeling ng bigas.
2: 19 sa mga ito ay dahil sa hindi pagsunod sa itinakdang presyo lalo na sa bigas. Ang 4 naman ay dahil sa hindi tamang labeling ng mga presyo. Umaaray naman ang ilang tendera ng bigas dahil sa umiira na price cap sa imported na bigas. Umaabot na hanggang 50 pesos ang imported rice at ang lokal naman ay nasa 60 pesos. Para sa tinderang si Carmelita, kaunti na lamang ang kanilang kinikita sa pagbebenta ng imported rice.
4: Wala naman kaming tutubuin din. Eh ang ano lang namin sa local, pero mas mabilis kasi ang hindi kaysa local.
2: Panawagan niya sa gobyerno, taasan ng kaunti ang ceiling sa price cap para kahit papano ay kumita sila. Mag-expire na sa June 13 ang price cap para sa imported na bigas. Pero ayon sa DA, irerekomenda nila na ma-extend ito ng 30 araw upang suportahan ang lokal na agrikultura. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Itinanggi ng palasyo ang pasaring ni Vice President Sara Duterte na ang gulo sa liderato sa Senado ay dahil umano sa mahinang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umaarangkad ng balita ni JM Pineda.
6: Isinisisi na ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon ang di matapos-tapos na tila tug of war sa liderato sa Senado sa pagitan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano. Aniya, sumasalamin umano ito sa pamumuno ng Pangulo. Neresbakan naman agad ng palasyo ang pasaring ni VP Sara. Puro panlilin lang daw ang ginagawa nito.
7: Ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo.
6: Hindi rin pinalagpas ng palasyo ang nangyaring putukan sa Senado at iginiit na galing ito sa kumpas ni Senator Alan Peter Cayetano. Malinaw umano na hindi galing sa ehekutibo ang mga utos. Inamin rin daw mismo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kaya siya lumutang ay para sa pagpapalit ng Senate leadership at sa impeachment. Tinawag naman ni Castro na pang-aabuso sa posisyon ang mga hakbangin ng mga kaalyado ng pangalawang pangulo.
7: Ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon, kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado.
6: Dahil sa agawan ng pwesto, nakabinbin ang maraming trabaho tulad ng paggalaw ng impeachment trial ni VP Sara. Isa raw yan sa ikinakabahala ng palasyo ngayon, pero ang gusto ng Pangulo ay nakaayon dapat sa batas ang proseso ng pagdinig para mapanagot ang mga may sala sa taong bayan.
7: Ang pag-aalala,
6: wala pang dugo ng kampo ni VP Sara sa mga sagot at pahayag ng palasyo. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Inamin ng Office of the Ombudsman na mahalaga ang kahit pa isa-isang pagharap ng 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zal Dico. Malalaman kasi sa kanilang mga testimonya sa flood control projects kung may kasong maisasampa sa mga iniuugnay na individual. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
0: Humarap sa Ombudsman ngayong Webe si Attorney Levy Baligod kasama ang isa sa 18 dating bagmen umano ni dating Congressman Zaldy Co. Isa-isang ipinapatawag ng Ombudsman ang mga individual bilang bahagi ng kanilang gumugulong na investigasyon sa mga maanomalyang flood control project sa bansa.
8: Ang unang invite nila is si Johnny Buduan. Then we will continue the process onward now, June 15.
0: Ayon kay Baligod, target makapag-produce ng individual affidavits mula sa mga maiimbitahan sa Ombudsman.
8: Yes, yun ang gagawin actually. This is the correct process.
0: Pebrero ngayong taon nang isumite ni Baligod ang joint affidavit ng 18. Ngunit nauna nang sinabi ng Ombudsman na wala silang investigasyon na masisimulan kung hindi makakapagsumite ng isa-isang sinumpaang salaysay ang mga nagpakilalang bagmen. Kaya mahalagaan niya ang panayam dahil dito malalaman kung may kasong maisasampa ang kanilang opisina sa mga iniuugnay na individual. Pero kasunod ng pumutok na bagong banta umano sa seguridad sa Senado, ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na may intel mula NBI na nagtuturo sa 18 bilang ugat umano ng banta.
7: Of course, very alarming, very concerning dahil alam naman natin kung sino ang nasa likod ng 18 Maleta Boys. Walang iba kundi si Mike Defensor.
0: Ngunit pinabulaan na ni Baligod na galing sa kanyang mga kliyente ang umuugong na banta. Hindi naman pinalampas ng 2 pang kongresista ang pagkakadawit sa kanilang pangalan sa sinumpaang salaysay. Kaya naman inireklamo sila ni Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adyong sa Prosecutor's Office sa Marawi City ngayong Webes. Humihingi si Adyong ng 20 million pesos na moral damages at 5 million pesos na exemplary damages dahil umano sa matinding pinsalang idinulot ng mga paratang sa kanyang reputasyon at pagkatao. Ganito rin ang daing ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Congressman Janet Garina nang ireklamo ang mga personalidad noong Miyerkules sa Department of Justice. Matapos ang muling paglutang ng 18 sa Senado, 4 na ang mga bagong kasong naisampa laban sa kanila. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kaugnay ng Balitang Yama, kausap natin si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Magandang gabi, Congressman Adyong, at welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay.
1: Yes, Congressman, no? Isa lang kayo sa maraming nagsampa na ng kaso laban dito sa mga bagmen nga na ex-Congressman Zaldy Co. Ano ho yung nagtulak sa inyo na magsampa ng kaso? I mean, di ba may isa kayo sa pinangalanan?
9: Una, gusto natin malaman kung sino ba talaga yung nagde-deliver na yan. Mm-hmm. Dahil unang-una, gusto natin marinig sa kanya yung detalye kung paano nila dineliver ito sa opisina ko. Mm-hmm. Kasi ayon sa kanilang salaysay, dun daw dineliver yung maleta na yan mm-hmm. sa aking opisina, sa House of Representatives. Ngayon, gusto kong malaman sa kanila dahil wala akong itinatanggap ni Cinco, ni ano man dyan. Mm-hmm. Ang daming CCTV camera dyan sa House of Representatives para makita natin mm-hmm. kung ano yung petsa, anong oras, para makita natin kung ano yung mga sa kanilang kwento. No? Unang-una, kaya tayo nag-file mm-hmm. dahil pinabubulaan na natin to eh. Mm-hmm. Kumbaga, this is our way of denying categorically, vehemently, na hindi lang tayo nagdi-deny mm-hmm. sa pananalita. Gusto rin natin marinig ng korte mm-hmm. Kung ano yung mga pupwedeng ebidensya na pupwede nilang ilabas mm-hmm. Na nagpapatunay. Halimbawa, na mayroon silang dineliver dyan sa House of Representatives. Baka naman iba yung mga iba yung mga nadideliveran nila.
1: Opo.
9: Kasi unang-una, wala akong kilala sa kanila, hindi ko kilala kung sino sa kanila sa 18 na yan.
1: Tsaka di ba, so, Congressman, di ba matatanda natin sinong pag-retract nga nila nung kay Senator Legarda, sinabi nagkamali lang daw sila. So kumbaga, yung binibigay nilang testimonya ay may mga mali rin doon. Kumbaga may mga binabago po sila.
9: Kaya nga po, nagtataka po tayo kasi hindi talaga, kumbaga parang hindi maganda yung script nila. Mm-hmm. Kasi ina-amend nila, ini-edit nila. Mm-hmm. As they go along with this narration, no? Nakita natin initially, may mga kasamahan, may mga na-mention sila mga pangalan doon, pero later on, nire-track nila. Mm-hmm. Kumbaga, hindi gusto nilang sabihin na hindi kasali. Mm-hmm. Ngayon, iba naman, sinasali nila. So parang hindi natin alam kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari, other than ang initial talaga na conclusion natin yung mga sumusuporta ng impeachment at saka yung mga identified na during the good government investigation ay aktibong nakikilahok mm-hmm. sa investigation ng nakaraang Congress.
1: Oh, nga po,
9: yun lang yung alam nating rason, no?
1: Na yun nga tatanong ko, kung ano yung tingin niyo motibo, bakit idinadawit po kayo at yung iba pang inyong kasamahan?
9: Yun lang yung alam natin na mga posibleng motibo nila dahil unang-una, wala talagang katotohanan na mayroong natanggap mm-hmm. o tinanggap man lang kay former Congressman Saldico.
1: Opo.
9: Hindi ko nga siya ka-close eh. Hindi nga kami ganun ka nag-uusap parati sa during the 19th Congress. Mm-hmm. Kasi bagong halal na ako noon. Mm-hmm. So, new fight congressman ako doon.
1: Opo.
9: Noong oras na yon. So, wala nga kaming alam dealing ng personal. So, hindi ko alam kung bakit ako nasali dyan at bakit ako ganun ka-importante.
1: Opo.
9: Na pagbigyan ng ganung klaseng halaga na neophyte congressman ako na bago lang akong salta.
1: And congressman, ito din siguro, no, bukod dito sa 18 na ex-bodyguards po ni dating congressman na Saldico, posible din kaya nakakasuhan nyo kung sino man ang handler po nila?
9: Tingnan natin kasi sa ngayon ang lumulutang naman talaga is itong 18 Marines. Hindi ko alam kung sabay-sabay sila nagdi-deliver mm-hmm. itong 18 kasi joint affidavit sa kanila ang ginawa nila . So hindi ko alam kung sino sa kanila yung sinasabing nag-deliver sa opisina. So titingnan natin as the case progresses, kaya nga tayo nag-file ng kaso ay para mabigyan ng tamang proseso mm-hmm. yung mga hinaing nila. Para at least tayo din, at the same time, ay may pabulaan, hindi lang i-deny, pero at least, umaga para tayo din ma-prove natin in the proper court na itong mga sinasabi nila ay pawang kasinungalingan at hindi lang kasinungalingan, mali pa yung script nila. Na hindi nila naayos ng maigi.
1: Yun nga
9: po. So let's see kung anong mangyayari dyan. Importante tayo naman ay naninindigan naman tayo sa katotohanan na ni 5, mm-hmm. ni piso, wala tayong tinanggap mm-hmm. Dyan sa mga 18 Marines na yan. Na sinasabi nila ay nasali tayo dun sa mga pinagbibigyan nila ng maleta.
1: Apo. Huling tanong lang po, congressman, no, bilang I think tigapagsalita po ng prosecution team, gano'n na ho tayo kahanda para doon sa pre-trial at tingin nyo hindi na makapekto itong hanggang ngayon ay may power struggle pa rin sa Senado?
9: Well, una, nire-recognize naman natin yung election ni Senator Win Gatchalian as pro tempore and as acting, no? Now is acting as Senate President. So wala namang problema doon, no? When it comes to coordination or complying with the court, no? Kung ano man yung magiging order or directive or notices na i-issue nila. Pangalawa, we na kanina lang ay naipresenta ng lead counsel, lead prosecutor, yung mga members magiging kasama doon sa private prosecution team. Indication ito na malapit na tayo doon sa pagbubuo ng number of private prosecutors that would be part of the prosecution team. So indication ito na we are getting ready for the pre-trial. In fact, ready na talaga sila. What I'm saying is that the House is still evaluating, assessing yung mga other private prosecutors who would be willing to be part of the prosecution team. So we anticipate that on June 15 ay may lalatag na yung mga ebidensya na pupwedeng markahan yung mga potential na mga witnesses na may papresenta ng House Prosecution Team. So we are actually prepared and we are looking forward to that day.
1: Okay.
9: When the pre-trial conference starts.
1: Sige, naku, maraming salamat po sa oras ninyo. Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Magandang gabi po, Congressman, at mag-ingat po.
9: Magandang gabi din po.
5: Pamilyang Cosme, nagbabalik sa big screen. Abangan ang panayam namin sa kanila maya-maya live.
1: Yan at marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
5: Arangkada Balita.
10: Nagseservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
11: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
12: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
10: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
13: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
10: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan!

0: natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with you. Respect.
3: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Haydarian.
4: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlo Flores.
5: Eh parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
7: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
0: At ang bagong kapatuhan, Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect. Tuwing Linggo, alauna imedya ng hapon. Sa PRTV Prime Media. At sa bayang papapakinggan. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At FM Radio Regionals.
10: Ilang dekada ba nang lumipas matapos ang kanilang huling on-screen airing, mananatiling isa sila sa mga pinaka-iconic na pamilyang nasubaybayan ng bawat Pilipino.
11: Ngayon, magbabalik na sa big screen ang Pamilya Cosme para sa kanilang long-awaited family reunion.
10: At ito nga po, ipapalabas na sa June 17 ang Home Alone the Realest na reunion just in time para sa Father's Day at para na rin bigyan pugay siyempre ang sentro ng sitcom comedy king, Dolphy.
11: Ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa reunion na ito? Let's watch this.
12: Sila na sasagot ng buong
13: Gusto ko talaga magka-brothers. Ano kasi, only child ako eh.
14: Eh, nung nakita ka ng magulang mo, baka hindi na muli.
15: Pakiramdam ko, gagamitin lang niya si Bing para gumanda hindi.
16: Ang pamilya nagtutulungan.
17: Ang kailangan natin gawin is tong
18: susubo kami!
19: Ano ka, ma? Hi! Yan bang itinuro ng tatay niyo sa inyo? Hindi niyo ba nakita kung gano'ng kasaya yung kapatid niyo kanina?
20: Pero ganito na talaga.
11: Dito sa studio, ang ilan sa mga cast at ang director ng Home Alone the Realest, The Reunion. Walang iba kundi si Boy 2 Kizon.
21: Hi,
11: Director Boy 2.
21: Hi, Jay.
22: Hello.
21: What's up?
11: At kasama rin po, syempre si Maybelline de la Cruz.
23: Hello. Hello po.
11: And of course, Smokey Manoloto.
24: Hello, hello. Hello po sa inyo lahat.
11: The one and the only Miss Nova Villa. Magandang hapon po.
25: Magandang hapon po. Kumusta po kayo?
11: Kinikilig ako.
25: Totoo.
11: Oo, no?
25: Diba, ang sarap makita kasama dito sa studio ng Arangkada Balita ang Pamilya Cosme. At syempre, nag-represent din sila sa mga taga-Riles. Pero simulan na natin. Bilang ito nga po ang reunion, paano nga ba itinahe ang kwento sa sitcom before dito po sa present time?
24: Ito na. Kinikilig din kami at maraming salamat sa Arangkada. Dahil aarangkada na po finally ang Home Alone the Realest this June 17. Paano ba nag-start? At tumahito dahil gusto namin magbigay tribute para kay Tatay Kevin. So ang nangyari, it took us 2.5 years na kumplituhin yung buong cast para mabuo to. So kung tatanungin mo kung paano itatahiin, eh kwento pa rin to ng isang pamilya. Yung mga kasama namin lumaki habang nanonood sila ng Home Alone the Realest ay malalaki na namin. Malalaki na kami ngayon. So yung gusto namin ipakita kung ano na sila ngayon.
11: Yun na nga, kasama ata ako doon, no?
25: Totoo.
11: Ako yung
25: tayo. Tayo
11: ikaw ata yung new generation na sabihin na natin Gen Z and Gen Alpha. Paano ba sila? Makiki-appear ako dyan?
24: Ako po kasi Alpha. Gen Alpha Z. Gen Alpha. Millennial.
23: Kapal ng mukha niya.
24: Boomers.
23: Silent.
25: Centenarian.
24: Ilang generation?
25: Kanina. Centennial.
24: Centennial, mami.
25: Hindi naman isa.
11: Okay, so, yun nga, paano ba makaka-relate yung bagong generation ngayon? Yung mga hindi nila naabutan, yung kinalakihan namin na Home Along the Rillas dati.
1: Kasi, itong pelikula namin kasi, bukod sa pagiging ang nostalgia, ang treat nito sa mga batang 90s and nostalgia, pwedeng makarelate ang mga Gen Z dito dahil storya pa rin ito ng pamilya. Mm-mm. Tungkol sa pamilya pa rin ito at tungkol sa pagmamahalan ng magkakapatid at kung paano pinalaki ng isang Kevin Cosme ang kanyang mga anak.
25: Tama. Mm-hmm. Ngayon naman syempre bilang inabot nga ng 2.5 years ang pagbuo ng pelikulang ito, ano ba sa tingin ninyo ang mga pinaka-challenging part na naging sa kinaharap po ninyo while doing the project?
2: Unang-una, hanapin yung mga cast. Kasi kinailangan namin sila isama lahat. Ultimong, yung mga sunog baga na OG ay nahanap namin. Sa totoo lang, tatlo sila or apat sila na nakasama namin na masayang masaya. Pero it took some time bago namin nahanap kasi may mga ibang cast members din na nakabase
11: abroad na
2: sa ibang bansa. At meron din hindi na talaga active. So kasama yun dun sa
11: pinauwi niya sila.
2: Pinauwi namin sila. Tapos nagkaroon kami ng maraming reunion. So talagang it's a... Yung iniwan sa amin ni Tatay Kevin na isang bagay dahil nung nagsama-sama kami, umangat si Tatay Kevin sa amin. So, yung effort ng bawat isa dito talagang mararamdaman mo yung love at yung passion ng buong
1: at
2: pamilya.
1: Kung iniisip niyo itong pelikula na to, kaya may The Reunion sa title, hindi po ito basta-basta The Reunion lang ng cast. The Reunion po ito ng lahat ng mga bata noon na may pamilya na ngayon na magkikita-kita at para maalala nila kung gaano kasimple at gaano kasarap ang buhay noon.
2: Kasi dati po, sobrang simple lang. Naaalala ko, uuwi ka ng bahay, sabay-sabay kayo manonood ng Home Along. Nung time na yun, napakasimple pa nung bagay. Wala pang maaway sa politika, sobrang simple lang. Alam niyo yun, wala pang mga toxicity ng mga social media. Nung time na yun, it was very simple. Pamilya pa rin, nakakasama mo yung lolo at lola mo, tatay mo, nanay mo, na habang sabay-sabay kayo kumakain habang nanonood ng Home Along.
11: Ako, I just want to ask Miss Nova Villa, kasi in the trailer, talagang I really loved watching you po, ano. And sa trailer nakita namin you, meron kang visions ni Tito Dolphy. Diba in the trailer? Or parang inaalala mo siya. How emotional was that for you? Yung paggawa or pag-revisit kay Tito Dolphy?
3: Ilapel ka, mami.
11: Ilapel nga pala. Hindi ko naman kita.
25: Mami, sa mga televiewers.
3: Kaya ito mo yung televiewers to,
11: mami. Speechless.
16: Itong Home Along the Rillas, the movie, ang masasabi ko, ay hindi ko alam ko how to answer your question, pero masasabi ko lang, for the seniors, sapagkat noong buhay pa si Tito Dolphy, nung napapanood pa natin noon ng umpisa pa lang ng Home Along the Rillas, ang ating mga televiewers, karamihan senior, yung mga nanay, mga lola, ganon, at talagang mga avid fans talaga sila ng Home Along. And then, ngayon, meron pang natitira, marami pa rin mga seniors, and they were telling me na, alam mo, nakakalungkot nung mawala na ang Home Along. Sabi ng ganon, matagal na panahon, nawala na rin ang Tito Dolphy. Pero ngayon, ay masasabi ko, Nay, Lola, balik na uli kayo. Yes. Balik na kayo ulit. Mapapanood nyo ng buo, every week, ang Home Along the Rillas, at saka, itong, ay ano ba?
1: Every week, na movie tayo.
3: Pelikula tayo.
1: Wala pa yung series.
3: Ako din eh. Napatingin ako kay Dos.
1: Nasa series ka na. Manood mo na sila sa pelikula.
16: Inuunahan ko na mapapanood.
3: Kine-claim mo na yan, mami.
16: Pero yung sa movie, maaaliw po kayo dito sa Home Along the Rillas movies. At mababalik ang inyong alaala, 'di ba? Mga fans sila noon, 'tong mga seniors.
25: Oh, correct. O 'di ba, nakakabitin ang chikahan, Miss Nina, at syempre sa lahat ng mga karangkada natin. Kung nabitin po kayo, eh panoorin po ninyo ito sa June 17. Parang pa-Father's Day niyo na po ito sa inyong mga tatay. Maraming maraming salamat sa Home Along the Realest, the Reunion Cast, Boy 2 Quezon, Maybelline de la Cruz, sa Smokey Manaloto, and of course, Tita Nova Villa.
11: Maraming salamat.
25: Nakaka-starstruck kasi nakasama natin sila ngayon dito. At syempre,
1: kami lang magsasabi, magbabalik po ang Arangkada Balita.
25: Yes!

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa,
3: pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
4: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
5: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
5: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
4: Isi ka naman
2: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
0: alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta,
1: DZMM Teleradio
0: at PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
6: Ipinakilala na ng House Prosecution Panel ang unang batch ng private lawyers na tutulong sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
7: Padilla, Pangilinan.
8: So, habang nalalapit ang araw ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, lalo pang pinalakas ng House Prosecutors ang kanilang pwersa sa pamamagitan ng tulong mula sa mga pribadong abogado. Kanina, opisyal na pinakilala ng Kamara ang unang batch ng private lawyers na magsisilbing dagdag pwersa sa House Prosecution Panel.
9: We are more confident than before because of the presence of the private prosecutors.
8: Tutulong ang mga private prosecutors para tiyaking masusunod ang constitutional at procedural requirements ng impeachment trial.
10: It will not be an easy task unseating and removing from office the Vice President of the Republic, but it is a task that we do not take lightly.
11: The coming days will be difficult. You in media know that there is a lot of fake news, that there is a lot of AIs going on, that there is a lot of falsehood going on. There will be those who will distort the truth, especially those who have pledged alliance to the Vice President.
8: Magmamarkaan nila sa kasaysayan ng kwento ng isang public school principal na nakulong dahil nagbulsa ng 5,000 piso habang ang isang mataas na opisyal ay hindi napaparusahan.
10: We believe that the law must be applied equally with force to everyone, no matter how high your stature is in society. Having a famous family name should not give you a free pass. You should be held accountable as with any other Filipino out there. What signal would it give to our children? What signal would it give to generations of Filipinos that will follow? If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting vice president for misusing millions of pesos of public funds?
8: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Sa balita sa labas ng bansa, inanunsyo ng Iran ang pag-atake sa mga base militar ng Estados Unidos sa Bahrain at Kuwait, pati ang dalawang sasakyang pandagat nito sa Strait of Hormuz. Ito ay pagganti ng Iran sa muling pag-atake ng US sa kanila at paulit-ulit na paglabag nito sa ceasefire na napagkasunduan noong Abril. Kasabay nito, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Babala ng Iran, kanilang atakihin ang anumang sasakyang pandagat na tatawid sa Strait of Hormuz.
5: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
6: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita.
0: This is FM Radio.

0: panahon.
1: Hindi ko yung pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
0: Tapat na maglilingkod.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
3: Nakuha na po namin si Butter Bonya, sir. May bumulong po sa akin na may isa pa daw po. Nagsigawan na po sila na there's more, sabi po niya.
2: Exclusive! Head ng rescue team ng MDR-RMO Dipakulaw Aurora, idinitalye ang mga pangyayari nung rumespunti sila sa pagkalunod ng dalawang Ateneo basketball players.
4: Mamimiss ka namin. Kasi matagal na ka nang umuwi pala, hindi na siya uwi na.
2: Pamilya at mga kababayan ni Rene Paterponia naghahanda na sa pag-uwi ng kanyang labi sa Talacobo, Lagusan del Sur. Autopsy sa labi ni Divine Adili, hiniling ng pamilya bago iuwi sa Nigeria. Hindi bababa sa tatlong individual, tinukoy na persons of interest ng CIDG sa pagkalunod ni na Paterponia at Adili. Isa pang bangkay nakuha matapos ang malakas na pagyanig sa Gensan. Paghahanap naman sa mga natabunan sa bundok ng Glan Sarangani, pahirapan. Palengke at paralan sa Tagum City, nabulabog matapos magamok ang isang lalaki. Residential commercial area sa Calamba City, nilamo ng apoy, buntis at tatlo pang residente patay. At ang kwento sa pagbansag kay Coco Martin bilang hari ng aksyon ng ating henerasyon.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa malagim na trahedyang sinapit ng mga basketbolistang sina Rene Batterbonya at Divine Adili ng Ateneo de Manila University. Eksklusibong idinitalye ng hepe ng rescue team ng MDR-RMO de Pacolao ang kanilang pagresponde sa pagkalunod ng dalawang estudyanteng atleta. Iginit naman ng lokal na pamahalaan na walang naging koordinasyon sa kanila ang universidad o ang coaching staff nito kaugnay ng kanilang aktibidad sa lugar. Live mula sa De Pacolao, Aurora, nagpapatrol, Jesse Cruzat. Jesse, ano ba talagang totoong nangyari sa dalawang nasawing atleta base sa kwento ng rescue team?
2: Alvin, kabilang nga sa idinitalyo, ibinahagi sa atin ng team leader mismo ng rescue team ng MDR-RMO dito sa Di Puklao ay yung sinasabi niya na walang silang nakitang sugat o anumang galos, gasgas o pasa o anumang pampabigat dun sa katawan ng dalawang atleta. Dinitali rin niya sa atin, Alvin, kung paano nila na-recover yung katawan itong dalawang biktima dito sa karagatan.
3: Hindi alintana ng rescue team na ito at mga atleta ang hampas ng alon. Madala lamang sa Pampang ang dalawang Ateneo Blue Eagles basketball players na sina Rene Batterbonya at Divine Adili. Sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN sa leader ng rescue team na si Angel Librero, sinabi niyang nakatanggap sila ng tawag mula sa staff ng resort ng 3:04 ng hapon nitong Lunes. Agad anya silang pumunta sa resort kasama ang iba pang responder at nakarating sa lugar makalipas ang 6 na minuto.
4: And then po, nag-interview rin po ako dun sa mga kasamahan po nila kasi wala po kami kaalam-alam dun sa identity po nung nalunod.
3: Naabutan anya nila ang mga atleta at isang lifeguard na naghahanap sa mga biktima pero wala umano silang ideya na dalawang atleta pala ang nawawala.
4: Nung nakuha na po namin si Batterbonya, sir, may bumulong po sa akin na may isa pa daw po na kwan. Yun po, saka ko po sinabi ulit dun sa kasamahan ko po na meron pang isa. So bumalik po ulit siya dun sa tubig. Yun po, nagsigawan na po sila na there's more, sabi po nila.
3: Unang nakuha ang katawan ni Batterbonya 3:40 ng hapon at sumunod na nakuha ang katawan ni Adili pagkalipas ng 5 hanggang 7 minuto na halos 3 dipalang anya ang pagitan sa isa't isa. Walang suot na life vest at naka-shorts lamang ang dalawa nang ma-recover.
4: Nung na-recover po namin yun, nakalutang na po sila.
5: Ah, nakalutang?
4: Opo, nakalutang po. And dalawa po.
5: And hindi na rin humihinga talaga?
4: Wala po talaga kami nakitang sign po na nahinga po. Kasi nung pagtingin po namin talaga, unstable na po. Kaya agad po akong nagsabi na i-transfer na po kaagad.
3: Habang ginagawa ang cardiopulmonary resuscitation, agad nilang sinugod ang dalawa sa Aurora Memorial Hospital. Paglilinaw ni Librero, wala silang nakitang anumang sugat o pasa sa katawan ng dalawang atleta.
4: Wala naman po siyang pabigat sa paa. Yung katawan po niya, malinis po. And then yung sinasabi po nilang tali na nanggaling po sa paa ni Batterbonya, yun po yung tali po ng salbabida po. Doon po kasi nakatali yung salbabida.
3: Sa kabila nito, posible rin anyang magkaroon ng pasa ang katawan ng isang taong nalunod.
4: Sa lakas po ng current po na humihila po sa kanila pa ilalim, yung buhangin po na nanggagaling po doon sa ilalim po ng dagat, possible po na doon po nila makukuha yung pasa and then may gasgas. Kasi yung sa lakas po ng current po, hindi mo na po alam, gugulong-gulong ka na po kasi doon eh.
3: Hindi naman nakapagbigay ng pahayag ang head coach na si Tab Baldwin ayon sa Aurora Police Provincial Director.
6: Tinatry pa na makausap ng investigator natin pero yung nga po dahil under state of shock, hindi po siya kausap.
3: Ang dalawa sa coaching staff na lang ng Ateneo ang nakipag-usap umano sa police at nagsabing training ang sadya ng kupunan sa lugar.
7: Yung pong team ay gusto ng umagay po silang humingi po sila na huwag silang pakialam sa gawin nila activity.
3: Ayon pa kay Librero, sinabi ng pamunuan ng resort na 4 na beses nang nagsagawa ng aktibidad sa kanilang lugar ang mga atleta ng Ateneo Blue Eagles. Nilinaw naman ng abogado ng resort na tatlong taon nang ginagawa ng Ateneo Basketball Team ang activity sa kanilang resort.
8: So the team was billeted

0: yung lifeguard nila, nag-ano doon sa, nag-rely doon sa sinabi ng coach.
1: Pero ayon kay Combis, kumpleto at updated ang mga permit ng resort, bagaman hindi pa ito accredited ng Department of Tourism. Nagtungo sa NBI ang may-ari at abogado ng resort. At nilinaw nilang may mga warning signage sa resort, lalo na tungkol sa rip tide o rip currents. At meron ding lifeguard sa kanilang lugar.
2: Even the two owners who are with me today, they paddled out to join the rescue efforts. There are house rules and guidelines posted in every room and in conspicuous places. I think at this point what is clear is that the activities being conducted by the Ateneo men's basketball team was their own prerogative. The resort had no participation.
1: Iginit naman ng mayor ng Dipaculaw na hindi nakipag-ugnayan sa kanila ang universidad o ang coach ng mga atletang nagsagawa ng team building activity sa lugar.
3: Hindi naman namin alam na mayroon pala kaming visitor dahil wala kaming kalam-alam na may guest pala doon sa isang resort, yung protocol na bago sila pumunta sa kanilang pinuntahang resort, dito muna sana sa munisipyo sila pupunta para magpaalam na sila ay mananatili dito kung ilang araw para sa kanilang team building.
1: Nagdag ng alkalde kung naipaalam sa kanila ang gagawin niya aktibidad, nakipag-ugnayan sana ang LGU sa Philippine Coast Guard, PNP at MDRRMO upang mabantayan at mabigyan sila ng assistance. Handa namang makipagtulungan ang LGU sa investigasyon.
4: Alvin, tinukoy naman ng CIDG ang hindi bababa sa tatlong individual na itinuturingan nilang person of interest sa pagkalunod nitong dalawang atleta dito sa Dipaculaw, Aurora, na sina Baterbonya at itong si Adili. Bagaman hindi pa pinangalanan ng CIDG yung mga POI, ang sabi nila ay kasama sila doon sa kupunan na pumunta dito sa Aurora. Naglabas na rin ng subpoena ang CIDG para doon sa nasa 20 individual kasama yung kanila mga coaching staff para doon sa kanila binubuong fact-finding. Aldo.
5: Jesse, ilang tanong lang. Ano ang ginagawa ng coaching staff? Di ba nakausap mo, nandun yung rescuer, di ba? Ano ang ginagawa ng coaching staff nung pinaghahanap yung dalawang katawan? Yung dalawang nawawalang players?
4: Well, Alvin, ang sabi sa atin kanina ni Angel ay yung team leader, hindi siya pamilyar kung nandun nga ba sa lugar yung coaching staff. Pero ang sinasabi nila, ang tumawag sa MDRRMO ay staff ng resort para rumisponde sila. At habang rumresponde nga sila, ay naghahanap naman yung mga atleta at iba pang staff nitong resort kasama na yung isang lifeguard dito sa dagat. Pero ang sinasabi nung nakausap nating team leader Alvin ay mismong yung coach, bagamat hindi pinangalanan, yung coach ang nagsabi sa MDRRMO na nasa 4 na taon na nga nilang ginagawa yung mga activity o yung kaparehong team building activity dito sa kaparehong resort. Alvin.
5: Sinong coach ang tinutukoy niya? Si Coach Baldwin?
4: Alvin, yung pinakita natin yung larawan, tumango siya. Si Coach Baldwin yung kanyang sinasabi at yun din yung nakausap nung mismong head ng MDRRMO. Siya yung nagsabi na siya nga yung kasama dito sa team building activity.
5: Yung isang pinagtataka ko rin, Jesse, yung kwento niya na nung una, ang akala nila isa lang ang kailangang i-rescue. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, hindi alam nung mga players at ng coaching staff na may isa pa sa kanilang nawawala?
4: Yan yung unang naitawag sa kanila. Pagdating nung rescue team dito sa lugar, ay ang sinasabi sa kanila ng mga atletang nandito ay may nawawala. At yun daw yung Nigerian, si Adili pa yung sinasabi. Pero nung napansin nga na nawawala rin si Baterbonya, ay naghanap na sila. Pero ang unang nakita, Alvin, ay ang katawan ni Rene Baterbonya. At sumunod nga, 5 to 7 minutes ay nakita naman yung katawan nitong si Adili. A matter of time lang, Alvin, ay habang sini-CPR, dinala na nila ito sa Aurora Memorial Hospital at doon na nga sila idineklarang nasawi, Alvin.
5: Na ibig ko sabihin is, nung unang beses, hindi nila alam na dalawa ang nawawala. Ibig sabihin, ang

0: Kala nila nawawala ay yung Pinoy lang?
1: Yan yung pagkakasabi sa atin, Alvin, ng MDRRMO. Hindi, ang akala nilang nawawala ay si Adili lang. Yun yung pagkakasabi dahil ang unang description ay Nigerian daw yung nawawala doon sa grupo. At may nagbulong pa nga, ang sabi ng MDRRMO, may bumulong sa kanya na meron pang isa. At yun nga si Baterbonya. Pero ang unang nakitang katawan ay si Baterbonya.
0: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
2: Labis ang panghihinayang ng mga kaanak ng basketbolistang si Rene Baterbonya, lalo na ang kanyang mga lola sa Talacogon, Agusan del Sur, sa pagpanaw po ng batang atleta. Anila, kahit laki sa hirap, matulungin ang napayapa nilang apo. Naghahanda naman ang bayan para salubungin ang mga labi ni Baterbonya para sa public viewing. Nagpapatrol, Hernel Tocbo.
3: Ang ping bubit, pre, always.
4: Hindi mapigil ang maiyak ni Marilyn Plaza tuwing babasahin niya ang huling mensahe para sa apo na si Rene Clerc Baterbonya sa pag-alis nito papuntang Maynila. Anya, tila pamamaalam na rin pala niya ito sa apo na pumanaw nitong Lunes. Malapit si Rene sa kanyang dalawang lola na tumulong sa kanyang pagpapalaki. Kaya kahit malayo si Rene, hindi nito nakakalimutang kumustahin sila lagi.
3: Andito lang kami para sa iyo, sa mga pangarap mo. Mamimiss ka namin kasi matagal na ka nang umuwi, kaya pala hindi na sa mukawin na.
4: Lumaking hikahos sa buhay si Rene, pero malaki ang kanyang pangarap. Determinado siyang iaahon sa hirap ang kanyang pamilya. Naging scholar nga siya sa Ateneo de Davao University bilang varsity player dahil sa husay sa basketball. Ayon sa lola niyang si Jocelyn, hindi nakakalimot maglaan ng pera si Rene para sa kanyang pamilya mula sa kanyang allowance. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, habang tinutupad ang kanyang pangarap, ito rin pala ang magtatapos nito.
3: Grabe kabuutan nga bata. Nga pag-abot dito, ang pagtuna mo, mayo po ng pagdala, kaya mayo mo sa atinyo sa Dabaw. Na dito sa Ginoo ko, pila palangkad lang na hitabo na. O pag yun may kamalay-malay kung siya'y nakuan.
4: Nabalot din ng lungkot ang bayan ng Talacogon, Agusan del Sur sa pagpanaw ng kanilang ipinagmamalaking atleta. Labis ang panghihinayang sa batang napakalaki pa ang potensyal sa larangan ng basketball. Sa ngayon, tanging ang mga medalyang ito, mga pagkilala at mga larawan ni Baterbonya ang naiiwang alaala. Kaya napapaiyak na lamang sila sa kinahinatnan ni Rene Clerc.
5: Ilang metro lang ang layo ng bahay ni Rene Clerc sa Agusan River. At isa sa mga ginagawa nila dati kasama ng mga kaibigan niya ay ang maligo sa ilog. At ayon sa mga kapamilya niya, magaling umanong lumangoy si Rene Clerc. Kaya laking gulat nila na nasawi ito dahil sa pagkalunod.
4: Ipinagtataka ngayon nila Marilyn ang sinapit ng apo.
3: Yes po. Yung Agusan River, kinakaya nila yun. Yung mga maliit ko, ano pa sila. Bakit ganyan?
4: Gaya ng maraming Pilipino, nais malinawan ng pamilya ni Rene Clerc sa tunay na nangyari. At umaasa na mabibigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay.
3: Tulungan nyo naman yung apo ko. Tulungan nyo si Rene. Hindi pa pala naman nagpapakita yung coach nyo. Saan yung coach kung nagtatago siya? Guilty siya. Sana may isang tao, isang kasamahan nyo makukonsensya. Sasabihin ng lahat. Ba't sila pang dalawa ang nawala?
4: Naghahanda naman ang munisipyo para salubungin ang mga labi ni Rene Clerc pag-uwi sa Talacogon para sa public viewing na gaganapin sa municipal gym. Hernel Tocmo, ABS-CBN News, Agusan del Sur.
6: Agarang investigasyon ang gusto ng Malacañan sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Bumuo na rin ang NBI ng task force na tututok sa insidente. Habang sisilipin naman ng Department of Labor and Employment kung may sapat na dokumento ang Ateneo coach na si Tab Baldwin para magtrabaho sa Pilipinas. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
7: Sa gitna ng patuloy na pagdadalamhati ng pamilya ni Rene Baterbonya at Divine Adili, Sinabi ng Malacanang na dapat na magkaroon ng isang agarang imbestigasyon para maging malinaw ang sanhi ng pagkamatay ng dalawang manlalaro. Pupunta sila sa Aurora na puno ng sigla at pangarap, ngunit bumalik sa kanilang mga pamilya na malalamig na bangkay.
8: Pakikiramay po tayo sa pangyaring ito at ang nais din po ng Pangulo, hindi lamang po tayo sa sitwasyon na ganito, pero sa lahat po ng mga Pilipino na pupunta sa gintong klaseng sitwasyon. Kailangan po talaga ng agar ang pag-iimbestiga dito dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training.
7: Sa kabila ng pagbuo ng Philippine Sports Commission ng isang multi-sectoral investigating panel na mag-iimbestiga sa pagkalunod ng dalawang manlalaro at naunang imbestigasyon ng mga pulis mula Dipakulao, Aurora, sinabi ng National Bureau of Investigation na nagpadala na rin sila ng sariling task force para imbestigahan ang insidente at kumpirmahin kung tama ba ang unang ulat ng mga pulis na walang foul play na nangyari. Paliwanag ng NBI, hindi nila gustong balewalain ang ginawang pagsusuri ng PNP. Pero gusto nilang malaman kung mayroon bang negligence o pagkukulang sa inilunsad na training ni Coach Tab Baldwin para sa Ateneo Men's Basketball Team. Dagdag ng NBI, kabilang sa kanilang mga susuriin ay kung sumunod ba ang mga opisyal ng Ateneo sa iba't ibang batas na nagbabawal sa pagpapalangoy sa mga bahagi ng dagat na hindi ligtas. At kung siniguro ba ng organisasyon na may sapat na mga bantay, lifeguard at mga emergency personnel bago ang training. Hindi pa nagbibigay ng pahayag o humaharap sa media si Baldwin. Pero ipinatawag na siya ng Department of Labor and Employment para tingnan kung mayroon bang sapat na dokumento ang banyagang coach para magtrabaho sa Pilipinas.
9: Tole is simply or will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law.
7: Dagdag ni Tolentino, kapag hindi sumipot si Baldwin o kaya mapatunayang nagtatrabaho ito sa bansa na walang valid alien employment permit,
9: the following will be the consequences: cancellation or suspension of his alien employment permit. Number two, referral to the Bureau of Immigration for appropriate immigration action, including possible deportation proceedings. Number three, assessment of administrative penalties against the Ateneo de Manila University as the employing institution for failure to ensure its foreign employees hold valid work permits. Number four, filing appropriate charges under the Labor Code for illegal employment of a foreign national.
7: Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government, naipasabina na nila ang lahat ng coach at player na kasama sa nasabing training bilang bahagi ng imbestigasyon. Isa sa sisilipin kung may violation ba sa Anti-Hazing Act of 2018. Ang 68 taong gulang na si Baldwin ay ang head coach ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team simula noong 2016. Siya rin ang hepe ng Gilas Pilipinas Youth National Basketball Program. Hinikayat na ng Philippine Sports Commission na harapin ni Baldwin ang mga tanong ukol sa insidente. Nauna nang hiningi ng kampo ng pamilya ng mga nasawi na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order para hindi makalabas ng bansa si Baldwin habang gumugulong ang investigasyon. Sa bagong pahayag, sinabi ng pamunuan ng Ateneo de Manila University na naka-leave si Baldwin at ang team manager na si Christopher Epoch Kimpo habang nagsasagawa ng investigasyon. Samantala, inaasahan na magsasagawa rin ng hiwalay na imbestigasyon ng Senado ukol sa insidente matapos makiramay ng ilang mambabatas sa pamilya ng mga yumao. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
6: Nabulabog ang mga residente sa isang palengke at paaralan sa Tagum City, Davao del Norte nang biglang nag-amok ang isang lalaki na may dalang itak Miyerkules ng hapon. Unang naispatan ang suspect sa gitna ng kalsada sa Rojas Market at nang rumisponde ang pulisya, inabutan na nila ito sa labas ng isang paaralan. Nagwala ang lalaki na napalibutan ng mga armadong pulis. Nagpulasan ang mga tao na pumasok sa parking lot ng paaralan ng lalaki na ikinatakot ng mga residente lalo't may mga estudyante roon. Hinabol na nag-amok ang isang lalaki at dito na umalingaw-ngaw ang mga putok. Tinamaan sa hita ang suspect na ayon sa pulisya ay kanilang ginawa na mapigilang makapanakit ang lalaki ng ibang tao. Stable na ang kondisyon ng suspect at iniimbestigahan ang dahilan ng pag-amok nito. Iniimbestigahan pa ng PNP ang dahilan ng pag-amok.
0: Apat nang namatay kabilang ang isang buntis sa sunog sa residential commercial area sa Calamba City sa Laguna. Sa Valenzuela City, 50 stalls sa Valenzuela Gateway Complex ang nilamo ng apoy ngayong Huwebes ng umaga. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
10: Kita na dulot na ito ang paglamo ng apoy sa Valenzuela Gateway Complex o VGC sa Paso de Blas, Valenzuela City, mag-aalas 6 ng umaga ngayong Huwebes. Nasa 50 pwesto ang natupok sa sunog.
11: Sa loob po ng complex, merong kainan, palengke, grocery, meron din po mga tiyangge at parkingan ng motorsiklo. Yan po yung ating nakuha impormasyon mula po doon sa mga nasunugan na mga may-ari ng stall dito po sa business complex na ito. Yung terminal naman po ay malapit din dito pero hindi naman nadamay sa nangyaring sunog.
10: Umabot sa 3rd alarma ang sunog kung saan rumesponde ang mahigit 50 truck ng bombero. Kabilang na ang mula sa BFP at mga fire volunteers sa iba't ibang lugar. Naapula ang apoy makalipas ang mahigit 4 oras. Kabilang sa mga nasunog ay ang isdaan at babuyan na magkakaibigang sina Marnel, Nenet at Jane.
12: Wala kami na salba. May mga paninda pa kami dyan. Kapamili pa lang namin. Tapos yan, ang hirap kasi makaka-recover ngayon. Ang hirap kasi ng buhay. Tapos ito pa nangyari. Back to zero kami. Kaya ang hirap talaga.
10: Ang tindahan naman ni na Edris Ahmad, wala nang mapakikinabangan matapos lamunin din ang apoy.
13: Nasunog po lahat eh. Wala po natira sa amin. Sapatos, tsaka ano, sinelas, tsaka mga damitan. Lahat ng pera namin nandyan, pati yan eh. Walang natira, back to zero talaga kami.
14: Sa challenges naman po sir, actually sir, napagandaan naman po namin. Yung water interruption po ngayon sa Valenzuela is... Napagandaan naman po. Kaya makikita nyo po sa board namin, marami pong fire truck ang pumunta.
10: Nadamay din ang 7 bahay sa sunog. Ang ilan sa naapektuhang pamilya nasa evacuation center ng barangay Paso de Blas at nabigyan na ng paunang tulong. 2 namang stall owners ang sugatan matapos malapnos sa sunog. Dinala na sila sa paggamutan at nasa maayos ng lagay. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP para alamin ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog maging ang pinagmulan nito. Samantala, sa Calamba City, nasawi ang 4 na katao, kabilang ang isang buntis, habang isa pa ang sugatan. Matapos sumiklab ang sunog sa isang residential commercial area sa Barangay Real, madaling araw ng Huwebes. Ayon kay Calamba City Police Chief Police Colonel Dennis De Guzman, kabilang sa mga nasawi ang mga residenteng nakatira sa 2nd palapag ng isang bakery na pinagmulan umano ng apoy. Nagtrap umano ang mga biktima sa loob ng gusali habang mabilis na lumalaki ang apoy. Bukod sa bakery, nadamay din ang ilang katabing establishmento. Ngunit agad na napula ang apoy na mga rumisponding bumbero. Meron ding naitalang sugatan sa insidente na agad na nabigyan ng paunang lunas. Patuloy pa ang investigasyon sa pagtukoy sa pinagmulan ng apoy at kung paano natrap ang mga biktima sa loob ng gusali. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Gretchen, sabi nga ng Bini, ang buhay ay hindi karera. At ngayon, mukhang nasa bagong era na ang Nations Girl Group. Ano ba ang leta sa kanila? At ibisang high five for Bini dahil ipinagdiriwang ng Nations Girl Group ngayong araw ang kanilang 5th anibersaryo. At kasabay ng selebrasyon ay ang pagbubukas ng Bini Pop-Up Store. Ilang Bini members ang personal na bumisita doon at nag-shopping pa. Nagpapatrol MJ Felipe.
15: Ipinagdiriwang ngayon ng Bini at ng Blooms ang 5th anniversary ng Nations Girl Group. Bahagi ng selebrasyon ang pagbisita nila sa pagbubukas ng Bini Pop-Up Store sa isang mall sa Pasay City. Nag-ikot ang girls at nag-shopping na rin ng ilan sa kanilang paboritong merch items.
16: Alam, cute!
17: Parang gusto mo nang iuwi yung bag.
16: Yes!
15: Kwento nila, heaven para sa Blooms ang lugar na ito.
2: Ma-overwhelm sila dito, para silang nasa ibang mundo. Tsaka nakikita niya dito yung iba't ibang era ng Bini, Feel Good, Born to Win, Tala Arawan, tsaka yung Biniverse.
15: At dahil espesyal ang araw na ito, may regalo ang girls sa ilang Lucky Blooms na bumisita sa pop-up store. Isang Sintra board photo na may pirma ng girls. Wala sina Stacy at Sheena sa event dahil masama ang pakiramdam.
16: We've been a fan for ilang years na, tapos first time na ganito. Grabe! Kanino pa naginip to? Kanino pa?
18: Happy anniversary, Vinny!
15: Pagkatapos nito, diretso ang girls sa Biniverse and Chorus Listening Party, kung saan pinaparinig sa Blooms ang mga napili nilang kanta. Ayon sa Bini, alam nilang talented ang Blooms, kaya hindi na sila nagulat sa ganda ng mga kanta.
16: Actually, they're very creative, especially sa mga art cards na ginagawa nila, mga merch, di ba? So, ayun. Hindi naman kami nagulat. Ang hirap talaga mamili. Parang kung pwede lang talaga namin i-keep almost lahat, gagawin po namin.
15: Next week, ang much-awaited kickoff ng Signal World Tour na magsisimula sa MOA Arena. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ina ng bumanaw na Ateneo player na si Divine Adili, labis ang hinagpis. Rip Current, isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkalunod sa dagat. Paano nga ba maging ligtas mula rito? Alamin! Coco Martin, paano muling binuhay ang Aksyon? Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
19: TTZMM, numero uno sa aksyon!
20: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
21: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: TV Patrol sa DZMM!
22: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa maayos na liver function,
25: Liveraid Pro.
24: Liver up na tayo
25: with Liveraid Pro.
26: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: TTZMM, numero uno sa aksyon.
20: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
19: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
28: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
29: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
30: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Derlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo Asian Development Tour. Luisita Golf and Country Club. NV and GAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcorp.ph.
1: TV Patrol sa DZMM.

0: Matapos ma-isolate ang sentro ng bayan ng Glan itong mga nagdaang araw, tuluyan nang natanggal ang mga debris at gumuhong lupa dahil sa landslide. Patuloy naman ang search and retrieval operation para mahanap ang mga nawawala pa. Live mula sa Glan, Sarangani, nagpapatrol si Rafael Busano. Rafi, ilan pa ba ang hindi pa rin nakikita dyan sa bayan ng Glan?
1: Bernadette, alam mo, ayon sa MDRRMO ay nananatili sa pitong individual ang nananatiling hindi pa nahahanap o nawawala hanggang sa mga oras na ito, habang umakita rin sa 18 ang nasasawi dito sa bayan ng Glan dahil sa lindol. Ilang residente rin na ating mga nakausap kanina at kahapon ang nagsasabing posibleng may natabunan dito sa gumuhong building sa aking likod. Pero kung mahirap na nga yung mag-retrieve sa mga ganitong klaseng pagguho, ay mas mahirap din yung manong-manong paghuhukay na ginagawa ng mga rescuer sa mga bundok.
2: Sa malayo, mataas at liblib na sitio sa Barangay Kalabani na abutan namin ang kumpulan ng mga tao at mga rescue workers sa baba ng bundok. Isang babae ang natabunan ng guho dito kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Mano-mano ang paghuhukay ng mga rescue worker dahil hindi maabot ng kahit anong heavy equipment ang lugar. Kita na ang kamay ng biktima, pero hirap pa rin makuha yung katawan. Pahirapan ang kanilang pagkilos dahil oras na magka-aftershock, posibleng gumuho na naman ang bahagi ng bundok. Sa taas ng bundok, tahimik na nag-aantay ang mister ng biktima na si Boy Carsada. Sa huling tala ng disaster office ng Glan, 18 na ang namamatay sa lindol dito. 7 naman ang nawawala pa hanggang ngayon.
3: Hopefully, may fuel para at least yung mga heavy equipment, may mga pwede nang mag-clearing operation sa mga highways at saka mga inner barangays. May equipment naman sir, medyo low on fuel lang talaga tayo.
2: Kahapon pa nagmamakaawa ang mga residente ng tulong dahil wala ng pagkain at tubig. Matapos matanggal ang mga bumagsak na lupa at bato, nagpasukan na rin ang mga ayuda. Yun nga lang, nasa 8 barangay pa sa Glan ang nananatiling isolated hanggang ngayon.
4: Nagpapatulong ako ng chopper para through chopper mahatid yung ating mga pagkain. Kasi yun lang ang way. Kawawa na masyadong tao doon sa bundok.
5: Nadagdagan ng sinanay hanggang dito. Napakasakit kasi hindi po natin ano yung trahedya.
2: Kita rin ang pagkukumahog ng mga taga-Glan pagdating ng isang chopper kanina. Ilang pasyente ang kinailangang i-airlift para agad na madala sa pagamutan. Ito na ang tinuturing na pinakamalaking pinsala na tumama sa Glan ayon sa ilang lokal na opisyal.
1: Bernadette, ayon nga kay Governor Rowel Pacquiao, no, aabot na sa halos 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala na natamo ng kanilang probinsya dahil nga dito sa napakalakas na lindol na ito. At kung kahapon ang sabi ng alkalde sa atin na ay parang hindi niya alam kung saan magsisimula, ngayong nagbukas na yung main road papasok dito sa poblasyon, malinaw na ang kanilang kailangan talaga ay ayuda, pag-distribute nito, at yung paghukay sa mga nananatiling nawawala at pag-aayos ng mga iba pang kalsadang sira at hindi pa rin madaanan. Pero yun nga Bernadette, ang sabi rin nung ilan ay mukhang matagal pa talaga bago nila masabing muling nanumbalik sa normal ang kanilang buhay. Bernadette.
0: Maraming salamat, Rafael Busano.
6: Tuloy-tuloy ang pagdalaw ng mga kaanak, kaibigan, coaches at maging ng ilang politiko sa lamay ng Yumaong Ateneo basketball player na si Rene Paterbonia sa huling araw ng kanyang burol sa Quezon City. At live mula sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, nagpapatrol si Andrea Taguines. Andy, may schedule na ba kung kailan maiuwi sa probinsya yung labi ni Rene?
7: Tony, hinahanda na nga ang pagdadala ng mga labi ni Rene sa Davao bukas ng madaling araw. Kaya ngayong araw, marami na yung humabol dito sa Quezon City para makabisita at makidalamhati sa kanyang pamilya. Ang sa ngayon, bukod dun sa mga nagsusulong ng hustisya para dun sa nangyari kay Rene, no? Nang ibabaw din yung mga kwento ng pagiging mabait ni Rene at yung kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Higit sa pagiging magaling na basketball player, marami ring bumilib sa pagiging mabuting tao at mapagmahal na anak ni Rene Baterbonya. Yan ang sentimiento ng mga dumalaw sa kanyang burol sa Quezon City nitong nagdaang dalawang araw.
8: Lagi niya iniisip yung family niya, lagi niya iniisip yung kapakanan ng mga kapatid niya. So, very inspiring. Yun na yung last conversation namin. Sabi sa akin na, Coach, hindi mo na ako uwi ng Davao after 5 years na. Dapat mayaman mo na ako dito para maahon ko sa kahirapan ng family.
7: Kinangaan din ni Coach Jess ang karakter at kababaang loob ni Baterbonya sa kabila ng kanyang mga napagtagumpayan. Pinangunahan ni Baterbonya ang Davao Eagles para magkampiyon sa 2025 palarong pambansa. Pinarangalan din siyang most valuable player noon.
8: Sobrang bait na bata, sobrang wala siyang, kahit sinong player, wala siyang kaaway. Sa loob ng court, sinusuntok siya, pero siya pa yung nagsusori, sobrang humble. Wala kang makita na yabang.
7: Tumatak rin si Rene sa ibang atletang hindi naman niya ka-eskwela, pero nakasabayan sa ilang kompetisyon.
5: Si Rene po naman, sobrang bait na talaga, as in like, pag may problema, siya yung malapitan ko po talaga.
7: Dumating din ang mga miyembro ng Calabarzon basketball team na nakalaban ni Baterbonya at Davao Region sa 2026 palarong pambansa.
9: Hindi ko po ina-expect na ganun mangyayari sa kanila. Inaabangan ko rin po yung paglalaban namin sa college.
10: Sa totoo lang, yung team namin, yung attitude ni Rene, lagi namin example. Kasi grabe yung ugali ng bata, sobrang bait.
7: Umaasa naman si Senator Robin Padilla na magsilbi pa rin magandang halimbawa si Baterbonya sa mga kabataang Pilipino.
11: Napaka-close nilang pamilya. Dumudugo ang puso ko dahil napaka-agang nawala ng batang to.
7: Nakiramay rin at nagbigay ng bulaklak si Senador Bam Aquino na alumnos ng Ateneo de Manila University. Kapwa nagsusulong ng resolusyon sa Senado si Aquino at si Padilla na imbestigahan pa ng mas maigi ang team building activity na nagresulta sa maagang pagkamatay ng basketbolista. Psychosocial support naman at iba pang klaseng tulong ang nais ibigay ni dating senador, kapwa Atenista at Philippine Red Cross CEO at Chairman Richard Gordon.
12: Sabi ko sa kanila, pagdating nila doon, napapalalayan ko sila sa Red Cross sa Butuan, saka sa Davao, para yung total natin sa social, siyempre may trauma yan eh, para matulungan sila doon sa psychosocial support, kung ano man ang kailangan nila, para at least makapanahon ng ganito, siyempre naiwan ang medyo may tama, masakit, dapat yun ang alalayan natin.
7: Bumisita rin si Zambales 2nd District Representative Doris Manikis na naniniwalang dapat magkaroon ng mas mahigpit na mga regulasyon sa pagsasagawa ng team building activities sa dagat.
13: Sana wag na ma-audit ito at kung sakali na magkakaroon ng team building, lahat ng garantiya para maging safe naman yung mga bata kasi pinagkatiwala sa kanya ng magulang.
7: Bumalik din ang ilang PNPCIDG officers sa Arlington Memorial Chapel kanina. Samantala, ayon sa Ateneo de Manila University, sila mismo ang nakiusap kay Blue Eagles head coach Tab Baldwin na huwag munang magbigay ng pahayag at hayaang magpatuloy ang mga opisyal na proseso kaugnay ng insidente. Sabi pa ng universidad, inatasan nila si Baldwin na ituon ang atensyon sa emotional at psychological welfare ng mga manlalaro, coach at staff na apektado ng insidente, pati na rin sa kanyang sariling kalagayan. Tony, first time namang humarap sa Ateneo community ni Coach Tab Baldwin kaninang hapon. Dumalo siya doon sa candle lighting vigil na idinaos para kay Rene at saka kay Divine Adili sa loob mismo ng Ateneo de Manila University campus. Pero alam naman natin na yun nga, naglabas na ng pahayag yung Ateneo na napagdesisyonan na nila bilang isang institusyon na hindi muna magbibigay ng pahayag sa publiko o sa media si Coach Tab habang siya ay naka-leave at habang gumugulong yung investigasyon ng mga otoridad at yung sariling fact-finding inquiry ng Ateneo. Dito naman sa Arlington, Tony, katatapos lang nung Misa, final wake mass para kay Rene dito sa Quezon City. Isa nga dun sa mga nakita nating dumalo ay ang University Athletics Director ng Ateneo na si Mr. Emmanuel Fernandez. At bukas naman, since itatransport na nga yung mga labi ni Rene ay sa Ateneo de Davao University Senior High School bangkal na yung magiging susunod na public viewing para kay Rene. At yun na muna ang latest. Tony, balik sa'yo.
6: Pero Andy, wala pa namang pinapaalam sa publiko, no? Kung kailan mismo ang libing para kay Rene?
7: Tony, wala pang binibigay yung pamilya na eksaktong detalye, eksaktong date, no? Pero kalaunan ay balak nga nilang iuwi sa Agusan del Sur kung saan ipinanganak mismo si Rene, no? Doon siya balak ilibing pero wala pa silang ibinibigay na schedule dahil I believe pati sa Davao meron ding mga nag-request na baka makapag-sponsor or makapag-hold din sila ng parang public viewing para kay Rene. Apart from Ateneo, meron din siya mga ilang benefactors kasi doon. So, aabangan natin kung ilang araw siya mananatili sa Davao bago siya ilipad sa Agusan del Sur. Tony.
6: Alright, maraming salamat, Andrea Taguines.
14: Nanawagan ng ilang faculty members ng Ateneo de Manila University sa pamunuan ng eskwelahan ng kaliwanagan sa insidente ng pagkalunod ng dalawa nilang varsity players. Sa kanilang open letter kay Ateneo President Father Roberto Yap, sinabi nilang nakikiisa sila sa pagdadalamhati ng buong Ateneo community. Sa pagpanaw ni Rene Clark Baterbonya at Divine Adili, nakikiramay din sila sa kaanak ng mga nasuwi. Pero bilang mga guro na nangangalaga sa kapakanan ng mga mag-aaral, nais nilang maging bukas ang pamunuan ng pamantasan sa detalye ng insidente at proseso ng investigasyon. Hindi anila sapat ang mga inilalabas na pahayag ng pamunuan sa ngayon dahil hindi pa nito nasasagot ang ilan nilang mga agam-agam. Hiling nila, humarap na mga opisyal ng Ateneo at coaching staff ng men's basketball team imbis na idaan sa mga social media post ang mga pahayag.
15: Isang panalo na lang ang kailangan ng New York Knicks para tanghaling kampiyon sa NBA. Tinalo nila ang San Antonio Spurs ng isang buntos sa isang makasaysayang comeback win sa Game 4 ng Best of 7 Final Series. Nagpapatrol, Champ de Lunas.
16: Lamang ang San Antonio Spurs sa first half ng Game 4 ng NBA Finals. Angat pa sila ng 29 points sa third quarter. Pero humabol ang New York Knicks sa fourth quarter. Kumanana ng mga puntos ang Knicks star na si Jalen Brunson. Sa mga huling segundo at lamang pa ng isang Spurs, nakascore si New York forward OG Anunoby sa mintis ni Brunson. Pero hindi agad nagdiwang si Anunoby matapos ang kanyang tip-in dahil may higit isang segundo pa anyang nalalabi.
17: I looked up to see the time. If it would have been 0-0, I would have been more excited. But it was 1.2 left, so just knowing I have to get a stop now. Just staying with it, staying present. Not getting too happy because the game's not over yet.
16: Sa sumunod na play, matinding depensa ang ipinakita ng Knicks para manalo 107-106 at maitala ang pinakamalaking comeback win sa kasaysayan ng NBA playoffs. Pinuri naman ni New York head coach Mike Brown ang kanyang team.
18: We're coming from 29 down or 27 down, whatever it is, you know, it gives you the confidence to know that, okay, hey, we're never out of the game. And if we're down again, which you hope you don't get down that much, let's just keep fighting. Let's keep doing what we're doing.
16: Malaki rin ang naging ambag ng point guard na si Jose Alvarado. Bukod sa mga ipinasok na 3-point shots, siya rin ang nagdala ng bola para matanggal ang pressure kay Jalen Brunson. Si Karl Anthony Towns naman, kahit may 2 quick fouls sa first quarter, bumawi at nagtala pa rin ng double-double na 13 points at 10 rebounds.
19: I think we all felt something like that emotion that was special. It is something that, you know, MSG hasn't had that kind of moment in a long time, so shout out to our fans for it.
16: Isang kupunan pa lamang ang nakabalik sa 3-1 finals deficit sa NBA, ang 2016 Cleveland Cavaliers. Hindi imposible, pero mahihirapan ng husto ang San Antonio na maipanalo ang kampyonato base sa statistics ng liga. Hindi sinayang ng New York Knicks ang kanilang home court advantage nung kunin nila ang Game 42 sa Madison Square Garden. Napaka-importante ng panalong ito dahil isa na lamang kanilang kailangan para makuha ang ikatlong kampeonato ng kanilang storied franchise. Shank de Lunas, ABS-CBN News, New York City, New York.
0: Pagbabalik ng TV Patrol, mga tatayo bilang private prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinangalanan na. At ina ni Ateneo Blue Eagle Divine Adili, inalala ang anak bilang tanging pag-asa ng pamilya. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
20: DZMM, numero uno sa aksyon. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Sinima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Proteksyon at tulong sa atay.
24: Liveraid Pro.
23: May Silymarin, may multivitamins pa.
24: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.
20: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30.
25: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Time Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lugar.

0: Engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
1: Basta AM, DZMM!
2: Pinangalanan na ang 10 abogado na kasama sa mga tatayo bilang private prosecutors sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
3: Hindi bababa sa 10 private prosecutors ang tutulong sa mga taga-usig mula sa Kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito sina Attorney Lorna Capunan, founder at senior partner ng Capunan and Castillo Law, Attorney Amando Ligutan, managing partner ng Saligal Law, at Attorney Marforth Fua, managing partner ng Pecabar Law at dating assistant presidential legal counsel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: My 48 years as lawyer, this probably is what we call payback time.
5: If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting vice president for misusing millions of pesos of public funds?
6: As vanguards of the Constitution, we see to it that the constitutional process as mandated in the Constitution is followed through the letters.
3: Kasama rin sa unang batch ng pinangalan ng private prosecutor sina Attorney James Brian Ibrahim Ali, Erwin Matiba at Justin Lamarca ng Pecabar Law, at sina Attorney Sonia Castillo, Dina Singian, Lino Capunan at Bettina Zamora ng Capunan and Castillo Law. Gate ni Fua, walang kinalaman ng Pangulo at pamilya nito sa pagtulong niya at ng ilang abogado ng Pecabar sa House prosecution.
5: It is the House who enlisted our support, not the President, no? Or not anyone of the first family. It is just a purely professional engagement.
7: We want to make it clear, ang pagpili po ng private prosecutors is exclusive decision ng 11 House prosecutors. It is us who decide kung sino ang tutulong sa amin na private prosecutors. And as they have said, we are not receiving instruction from anyone.
4: I never worked with Malacanang. We do not receive instructions from anyone.
3: Sabi ni Luis Tro, sa Lunes, inaasahang maghahain sa Senate Impeachment Court ng entry of appearance para sa unang batch ng private prosecutors. Kaugnay naman ang pananaw ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na 16 na boto pa rin ang kailangan para makonvict si Duterte sa alinman sa Articles of Impeachment. Sabi ng ilang House prosecutors,
7: what the Constitution provides is 2/3 of all the senators. It used all. It did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this.
8: It's very similar to yung question tungkol sa quorum. Kung dati ang pananaw ng karamihan ay dapat 13, kinlaro na yan ng ating Supreme Court that it could be less than 13 depending on how many senators are within the coercive reach of the Senate.
3: Sa gitna ng batikos na inuuna ng Kamara ang impeachment kaysa pagtulong sa mga biktima ng lindol, sinabi nilang kasama ang 11 House prosecutors sa 139 na miyembro ng Kamara na nag-ambag-ambag para tumulong sa mga biktima. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
2: Naghain ng cyber libel complaint si House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adjong laban kay Attorney Levy Baligod at 18 dating empleyado ni Zaldi Cook sa Marawi City. Ito'y kasunod na pagdadawit ng mga akusado kay Adjong na tumanggap umano ng mali-mali tampera. Ayon sa kongresista, gawa-gawa lamang, malisyoso at pawang imbento ang pahayag ni Baligod. Matatanda ang humarap sa pulong sa Senado na pinamunuan ni Senador Rodante Marcoleta, sina Baligod at 18 kaugnay sa sinasabing imbestigasyon sa flood control scandal.
9: Labis ang paghihinagpis ng ina ni Ateneo Blue Eagle, Divine Adili, sa pagpanaw ng anak na anya'y tanging pag-asa ng kanilang pamilya. Inalala naman ng matatalik na kaibigan ang Nigerian player na itinuring nilang nakababatang kapatid. Nagpapatrol, Alison Ko.
10: Positibo ang pananaw ni Divine Adili noong Nobyembre sa kasagsagan ng UAAP Season 88. Kagagaling lamang niya noon sa pahinga dahil sa back injury, pero ramdam agad ang kanyang ambag sa Ateneo Blue Eagles.
11: Yeah, I think I'm getting there. I just leave it to God. So it's, you know, practice, getting extra works, especially just like I did today with, you know, mishandling the ball a couple of times. So I'll just get extra practices, do extra drills, that's the way it goes from there.
10: Pero hindi na makakabalik sa UAAP si Adili matapos ang malagim niyang sinapit sa aktividad ng koponan nitong Lunes. Tatlong araw matapos ang trahedya, dinalaw ng mga kaibigan at kapwa foreign student athletes ang mga labi ni na Divine Adili at kanyang teammate na si Rene Baterbonia sa Quezon City. Bukod sa pagiging kilalang rookie center ng Ateneo, inilarawan ng malalapit niyang kaibigan si Adili bilang tahimik pero maaasahan at itinuring nilang parang nakababatang kapatid.
12: He's more than a friend to us. He's like our junior brother since we are here before him. Then he's really a very quiet guy, like very friendly. So it's really a very painful event.
10: Kwento naman ng kaklase at matalik na kaibigan ni Adili sa Ateneo na si Donna De Leon, pangarap nitong maipagpatuloy ang kanyang basketball career para matulungan ang kanyang pamilya. Dagdag ni De Leon, sa huling pagkikita nila bago umalis si Adili para sa training, nagpahayag ito ng pag-aalala dahil unang beses niyang sasama sa nasabing team building activity.
13: Pinag-usapan lang po namin na sinabi niya po sa akin na takot, hindi naman sa takot na word, pero parang based sa mga pinagsasabi po ng teammate niya na ano yung gusto ni coach sa training, parang hard training, ganito, ganyan.
10: Isa rin sa mga dumalo sa puneraya, si former Ateneo Blue Eagle Chibuweze Ike. Naging sentro siya ng men's basketball team mula 2015 hanggang 2017. Nanawagan si Ike sa dati niyang coach na si Tab Baldwin na magsalita na tungkol sa insidente.
14: I know he's going through a rough time right now, but I would love him to speak up and let the people know what happened.
10: Nananatili pa rin sa morgue ng funeral parlor sa Quezon City ang mga labi ni Adili. At labis ang hinagpis ng kanyang ina sa sinapit ng kanyang panganay na anak.
15: It's not easy for us. It's the only hope of this family. It's our hope. He's too hardworking. He loves his family. I need an answer, a clear answer from Philippines, from Ateneo Blue Eagle, the coach that took them there. They should please, I just need an answer. Let me know what happened to my son. The stories are not the same.
10: Ayon sa pahayag ng Nigerian Embassy, hiniling ng pamilya ni Adili na maotopsiya muna ang mga labi bago ito iuwi sa kanilang bansa. Nanawagan din ang embahada sa Nigerian community sa Pilipinas na manatiling kalmado, iwasan ang mga spekulasyon at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang patuloy ang mga investigasyon. Alison Ko, ABS-CBN News.
16: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, inaulan pala ngayon. Ang tanong, uulanin ba ang flag racing bukas para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan?
17: Alam mo Alvin, hapon at gabi pa aasahan ang mga pag-ulan bukas, Araw ng Kalayaan, kaya pwede po ang magandang flag racing bukas. Mahina pa rin kasi ang habagat na umiiral lamang dito sa northwestern portion ng Luzon. Umiihip naman ang mainat na easterlies mula sa Pasipiko, dito po sa silangang bahagi ng ating bansa, dala ang mainit na panahon at moisture na nagpapabuo ng thunderstorms sa hapon. Pero wala pong inaasahang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 12, Biyernes sa Luzon po, maulan sa umaga sa ilang bahagi ng Bicol at sa may Romblon, habang tanghali hanggang hapon, may mga paulan na rin dito sa bahagi po ng Calabarzon at maging sa may Mindoro. Hapon hanggang paglubog ng araw, may thunderstorms pagkapaulan po yan dito sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, at paglumalim ang gabi, may kaunting ulan pa sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Palawan, bago magtanghali, magsisimula na yung mga pag-ulan, lalakas po iyan bandang hapon at pagsapit ng gabi, may kaunting ulan pa sa northern part ng probinsya. Sa Visayas naman, maulan po sa umaga dito sa may Central Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi ng Panay. Pagsapit naman ng tanghali, ilang bahagi ng southern part ng Negros dito sa may Eastern Visayas ang makakaranas ng mga pag-ulan. Bandang hapon, ulanin din po dyan sa may northern part ng Leyte at Biliran at dito sa may northwestern part ng Samar. At pagsapit ng gabi ay halos wala na pong ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Sa Mindanao, maaraw sa umaga sa malaking bahagi pero may mga pag-ulan sa ilang bahagi po dyan ng Caraga, maging sa may Zamboanga City at Basilan. At ulan po mula tanghali hanggang hapon sa may Sulu Archipelago, pati dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sa hapon, mas malakas naman yung aasahang ulan dito sa may Lanao Provinces. At pagsapit po ng gabi, naku, may malalakas pang ulan dito sa bahagi po ng Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao, at may mga pag-ulan din dito sa Sokcergen. At mataas din po ang tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi, Biyernes, Sabado at Linggo dyan sa General Santos City at mga karatig bayan na naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol. Mag-ingat dahil pwede yung mga paghuhunan ng lupa lalo sa mga lugar na nakaranas na nga po ng landslide dahil sa lindol. Kayo naman sa Metro Manila, mainit at maaraw po sa umaga hanggang tanghali pero mula alas 3 ng hapon hanggang gabi ay mataas na po ang banta ng mga pag-ulan dahil sa thunderstorms. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Pamilya, ang rip current ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkalunod sa dalampasigan. Ano nga ba ang rip current at paano magiging ligtas mula rito? Sa habang 36,000 kilometers, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamahabang dalampasigan sa buong mundo at isa rin sa pinakalantad sa mga banta mula sa dagat. Kung nabubuo ang tsunami dahil sa lindol o pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat, ang storm surge dahil sa bagyo, kakaibang panganib din ang dulot ng rip current.
18: Ang rip current po, ito po ay isang malakas at makitid na agos ng tubig na humihila palayo mula sa dalampasigan papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat.
17: Dahil makitid, malakas ang puwersa ng rip current. Kung ang karaniwang tao ay lumalangoy sa bilis na 0.3 meters per second, mas mabilis ng 3 hanggang 7 beses ang rip current.
18: Ang pangunahing panganib nito ay ang pagkapagod habang nilalabanan ng malakas na agos.
17: May 3 dahilan na nakaaapekto sa pagkakaroon ng rip current.
19: Yung wave kasi ay isa sa factor kaya na perform yung rip current at the same time yung hangin. And then, yung bathymetry or yung topography ng beach.
17: Pero dahil sa pabago-bagong bugso ng hangin, bigla-bigla rin ang pagbuo at pagkawala ng rip current. At may mga lugar na mas madalas makaranas nito kumpara sa iba.
19: Isa din sa major factor ay yung hangin, nagbabaliktad yung ating monsoon system. So kapag amihan, favorable ang kanyang formation dito sa Pacific side, east side of the Philippines. Tapos kapag habagat, mas exposed tayo dito sa west side.
17: Paano nga ba malalaman kung may rip current sa isang lugar?
19: May mga side ng beach na merong wave breaking pero may isang parte na kalmado. Wala kang makikitang breaking waves. So isang manifestation yon na meron siyang rip current. At isa pa, kapag may nakikita kang mga floating debris, seaweed, na ang float niya ay palayo sa dagat, so para sa nakalinya, palayo sa shore.
17: Paalala ng Philippine Coast Guard, kapag naipit o natangay ng rip current ang isang individual,
18: dapat manatiling kalmado, syempre para mas makapag-isip pa. At huwag pong lumangoy ng diretso pabalik sa Pampang laban sa agos. Lumangoy po pahalang o kasabay ng baybayin hanggang makalabas sa malakas na agos. Saka at pag nakalabas na po ng rip current, lumangoy po pabalik sa Pampang ng pahilis. Kung makalabas naman na po o lumutang sa tubig para makatipid ng lakas at ayun po, humingi ng tulong.
17: Tiyakin ding may lifeguard sa paligid kung lalangoy. Huwag ding pabayaan ang mga bata na walang bantay at alamin ang lagay ng panahon at sitwasyon ng dagat. Mula 2014, minamandato ng Philippine Coast Guard ang pagkakaroon ng lifeguards sa mga pampubliko at pribadong beach resorts sa bansa. Pero para sa mga eksperto, hindi ito sapat.
19: Parang walang dedicated national law kasi existing in addressing the rip current, unlike other countries like the US, the Japan, Australia. Sometimes yung rip current initiative of LGU.
20: Meron din sigurong signage sa mga sa public na kung nadala ka nga ng rip

0: kaugnay sa kasong cyber libel. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7:37 ng gabi.
3: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Inaresto si dating Ilocos Sur Governor at negosyanteng si Luis Chavez Singson dahil sa isang cyber libel case laban sa kanya. Ayon sa Quezon City Police District, isinilbi ang arrest warrant sa tahanan ni Singson sa Barangay Ugong Norte, Huwebes ng hapon. Inilabas ng Regional Trial Court sa Bigan City ang nasabing warrant kaugnay na umunoy paglabag ni Singson sa Cyber Crime Prevention Act of 2012. Dinala ang dating gobernador sa presinto para sa booking, documentation at iba pang legal na proseso. Matapos naman maglagak ng itinakdang piyansa ng 60,000 piso, pinayagan na rin siyang pansamantalang makalaya. Na-recover na ang labi na ilang biktima ng magnitude 7.8 malindol sa General Santos City. Pero habang puspusan ang retrieval operations, dumadaing naman ng ilang residente na hindi pa naaabot ng tulong. At live mula sa General Santos City, Patrol Francis Orsio. Francis, saan nga daw ba nahanap itong mga labi?
8: Tony, na-recover na nga ang labi nitong huling biktima na naapektuhan nga nitong gumuhong gusali na grocery store. Itong nakikita niyo dito sa likuran ko dito sa Barangay Talumpang sa General Santos City. Bukod pa ito sa isa pang search and retrieval operations na isinagawa naman para doon sa dalawang menor de edad na nalunod at na-recover na rin ng Philippine Coast Guard sa Barangay Sigel na sakop nga nitong barangay. Sa tabing kalsada sa Barangay

0: Miguel natutulog ang pamilya ni Marilyn. Ang kanilang bahay hindi na pwedeng tuluyan sa pangambang gumuho ito. Hinaing niya, 4 na araw na ang nakalilipas mula ng lumindol pero wala pa rin tulong na nakararating sa kanila.
1: Masakit talaga siya, masama talaga yung bang hindi ka tinutulungan. Ganito, yung nakikita ng mga tao na tumitingin lang sila, walang pagkain, walang mainom, walang mahigaan.
0: Tulong medikal naman ang kailangan ng pamilya ni Noridia. Kwento niya, sa pagmamadali noong Lunes para makalikas, ay nahulog silang lahat sa hagdan. At ang mag-iisang taong gulang niyang apo ay nauntog sa semento. Dumugo ang ulo ng sanggol pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nadadala sa ospital at nabibigyan ng paunang lunas.
2: Nawala na ako sa malay. Kaya ang anak niya, parang hindi namin napansin ang mga bata sir.
3: Nahulog?
2: Kasi wala kami sa sarili.
0: Kanina, naabutan ng news team ang mga tauhan mula Philippine Army at Bureau of Fire Protection na namamahagi ng tulong sa mga residente ng Barangay Sigel. Ayon sa Philippine Army, galing sila sa pagresponde sa maasim sa Rangani at nadaanan lamang ang mga residenteng nasa tabing kalsada.
4: Magpo-provide po tayo ng potable water po ngayon dito sa 580 families ng Muslim community. Wala pa pong nakakarating na support dito. Wala pa po silang maayos na temporary shelter.
0: Samantala, 3 gabing natutulog din sa gilid ng kalsada ang ilang residente sa General Santos City dahil sa takot sa aftershocks matapos ang lindol na tumama noong Lunes. Nagkabit na ng duya ng ilan habang ang iba naman ay naglatag ng trapal sa hagdan ng ilang gusali sa Acharon Boulevard. Kuwento ni Bayan Patroller Rachel Obsignares, pinipili nilang matulog sa kalsada dahil sa takot sa aftershocks. Hindi naman anya nasira ang kanilang bahay pero malapit sila sa tabing dagat at takot sila sa banta ng tsunami. Sa tala ng DOST Fivox, nakaranas na ng mahigit 3,000 aftershocks ang mga karating lugar malapit sa epicentro ng lindol mula Lunes, June 8 hanggang alas 10 ng umaga ng Huwebes. Dahil din sa takot sa aftershocks, namalagi naman ang ilang residente ng Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental sa bulubunduking bahagi ng kanilang barangay kung saan sila nagtayo ng mga tent para matulog. Kwento ni Bayan Patroller Jelly Ann Modlong Maladian Kilam, 3 araw matapos ang lindol ay hindi pa naaabutan ng tulong ang ilang residente. Hindi kasi mapasok ang kanilang lugar dahil sa landslides at sirasirang kalsada. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection Region 12 na na-recover na ang 2 nasawi mula sa gumuhong grocery store sa Barangay Kalumpang dito sa Jensan. Pero posibleng nasa 11 individual ang patuloy na nawawala.
5: Yung 2 missing na huling na balitaan doon is successfully na retrieve na natin kahapon. On standby yung asset natin para sa iba pang reported missing within the Region 12.
0: Natagpuan na rin kaninang umaga ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang napaulat na nasawing menor de edad na lalaki sa dagat na sakop ng Barangay Sigel kasunod ng nangyaring lindol. Una nang na-recover ang 18 taong gulang na lalaki Miyerkules ng hapon. Tuli kaugnay naman ang mga residente sa Barangay Sigal na ayon nga sa ating ulat ay hindi pa rin nakatira ng tulong. Nakapanayam na natin yung LGU ng Jensan at sinabi nilang nakikipag-ugnay na sila sa barangay officials nitong Sigel para nga mahatira ng tulong yung mga residente doon. Pero samantala naman, ayon sa datos ng Office of Civil Defense, umabot na sa 47 ang bilang ng mga nasawi dahil sa lindol. 31 dito yung mga nawawala at pinaghahanap pa ng mga otoridad. At mahigit 3,000 naman yung mga pamilyang nasa evacuation center sa iba-ibang bahagi ng Mindanao. Kaugnay din nito, marami pa rin yung mga supply ng kuryente ang limitado, pati na rin yung linya ng komunikasyon. At may mga kalsada rin tayong natanggap na report na madadaanan na, kabilang yung sa pagitan ng Malapatan at Saglan. Kasi itong bahagi ng Sarangani na ito ay ilang araw na naiulat na hindi madaanan. Pero ngayon sinabi ng OCD na madadaanan na ito. At may mga ilan pa rin mga syudad at mga bayan, nasa mahigit 200 yan, yung nananatiling suspendido ang pasok sa eskwelahan at trabaho dahil pa rin dito sa lindol. Tony.
6: Maraming salamat, Francis Orsio.
7: Mahigit 3 piso na kada litro ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa world market sa 3rd araw ng trading, pero posibleng mapurnada ito dahil sa panibagong tensyon sa gitnang silangan. Samantala, consumer na naman ang tatamaan ng epekto ng serya ng red alert sa Luzon grid na naging dahilan ng pagtaas ng singil na Meralco sa paparating na June billing. Tinabi na muna ni Delia ang kanilang washing machine na doble kasi ang bill nila sa kuryente noong Mayo, kaya kakamayin na lang muna ang lahat ng labahin para makatipid. Kung tutusin, maliit lang ang bayarin ni Delia sa Meralco, pero dahil mister niya lang ang nagtatrabaho, kailangan magtipid kahit umiiral naman ang patakaran na walang putulan ng kuryente hanggang dulo ng July.
3: Mahirap po kasi nagtitinda lang ako ng butsi. Kung pwede lang pag-araw, yung mga namin, patay lahat. Yung electric pan, tapos yung ilaw.
7: Pero mukhang kailangang lalo pang kumayod ni Nadelia dahil tataas pa ang singil ng Meralco sa paparating na June billing. 15 centavos kada kilowatt hour ang dagdag, nakatumbas ng pagtaas na 30 hanggang 74 pesos sa mga residential consumers. Ang rason, tumaas ang generation charge dahil sa serye ng red alert sa Luzon grid noong May 13 hanggang 15 dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente, kaya sumipa ang presyo sa spot market. Dumepensa ang Meralco nang tinanong kung bakit consumer ang sasalo sa kapalpakan ng transmission at generation plants sa pamamagitan ng mas mahal na singil sa kuryente.
8: We have to reflect the actual costs that the actual bills that are rendered to us by our suppliers, and this included the billings from the spot market that reflected what happened during the supply constraints that the whole grid experienced last May 13 to 15.
7: Umaasa ang Meralco na bababa na ang singil pagdating ng July dahil unti-unti nang nababawasan ng init sa pagpasok ng rainy season. Nagpaalala naman ang Meralco sa mga consumer na huwag i-post sa social media ang kanilang bill. Nauso kasi nitong mga nakarambuan ang pag-post ng Meralco bill dahil sa kaliwat ka ng reklamo sa mahal na singil sa kuryente, lalo noong kasagsagan ng tag-init.
9: Naglalaman po kasi ito ng mga personal at sensitibong impormasyon ng mga customers at maaari hong magkaroon ng data privacy issues. So, pakiusap po namin, huwag na ho natin sigurong ilantad.
7: Samantala, good news, bad news ang takbo ng presyo ng diesel at gasolina sa ikatlong araw ng trading sa world market. Ang problema, biglang isinara ng Iran ang Strait of Hormuz, kaya lalong umigting ang tensyon sa gitnang silangan. Nagbabala rin si US President Donald Trump na susundan pa ang pagbubomba sa Iran hanggat walang peace deal na mapapagkasunduan. Ang tanong, mabubura kaya ang mahigit 3 pesos na bawas sa diesel o lulobo pa ang dagdag sa gasolina sa Martes dahil sa panibagong gulo sa Middle East?
10: Malaki pa rin yung possibility na pwedeng maging rollback pa rin. Although liliit na lang po, ang gasolina po is talaga pong sabihin natin, although maliit yung increase ngayon, lalong nakikita ko natin, lalang lalaki pa po yan.
7: Kinuhanan ng mga mamahayag ng reaksyon ng Department of Energy, pero walang sagot ang gobyerno. Pinangangambahan kasing bumalik na naman ang serye ng big time oil price hike sa Pilipinas na muling magpapalobo sa presyo ng diesel at gasolina sa mga susunod na linggo.
10: Kung magtuloy-tuloy nga lang po yan, it's possible po na yung mga susunod na linggo or sabihin natin ang baka immediately sa after next week, medyo malaki po yung maging increase.
7: Sa ngayon, naglalaro sa 70 hanggang lagpas 90 pesos kada litro ang karaniwang presyo ng diesel at gasolina sa Metro Manila. Susunod, Coco Martin bilang hari ng aksyon sa ating henerasyon, aprupado ng ilang haligi ng industriya. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: TZMM, numero uno sa aksyon.
12: TV Patrol sa DZMM
11: at DZMM Teleradyo.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
11: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Ang cyber attack sa Senate website, kinondena ng liderato ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid sa atin ni Radio Patrol, Robert Mano. Robert?
1: Maring kinondena ni acting Senate President at Senate President Pro Tempore Wing Gatsalian ang cyber attack sa website ng Senado at nalawagan ng pinag-isang aksyon ng pamahalaan upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod nito. Ay kay Gatsalian, ang insidente ay kabilang sa sunod-sunod ng mga banta sa seguridad at kalayaan ng Senado. Nakataas na rin ang alert status sa Senado matapos maiparating ng National Bureau of Investigation ang mga seryosong banta laban sa mga senador at sa Senado. Dahil dito, pinayagan ang mga kawani ng Senado na mag-work from home bilang pag-iingat habang isinasagawa ang mga inspeksyon at ipapahakbang sa seguridad. Binigyan din ni Gatsalian na hindi dapat ituring na hiwalay na insidente ang cyber attack. Anya, ang pag-atake sa mga sistema gaya ng pampambanta na kinakaharap ay krimen at lahat ng kriminal ay dapat managot sa batas. Nanawagan din si Gatsalian sa NBI, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na agad magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Kinumpirma naman ng Senado na website defacement lamang ang nangyari sa pag-atake at walang nakompromiso mga dokumento, database o sensitibong impormasyon. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras, 6 na minuto bago mag alas 8 ng gabi.
2: DZMM, numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naubayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lugar.

0: Engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
1: TV Patrol sa DZMM!

0: indie scene patungo sa mainstream media hanggang sa kilalanin siya bilang primetime king dahil sa mga hit seryeng FPJ's Ang Probinsyano at FPJ's Batang Quiapo. Ngayon, siya na nga ba ang karapat-dapat na tawaging hari ng aksyon sa ating henerasyon? Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Ang mga action movies ni The King Fernando Poe Jr., Leon Guerrero ni Lito Lapid at iba pang action stars ang naging inspirasyon ni Coco Martin sa kanyang mga proyekto, mapapelikula o telebisyon.
2: Na-stop yan dati, naalala ko kung bakit, dahil naging sobrang mahal. Tapos during the time, our economy wasn't doing so well. This was the during the parang late part of 1990s. Then a lot of the actors became politicians na rin.
1: Nabaling ang tema at panlasa ng mga manonood sa drama, rom-com, pati na fantaserye.
3: It's Coco who really brought back the excitement of action movies, action serie. Look at the landscape now. No one would say this, no? Because of Probinsyano, because of Batang Quiapo, diba? It opened the doors to all the other networks doing their own action series.
1: At sa kanyang muling pagbuhay sa action genre, isinama niya ang icons, mga legends, at veterano sa industriyang hinangaan niya noon.
4: Si Coco, yung parang alamat na rin yan eh, sa kabataan ngayon, parang Fernando po yan. Lito Lapid, pinaghalo, masipag, matalino, napakagaling na director, matyaga, madaling araw pa lang, talagang nag-iisip na yan, nasa shooting na kagad. Bawal malate sa kanya, bawal mahuli pagdating sa shooting. Napaka-disiplinadong tao.
1: Inaral ni Coco ang bawat galaw at nakinig sa bawat aral ng kanyang mga idolo.
5: Nagpaturo siya sumakay ng kabayo, pati yung mga paggamit ng barel. Naalala ko yung sa eksena namin na talagang papaturo siya, nagpapagabay siya kay Senlat because blasting.
1: Kaya ang pagbansag ng titulong hari ng aksyon sa ating henerasyon kay Coco,
3: well-deserved. Hari ng aksyon, yeah. Pinanindigan niya. Hindi siya umalis, hindi siya nagbago ng imahe, right. 'Di ba? Paggawa niya ng aksyon, aksyon all the way. He started it again. When no one else was looking into aksyon, si Coco Martin decided, "No, I'm gonna invest on aksyon."
2: Sino pa ba kundi the only Coco Martin? That's his passion eh. You can see the passion in the narrative, in the way he does his stunts. Ang alam ko, he doesn't even want anyone to do his stunts, but he does it himself.
6: Ganda mo, ha?
1: Mapapanood na sa June 22 ang pagbabalik ng hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin sa Sigabo sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: I-distract lang ako dahil doon sa gilid po na aming studio. Mukhang may mga ipa-firing squad doon sa gilid. Sino ba yung mga yan?
8: Mga taga-Ateneo yan.
7: Ah, taga-Ateneo.
8: Mga Ateneo style. No? Pero nakita ninyo, yung mga teacher mismo, yung mga guro mismo ng Ateneo, it appears na hindi din sila satisfied sa nagiging aksyon na school. Kaya they are demanding na ipaliwanag nyo yung kailangan natin ng detalye dito. Imbis na sa social media, tama naman kung ako nanay o tatay, kailangan malinaw sa akin ang paano nangyari yun. Dapat, di ba? And I wanna face kung sino man ang in charge noong panahon na yun. Sino ba ang pinaka-head? Ikwento nyo po sa akin ano nangyari. Diba?
0: Ang tanong ko ngayon, hindi ba nila kinakausap yung magmuntik?
8: Hindi po eh. Nung head coach,
7: Pero sa dami ng mga gusto siyang makausap, malamang sa malamang, kailangan din niya kumarap doon.
8: Ang daming umiiksin, DILG,
7: Dole,
8: NBI, CIBG,
7: Senate pa.
8: Senate, House.
7: Yun na lang ang kulang. Baka dapat yung Arsobispado, tawagin na
8: lang. Mati Comelec, biglang umiiksin.
7: Huwag naman. Kaya dahil hindi naman siya halal.
8: Pero dapat siguro, hindi kailangan may magbuwis ng buhay para matutukan yung safety. Alam mo yun, o di kaya kahit yung mga work, yung mga job,
7: occupational hazard.
0: Matagal na pala yun.
7: So, tingnan natin kung alam din ang mga guest nating estudyante yan. Ha? At yan ang mga balitang binantaya namin para sa inyo tuloy-tuloy. Ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30.
8: Amin yun.
0: Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
8: Uy, suman mo po.
7: Oh, siyempre, kasama din ako doon.
8: Yan. Napapanood po na live ang TV Patrol. Ano ba pa mga paborito ninyong palabas sa I Want? At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan.
0: Sasabihin sa...
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: Goodbye! Goodbye!
10: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maunan eh!

0: Di pala may ayon rata, pero sa lain na higugma, maon na ni! Vibes, ka-vibes,
1: kasama sa ay mga ka-vibes, mga wa kaabot kaganina sa itong nga programang Request 931, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa itong sinder nga si PG, ania ang reply sa iyang istorya. Sa itong nga programang Request 931.
2: Request 931.

0: Adlaw sa mga kabayabs karon, kumusta ang inyohang kahaponon adlaw nga hoybis mga kabayab? Oban, wala, dagko na kay gisi basta adlaw nga hoybis nga naman. Murag kuan, murag ka na ang mulansar karong umaabot kuan eleksyon. Dagko na kay gisi kay kondisyon na kayong lawas mga kabayabs, no? Basta adlaw nga hoybis, no? Ninduta na ilihok-lihok, oy, ninduta na i-duty, oy, no? Ninduta ka i-duty, basta adlaw nga kanaang siya ganun eh, basta adlaw ng kanaang hoybis nga rin sa Biyernes mga kabayabs. Kay, wala naman po, karong Sabado pohon, nga rin Domingo, ting-ipis naman po sa baso. Sumuna siguro mo na kuan ba unya magkapahuway na po no kay kana ang hapit nang mahuman ang semana unya magka day off na katumag day off og adlaw nga Domingo og Sabado sumuna ganang bastang ari na sa hoybis murag nindot na kayo ganado na kay duty no kuan na kayo kana ang athletic na kay lawas basta kana ang adlaw nga hoybis mga kabayan lahi ra gyud sa adlaw nga kana ang Lunes nga murag luya kay tong lawas. Lahi ra gyud sa adlaw nga Lunes nga kana bitaw murag nindot na lang sige gligid-ligid mga kabayan. Nindot lang isigi o kana ang lingkod-lingkod hinuktok. Ay, apa sa dinipa mga kawains, DJ Rico Mambo na po din magkaoban karong hapon na sukad na sa launa, hantod na sa alas 4 sa kahaponon. Iningat nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Iningat nga programa mga kawains. Apa sa dinipa sa mga naminaw karong hapon na. Uncle Boy, pasok! Hello! Kumusta? May hapon. Onya sa ato mga kabayabs karong nagtikaw-tikaw. Di anaman po mi sa kahanginan o manghinaot na usab ako. Manghinaot na usab mi nga naamo karon sa maayo kaayo nga kapiskay kalagsiks panglawas. Kay maunay pinakadako nga regalo, maunay pinakadako nga grasya nga atong madawat matag adlaw mga kabayabs, no? Nga diin kita nakabangon, diin kita nakamata pa, diin kita mayo og lawas adlaw nga hoybis, no? Munay pinakadako gayud nga regalo nga atong nadawat sa atong tibuok nga kinabuhi, no? Nga makabangon pa ta sa adlaw nga ay nagkaugma, makabangon pa ta ugma, sunod adlaw, ana ba, no? Muna na, malipay na lang ta ana mga kabayabs, bahalag wa tay kwarta, bahalag wa tay daghan na puno ta sa utang, ang importante nga buhi ta og lagsik na makapadayon ta sa pagpaningkamot sa pakigbisog aron makakaon ta sa tulo katulosod sa usa ka adlaw. Onya siyempre sa ato mga kabayabs manginaot usab kita nga ang adlaw nga hoybis mamahimong malambuon alang kanatong tanan nga mga mamumuo, di lang tanang mamumuo sa tanang mga nagstambay ron. Maayong adlaw ninyo. Sige, onya, samtang naminaw mo sa atong programang Request 931, nanala, pakusgin yung mga radyo, kay karong taod-taod, lahi na pun nga kaagi sa gugma, lahi na pun nga kaagi sa kinabuhi, ang atong madunggan, mabatian, nining atong programang Request 931, no? Karon, kagahapon, problema to siya sa iyahang unsa to kagahapon ay sana mas Miss Iba. Dyan naman si Miss Iba. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabayabs. Hi, DJ Rico Mambo. Uncle Boy, DJ Pamela.
2: Kamusta? Imong kahapon, oy? Miss Eva?
1: Okay ra kaayo nga gikulbaan.
2: Ay, nga naman na. Nga nang kulbaan sa mga gikabuhi ka?
1: Ay, magpakita na ko nuko karon.
2: Pakita? Anta day ka? Ongo day ka? Multo ka? Ay na, oo, magpakita?
1: Multo.
2: Ano sa mga kabans karon? Di na po, din mga sexy nga guwapang dalaging ding sa kahangin, oy? Di si Pamela.
1: Hindi, Eva.
2: Yan, ano sa ato mga kabams nga namina? Sila mga radio karong hapon na ang atong numero nga pwedeng i-text mapadagatan sa inyong mga greetings o request 09 95 472 0802.
0: DJ Rico Mambo, DJ Pamela.
2: Muna, ano sa itong mga kabayabs karong yamina o sa itong mga taxi drivers karong hapon na. Hi, kumusta? Ito mga taxi drivers, mga grab drivers, o sa bus drivers, ito mga drivers kayo na minaw. Kumusta man ang inyong kahapon noon? Kumusta man ang adlaw nga hoybis mga kabimes, no?
0: Pansanili pa, sa ito mga kabimes kayo na minaw, Request 931, 93.1 FM Radio Cebu, mga kaagi sa gugma, mga kasinatian sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Apan karong adlaw, Miss Eva, ang ito ang sindir maukining usa ka lalaki, no? Oy, usa ka lalaki nga gitawag og si Kuan kasi nga ni Miss Eva.
1: Si PJ.
0: Ah, din ni si Kuan PJ Simon. Players Magnolia kani atus PBA mga kabitaw. Ay sa tuwang mga kabayan siguro na minaw, nagtago lang ni sa pangalan nga PJ. Oh.
1: Yes.
0: Unsa ni iyahang kasinatian mi si Eva kabahin sa iyang hinigugma, no?
1: Pareho ra siya na ito. Usa gihapon ka DJ.
0: Ah, okay unya.
1: Unya, kabahin ni siyang hinigugma. Nagiilog sa usa gihapon ka DJ.
0: Ah, giilog sa kuan kana ang kuan ra pud ay kana ang silingan ra pud ay.
1: Silingan.
0: Nanhala sa ito mga kabayams karon kisa may gipang ilogan din ha. Kisa may gipang ilogan, hala sige, karon taw-taw, inyong madungog, inyong mabatian, at ito analisa ron. Ugun sa pagkaunsa, ang anong abot man nga, giilog man, anong nailog man, anong gipailog, mapunya mo rin yung basketball di ay.
1: Oo,
0: kaya nga. O sa mo na yung gitawag di ang gugma murag basketball, usahay, matsikapan.
1: Oo.
0: Usahay, di matsikapan, usahay, matsikapan, yun, no?
1: Matiktahan dyan ang bula.
0: Paita mo rin basketball niya, ha, di ay, no? Pong palagi niya, ana si Miss Eva, nga ka na ang nailog kuno sa iyang higala. Kaubat sa trabaho, rapon. Paita. Kumpiyansaha mo di ay, kumpiyansa yun kay siya di ay, no? Wala niya ihigot siyang hawak, din, eh. Ay, nasa mga kabayams, karoon na may mga nag... katong, di katurabang lahi po siguro to, na may nag-viral po sa Facebook po si Eva. Kanila yung social media, mga kabayams, no? Usahay, arigod na makakita din mga updated kayo, no? Na ito yung mga nag-drone ba? Amo, tinuod ba kani? Pero na igo man na, kuan man, na-videohan siya ang drone ni si Eva. Nga dito, samtang nag-ride, na may nagkanaang, kuan na may nag-kit-kit dito sa kanaang ilawang sa dool sa kanal. Nag-viral na naroon.
1: Nakita ko ay to.
0: Onya, daghan na kayong memes na. Uban ganing, ipang bungkag na itong kuan. Uban, daghan na kayo na dito nag-parking, nag-motor. Saan na, aday-diri na ikuan di ay, kanaang mag-kuan, breastfeeding. Pastilan, sige ay, Uncle Boy.
3: Onya, nahala, diri sa unahan, akong tubag di ji kay Kandila. Kandila na sa... Akong tubag di ji sa tigmo kay Kandila, sayop. Ambot, sayop ba? Akong tubag kay Mosquitero Marvin Ladira Minaw dinhi Kamputhaw. Lamat ni mo Ben, no? May nga hapon ni mo diya Ben diyas Kamputhaw Ben, ha? Kumusta man ni mong kahaponon diyas Kamputhaw karon? Onya, siyempre no, mauni mga kabayb sa ngatong sender, maulagi ning usa ka lalaki nga si PJ, buong palagi niya na ilog man, astang looyang PJ. Ana siya nailog man, na-chikapan man ko di Jerry kumambog ang call boy, Miss Eva. Ah, perte na kong pagigugmas mong binuhat, sus, wako dam ha. Nga diin sunod adlaw, to naman sa mga mabog na ang bukton. To naman sa ubang laing bukton, nag-sandig-sandig, naglanda kuan ka na.
1: Bugnaw di kaayo. Oh,
3: bugnaw kay bukton, kay nasa aircon. Sus, paita, oy, kamo din haron, ay mo kumpiyansa ha. Oh, sa itong mga kabayabs nga naminaw ron din ha. Oh, ayaw mo kumpiyansa sa inyong mga awyab. Kay basing nanana sa laing bukton ron nag-unlan-unlan. Aray ko. No, paita, no? No nga. Kanabitaw pong paraban niya, Miss Eva. Grabe yun niya kapalangga kinibayana.
1: Murag princess.
3: Oh, ana siya nga, ako tanang buhat sa balay. Tanang buhat kusina. Ako tanang. Sus, wako dam ha. Naamanday sa laing bukton nag-unlan-unlan. Aray ko. Paita, no? Hala, sige, karon taon-taon, mga kabayab. Hindi ko mambo.
0: Okay, ana sige, analisa ron tani pag-ayaw karon mga kabayab. Siyempre, sa mga gusto nga muhatag advice, ganahan nga muhatag bulawanong pangunauna, kabahin nining atong sinder karon nga pong palaging Uncle Boy, mga kabayab, ang iyahading hinigugma to as laing bukto nag-unlan. No, paita, no, mga kabayabs, no, nga kanabitang pong palagi niya, akong gibuhat lagi ko noon niya tanan. Oh, naangin na rin siyang suwat, Miss Eva. Nga akong gibuhat tanan, giyon, Uncle Boy, di jiri kumambo, Miss Eva. Tanang trabaho ako, ah. Sus, wa na ko damha nga nagkaaway sa nagkalali silang mga duha kasimana. Sus, tuwan naman sa laing bukto nag-unlan.
1: Paita, no,
0: luya po din taong PJ. Wala siya nga, wala naging ko'y kanaagaron. Nangayo naging ko'y bulawano pang huna-huna. Akong say angay buhato na kuan ni nga akong uyab. Doas laing kamot ag-unlan. O sige, ang itong numero nga pwedeng i-text mo gyapon ha, 0995-472-0802. Ang itong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Okay, balik na karoon taong Miss Eva.
1: Okay.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: 93.1. Maana ni.

0: Ini sebagai kebayang satu garung na minaw, nindingan itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy mga kebayang, sukanda sa launas kahaponon hangtod sa alas 4 nga mag-uban-uban nindingan itong programa diin. Mga nagkalain-laing istoryas ginabuhi, mga nagkalain-laing istorya sa gugma ang atong hatagan o pagtagan nindingan itong programa. Mga kasinatian sa gugma nga duha gusto mo nga naasalay ka pabuhagayan, ganahan nga naay kasultian, mga kabayab sila mga kasakit sa gugma o kaagi sa kinabuhi. Karong hapon na ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hisgutan karon, kabahin kini sa usa ka lalaki, mga kabayabs, no? Kabahin kini sa usa ka lalaki nga pong palagi niya murang nagkalalis lang sila og duha ka semana ini iyang hinigugma o niya pagsunod adlaw mga sunod semana, mga kabayabs, na ibaluan niya nga tuan naman nag-unlan sa laing nga bukton. Tuan naman sa laing bukton nag-unlan, mga kabayabs, ang iyang hinigugma. Suspaita, no? Ang ato ang sender karon usa ka lalaking mao kini si PG nga taga Cebu City ra pud, mga kabayabs. So kun sa pagkausa nganong naabot sa punto higayon nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share ini iyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Atong hatagan og pagtagad ang iyang istorya. Aniya, mga kabayabs. Ay, sa diba niya, ready na ka din na, Miss Eva? Andam na ka. Okay, sige. O niya, syempre, sa itong mga kabayabs garon, sa mga ganahan at muhatag advice mula wanong panguna-una, ang atong numero is 0995-472-0802. Okay na ka din ha? Ama na ka din ng tao din ha?
1: Yeah.
0: Okay. Sige, di na tamaglangan pa. Ang istorya sa ito ang sender karong hapuna nga maot ko ni si PG. Ania ang iyahang kaagi sa gugma, mga kabayabs. Mayong hapon, mga kabayabs. Mayong hapon, mga DJ. Miss Eva, Uncle Boy, DJ Pamela, o DJ Rico Mambo. Tagua lang ko sa pangalan nga PG. Usa ko ka DJ sa usa ka inilang nga club. Kapin pa lang sa usa ka tuig ang amuang panag-uban sa akong kaipon nga tawgon ta lang. Tawgon lang nato sa pangalan nga BB. Mga kabayabs, mga DJ. Gihigugma na ko siya labaw pa sa akong kaugalingon. Sa among balay, giisip yun ako siya nga prinsisa. Ako ang tiglaba, tigloto, tanang lihokon sa balay. Ako yun, mga kabayabs. Wala yun siya ay kahago. Gani aron mapamatud-an ako nga ang ako ang mapamatud-an ako ang akong tiunay nga gugma nga dunia. Gihatag na ko niya ang tanan akong access sa ako ang social media accounts. Wala ko'y gitago niya, mga kabayabs, mga DJ. Pero siya, grabe ka-istrikto sa iyahang cellphone. Wala yun ko'y access sa iyahang account, mga kabayabs. Og dili lang kay kana, mga DJ, mga kabayabs. Gihatag na ko niya ang tanan. Lakip na ang talento. Ang talento nga ako ang nag-antos og tudlo niya. Kung unsaon pag spin, unsaon pag mahimo nga DJ. Gitudloan ako siya sa DJ controller. Unsaon pag beat match, nga diin dili magkabayo ang tukar. O unsaon pag mix sa mga music, mga tukar nga munindot pagin pag-ayo, labi na sa mga karaon. Karon, kay bawo na gyud si Bibi motukar, mga kabayabs. May bawo na siya mo spin tungod nako. Ako siyang gigroom aron do na sab siya'y mahibawan sa industriya nga akong gisudlan. Pero wala na gudamha, makabuhat pa siya binuang diri nako. Kining tanan nagsugod lang sa usa ka gamay kaayo nga diferensya. Nag-away mi tungod kay niinom ko sa ako ang gig dito sa Balamban. Gamay ra ang akong giinom, mga kabayabs, pero mauto ang iyang gihimo nga sinugdanan sa dako nga gubot. Gisigihan ko niya, gisigihan ako siya og lambing. Sige kog pangayo og sorry nga doon niya, pero di gid siya madala. Hangtod nga naabot nami sa boarding house, naglalis gihapon mi kay suko kayo siya, ngano kunong nitagay ko. Pagkatulog namo, wala na ko siya sorang-soranga kay gusto na ko nga mukalma siya. Pagbuntag mga alas 10 ni ana mga kabibes, nauna na ko siya og mata. Unya, nag-cellphone dayon siya. Moto nga akong gidool, akong gigakos. Niparayag na pod ko og nangayo og pasaylo, nangayo og sorry. Og ako na pod siyang gilambing mga kabibes. Pero niabot na sa punto nga nahurot na ang ako ang pasensya. Kay nagsige ra gyud gihapon siya giyaw-yaw. Kay lagi nahadlok man ko nga simba ko makadapat ko niya tungod sa iyang pagkayaw-yawan. Og na high blood na pod ko niya dun tungura. Nilakaw ko og niuli ko sa muang balay aron magpabugnaw. Niabot og duha ka semana nga nagbulag mi og puy-anan. Plano unta na ako nga muadto sa ilaha aron magkita og makigistorya pag-usab niya. Apan kalit lang nga ni chat ang iyang anak sa kuang TikTok account. Niingon ang iyang anak mga kabayabs nga, "Daddy, si mama gihatagan og buwak ni Kuya Jason." O niya, nanguyab sa daw si Kuya Peter ngadto niya. Didto, nisakit at dayon ang ako andughan mga kabibes. Kay ang bata na mismo ang nisumbong sa binuhatan siyang inahan. Og mas grabe pa gyud kining maong lalaki. Mas grabe pa gyud kay kining maong lalaki mga kabibes. Usapod ka DJ nga kailan ako sa industriya. Og nagmaydi sa ilahang sweet kaayong nga hulagway og mga moments ni Bebe. Ang akong mga kaila nga nakakita nini sa iyahang maydi, dali nga ni screenshot sa ilang maydi og i-send rin ako. Pagkakita nako sa mga screenshot, nagkurog ko sa tumang kulba og kasakit mga kabibes. Ako siyang gikumpronta nganong nabuhat ni Moni. Diri nako. Og niingon siya nga ingon ani ra ba kadali? Akong giingnan nga ingon ani ra ba kadali ang tanan. Ako pang barkada o ako pang kumpari ang imong gipulid rin ako. Wala man unta ko'y pagkulang ni mo. Nihilak ra siya mga kabibes, mga DJ, pero imbes nga mo angkon sa iyahang sayop, ni ana pa siya nga PJ. Nakirid aware ako kay ikaw, sige lang ka og trabaho sa club. Wala na kay oras rin ako. O niya, palainom ba kayo ka? Kay baw kang layo tagpaulian, concern lang ko nimo. Dito misilaob ang ako ang kasuko, mga kabibes. Ako siyang giingnan nga wala ko'y oras nimo, baby. Tungod lang kay niinom ko sa ako ang gig dito sa Balamban. Imo na kong giluiban. Gihatag na ko nimo tanan. Ako ray tagalaba, tagaluto, tagalimpyo diri sa balay. Aron lang nga hayahay ka. Bisa nang ako ang talento sa pagka-DJ, gitudlo na ko nimo. Aron makahibalo ka, muspin, motokar. O niya garon nga kahibaw na ka, ang akong barkada o kumpare pagyod ang imong ipulid rin ako. Bisan imong anak ni chat na ko nga gihatagan ka og buwak o nakiguyab ka sa laing lalaki. Ako pa ang sadan ini karon. Pagkasunod adlaw ni chat ang maong nga DJ mga kabibes, nga iyang gikarelasyon o nangayo o pasaylo, nangayog surid rin ako. O niingon siya nga, "Bro PG, magpaubos lang ko nimo, bro. Gusto lang ko mangayo og sorry sa imong nadawat nga kasakit og sa akong gi-maydi. Kay bao ko nga kamo ni Bebe og nasayod ko nga dako ang ako ang sayop. Nadalarasad ko sa tintasyon, nadara ko sa tintal, bro. Hinaot nga magpatigbabaw nimo ang magpasaylo." Karon mga DJ, nagdugo ang akong kasing-kasing. Humanining tanan, unsa may akong buhaton. Okay, sige. Sa di pa ta magsugod mga kabayam, sa niya ang istorya, ato ning himuag duwa sa kahanginan, pait po niya ang kaagi mi sa iba.
1: Yes.
0: Ato ning giagi og narit aron masabtan ninyo. Mm-hmm. Kay kung di mo makasabot sa drama, masabtan siguro po ninyo sa to ang pagnarit, no?
1: Mm-hmm.
0: O niya, sa mga wa kay kasabot sa pagnarit, siguro basig masabtan ninyo gamay sa drama. Ania ang istorya.

0: Bibi.
1: Yes?
0: Kanaang kuan ba? Musta naman ka din ha? Kanaang naaday ko'y istorya ni mo.
1: Unsa man nga, babe?
0: Naaday ko'y kanaang naagoy gigs blamban ba? Karong sunod adlaw. Unya. Okay, isip usa ka DJ. Isip usa ka kanabitong mulingaw, mo entertain sa mga crowd, sa mga katawhan.
1: Unya.
0: Nainikuha na ko dito sa lungsod Balamban. Unya. O ganahan ka, dadunti ka, o kira ni mo, mukuyog ka sa kuang gig?
1: Eh, mukuyog yun ko ay na, babe, kay layo-layo po ba? May nang nakikuyog pa uli.
0: Sige, may noon kay aron po di ko laayan ba, nga magbiyahe nga kurang usa. O niya, pasalamat po ko ni mo kay, kanaang, salamat po ko ni mo kay supportive kay Kadrina ako. O maubitaw.
1: Always po dyan na, kay uya baya tao niya, nag-ipo na po ta. So, mauna. Kita dyan ang duha ang mag-suportahan.
0: Og maupo ka na na hinungdan nga no nga gitudloan tika nga gitudloan tika sa ako ang trabaho.
1: Kamaon naman ko.
0: Aron pod nga puhon-puhon puhon maabot ng panahon nga nanapoy mukuha nimo makakwarta pug ka no gawas ba ana kana ang napugoy ka puli-puli ba kay di pod lim in taon ning magtukar ta nga labi nang kitarang usa. Kitaray usa DJ pero mo na ako ang gusto nga basin puhon di ay maka napoy mukuha nimo kay kusog ra ba kay nang gitawag nilang female DJ din sa syudad ba sindi ayog may nalang makakwarta po ka
1: makalagi ko, babe thankful ka ayo ko nimo nga imuha di kong gitudluan imuhang gishare di rin ako ang imuhang nakamahuan.
0: Oy blima no eh basta ikaw ikaw na anak tika kapinangga babe no ikaw na anak tika kamahal. Sige ha karong sunod semana ha ato ka sa Balamban ha. Layo na bagyo ni kay naman ni dito dapit sa dapit man ni sa Asturias na na lugar.
1: Unya ikaw humana ka panglaba?
0: Humana ako na lang ihay-hay babe no? Okay. Ikaw din ha ang kuan ka tanaw lang ka dihang cellphone ha tanaw lang ka sa TV din ha
1: sige babe salamat ka ayo.
0: Okay sige kaya gusto rin manghay-hay sa ko ako sa rin ihay-hay rin mga puti ha.
1: sige
0: Og mao to mga kabibes. Ingon na ana nagko kapinangga, nga ko ang hinigugma, ang gakong kaipon ba nga si Bibi. Ako ang tiglaba, ako ang naglihok tanan sa balay. O niya gani, gawas ba na ako gid siyang gitudloan sa kong nakamahuan nga isip pag DJ, isip pag lingaw sa crowd. Aron pod nga napod siya income pohon, basin daeg napoy mukuha niya. Og mao to mga kabibes nga pipilar may istorya, adto na mis Balamban. Dito na miss ako ang gigs dito sa Balamban. O niya kay lagi, isip DJ, di gid malikayan nga makainom, makatagay ba? Labi na magtukar ka, naamang gidaghang mutunol o baso. Ilabi na po din tao ning usahay, nindot sa di inom-inom, aron po magkasabay ta sa crowd. O mauto mga kabibes nga, dito nagsugod ang makaingon ko nga medyo dako nga trahedya sa mga relasyon. Tungod kay perti niya sukua. Nagyaw-yaw gisag taman nga ano ko nung niinom ko. Og bisan unsaon ako pagpangayog pasaylo. Di gid siya mo hatag sa iyaha nga pasaylo diri nako. Og unya, mao ni mga panghitabo mga ka-vibes. Uy, laom naman ang gabi, ibib. Unya, humanaman ang ato ang gigs, humanaman ang direkto cars Balamban. Niya, nakainom ra ba ko na? Dahil sa gahang kay aron ako sa ning kuan gamay raman ni noon akong nainom. Okay ra ka din ha? Huwag kay tingog-tingog?
1: Dili, Jun ko, okay. Giingnan na baya ti ka nga, di ko ganahan nga mo inom ka. Uya, naapad yun yung mga babae dito nga kajami niyo og inom. Naunsa man ka?
0: Ikaw ba?
1: Naunsa man na si mong utok, PJ? Kay baw ka nga mo biyahe pataglayo? Kalayo atong syudad?
0: Okay na magunagod kay... Kay baw ka no? Kay baw ka, suwa pa ta nag-uyab. Mauna biyan akong trabaho. Uya, naanad ako ba? Naanad ako nga, basag magbiyahe, basag layo, makainom, okay na ako. Naanad ako.
1: Maulagi, pero giingnan na naman ka nga, di ko ganahan. Samot pag yun nga kuyog ko ni mo karun. O niya, ngano man na? Ngano ni ino man jud ka? Ngano nga? Di man jud ko ni mo tumanon.
0: Okay, ralagi na. O niya, gawas ba na? Gamay ramang gutugot.
1: O niya, gamay nga. Nakahurot naman mo usa ka kahon. Gamay pa ba na?
0: O gani, kanang samua, kanang usa kahon, mura lang nag-usak botelya. Gamay ra kayo na samua. O niya, siguro sa inyo, huwag kayo, huwag mo maanan o ginom. Kuan, siguro yun na.
1: O niya, unsaon na ni Roy nga. Nakainuman ka, unya mag-drive ba biya kag motor? Kalayo pa atong syudad?
0: Makaya ra lagi nako. May bawang na bitaw niyang di nako makaya. Bitaw kay musulti man kunimo. Makaya ra nako, makaya ra.
1: Sige na, mamauli na ta.
0: Nanhala, sige.
1: Pag-drive na diha.
0: Sige, sige niya. Ay, nalang ko pag sige kasuko.
1: Abuti mo, eh. Wala. Di, ay, sige, gara, oy. Basta. Naglagot siya ko ni mo. Sige na, tadami na di ha.
0: Hala, sige. Ba magka. Pasailo ako. Eh, pag ginanay, sige ka sugo.
1: Di lagi, pagdali na di ha. Padaga na.
0: O, di na ako. Nagdaga na ang... Ikaw ba? Ay, na pala nagigipasok ko.
1: Ayun, sige, tabi. Focus diha sa pag-drive.
0: Hindi, amitaw ko. Nag-drive itaw ko.
1: Maugan eh. Pag-focus diha. Ayun, sige, tabi.
0: Kusga na
1: ko. Kapoy kaayo. Sige, paminaw.
0: Ay, na, wala na pagsigig yaw-yaw kay...
1: Mag-yaw-yaw, dyan ko, PJ. Kay gahi kay kag-utok.
0: Maumagahan
1: na. Gahi kay kag-ulo.
0: Sige, uy. Doon naman na ito sa tuwa, oh. Sige, pagigag-suko din ha. Hapit naman na ito maabot eh. Nawa, okay na lagi. Maka-drive na magugod. Anala.
1: Di ko ganahan na ng palahubog.
0: Naog na kayo.
1: Oh, aron maka... di nga. Ninaog na ko.
0: Ah, umukagbantay kung naog na ka. Nanala, sa kanad to sa taas kay magtiwas ako direk. Ako saning hugasan mga plato direk sa kusina. Kay daghang kay mga hugasan. Pagika na to, wala na to mahugasi.
1: Bahala kay diha, oy.
0: Sige. Ito ay. Doray. Sige lang cellphone. Yeah. Mawapagin siya matuog. Nagsigigya pong ukay sin cellphone. Suko kayo. Di na lang nako na siya tandugon eh. Aron nga, ugma na lang nako siya. Ugma na lang nako siya amaman. Alam-alaman kay aron po nga. Aron po din taon. Basi di maulian ra. Maulian ra na siya ugma. Paalala sa pasagdan lang sila nako na siya. Ugma ito mga kabimes. Wa gyoy tarong buot, suka dito sa Balamban, ang among away, among lalis, hangtod, abot na lang may diri sa Cebu City. Pero tingya po namong away mga kabibes. Hangtod na lang na nakatulog siya. Katulog mindo ha. Og mauto, wa na lang nako siya sorong saranga. Wa na lang nako siya hilabti kay aron po din taon, nga basing di ay, nga inigkaugma, maoki na ang tanan. Apan pagkaugma mga kabibes, maumalang gihapon. Ako siyang gi, pagmata na ko, pagbango na ko, pagbuntag, mga alas 10 na sa buntag, nag-cellphone na siya. Nakanan na siya, nag-atubang na siya siyang cellphone. Og mauto nga ako na pong gipara, nagparagparayag na pong guniya, aron nga maoki ang amo ang duha kagugma. Apaningon ani man hinoon ang mga panghitabo, mga kabibes. Buntag ni Madi ay, saan mga orasa? Alas 10 na sa buntag. Babe? Nagmata na day ka?
1: Sa may tanaw ni mo? Di ba naglingkod na ko? So nagmata na?
0: Mabahabi na kung nagpiyong ka? Kanaang sa iyo hago ni mo nag-cellphone, managkagkaon din ha? Managkagpamahaw?
1: Wa ko'y gana mo kaon. Isapot gahapon ko. Di gahapon mawasa kung huna-huna ang imong gibuhat gabi eh.
0: Ikaw ba nalang pagsabot sa...
1: Sus, pag-inom na dira, PJ. Ayun ako gyaw-yawi. Ayun, sige, lambing-lambing.
0: Gaksun, tiga ba?
1: Sus, dili ko. Di gyod. Di gyod ko maulian.
0: Kumutong ko ni mong naong.
1: Ayun, sige, samok-samok na ko. Ay, sige, sorang-sorang.
0: Ito, ganaang... Ikaw ba? Pagsigil
1: na. Ay, sige, kuan, oy. Kibaw ko maulian. Kibaw na biya ka basta sa puton ko.
0: No, kibaw na gyud ka. Gahapon pa man tao na ikaw ba ay nalang gud pagsigig suko-suko gud kay kaya ra man ako. Ako tong ginom ko. Kibaw ko nga madapas akong lawas.
1: Di lagi ko ganahan kana mo inom ka. Di ko ganahan gyud.
0: Maubahan na sana sige.
1: Sige na oi. Susta.
0: Aron maoki ta kuan magsorsoroy ta.
1: Dili ko, di ko ganahan magikuyog nimo.
0: Mauba?
1: Oh, anhira ko dire. Ayun na, ay kung surang-surang nga, Bi. Sige na, ado na dito.
0: Ang sama taong ka, eh. Maura to'y hinungdan. Maginana, samang ka, di nga pong kamaulian nga. Kay bao naman taong kung...
1: Dili.
0: Saan naman...
1: Dili, Gyoy. Di gud ko maulian na. Sige na, Bi. Pahawa di hao, eh. Samok ka sa kong pananaw.
0: Sus, paita ni mo, eh. Kaya raman ta'n ako kung niinom ko. Kaya raman ta'n ako
1: nga. Bisa na. Di, lagi ko ganahan. Dapat imo kong sundon. Ugon sa'y akong mga pangsugo ni mo. Mo'y tumana.
0: Pastilan. Sige, oy. Maumag ka, ha? May pa, ay. Matos ako sa kuang, matos ako sa balay sa kong inahan. Matos ako
1: okay.
0: Sila mama, oy.
1: O, sige. Pwede na ganig di ka mo balik dire.
0: Kawa ba yung ayaw ni mo, eh?
1: O, sige, ayaw.
0: Ngayon man ako pasaylo
1: ni mo. Sus, paghilom, diha.
0: Di ba kahatag si mo pasaylo?
1: Diligyod, diligyod. Sige na, sige na. Uli na dito kung ganahan ka mo uli.
0: Sige, maumag ka, ha? Ay, kawa may ayo niya eh. Nangayon man takog pasaylo niya. Kagahapon pag yun, kagabi pa. Gabi eh, wala lang ngayon ako siya surang-surang nga. Kaya ron, basig na nagkuan ko nga maulian siya garon. Apan, maurang yun gahapon. Sige lang yung gahapong yaw-yaw. Sus, lamian na yun itang, lamian na yung napata no eh. Pero, sa oman, gihigugma man ako. Sa oman, nga love man ako. Mas maiba nga, ato lang siya ako sa kung, ato lang sa kung sumunga mo po yun. Muli lang sa ako. Aron, malikay ko sa, malik, makadapat pa hinuuno niya ako. Sus, pastilan. Malagaw sa ko eh. Bahala o sana siya niya. Ugma ito mga kabibes. Naniuli sa ko. Ngadto sa balay sa ko ang giniganan. Naglahi o sa aming puyo ba? Og siya po. Ngadto po sa ila. Ugma ito mga kabibes. Nga abdan og duha ka semana. Plano unta na ako. Nga muadto sa plano unta na ako. Nga doon siya. Sa ilahang panimalay. Kay buot ko nga mangayo og pasaylo. Ganahan ko ba nga maoki na may kay duha na ba yung taon may kasimana nga nagbuwag og puyo niya. Wa ko maanad ba nga magalagyo mi. Kay suod sa usa ka tuig na mong panag-uban, sweet biya kayo mi. Ingon anak yun ako siya kapinangga. Apan, wa na ko damhanga na may text nga nadawat ako mga kabayabs gikan sa ako ang, gikan sa iyang anak. Ni chat diri sa ako ang TikTok account nga nisulti. Nga si mama ko nun niya, si baby, nga nga ko ang hinigugma. Gihatagan ko nung buwak, gihatagan nung bulak ni Jason. Unya si Patrick pa kuno, si Patrick nanguyabog kuno sa iyahang mama. O to nga akong ikumpronta, kay lagi, gusto pa man ko nga maoki pa may duha. Ganahan pa ko ba nga mabalik ang amuang duha kagugma. O guniya, ingunaan niya mga panghitabo mga kabahibs. Uy, na may chat diri ang anak ni baby. Na may chat diri sa ko ang account sa TikTok. Bi ako ang basahon bi. Ani ay chat sa iyang anak ay. Unsa ni ang gingon? Daddy. Gihatagan og buwak si mami ni Jason. Dili. Unya na pay sumpay ay. Nanguyab pud si Patrick. Unsa man eh? Sa ato pa niya ay naanay laing lalaki ang akong hinigugmay nga si Bibi. Dili ni nagkurog ko sa kalagot. Ako kasabot sa akong gibati. Nagkurog ko sa kalagot nga diin murgi kumot ang akong kasing-kasing. Uy, dili lang kay kini. Nagpusot-pusot ang mga chat sa akong mga amigo. Unsa man ilang gisendri na ako? Picture? Larawan sa kong hinigugma nga si baby. Kauban ang usa ka lalaki. Dili. Dili. Nadi sila yung lalaki niya eh. O gani o. Napay, gisend mga screenshot. Maydi sa usa ka lalaki. Yun na pa, kining maong lalaki. Kailan magkuan eh. Kauban minin ako sa ako ang industriya nga pagka DJ. Kauban mo kunis buhat. Hala, unsa man ni pagkaunsa. Nagunit og buwak ang ako ang hinigugma nga si Bibi. Diintapan ining maong nga lalaki nga kauban ako sa buhat nga usa pud ka DJ. Dili. Kasakay din yung ibuhat din ako. Giloy banday ko sa kong hinigugma nga si Bibi.

0: jipod.
1: Ah, kana di ay.
0: Ang sama ni imo ang gibuhat din ako. Imo man kong gibinuangan. Eh, nagbinuang man ka na ako. Binuang magkasagtong doon kagugbahin doon.
1: Ang sabay nagbinuang. Wala man gani kay plano nga magkigbalik na ako. O imo kong apason. Wala man gani.
0: So, hindi bang good. Akurang gi pa lurang-lurang imo kasuko ba?
1: Lurang-lurang sa imong mata?
0: Aron nga. Karon unta, karong adlawa. Plano unta na ako. Nga mo anha din na sa inyo. Aron maoki ta.
1: O niya. Ipaabtan ko dyan mo og duha ka si Mana.
0: Sakit kayo mong gibuhat rin ako. Kauban pagin ako sa industriya, imong gipuli rin ako.
1: O nga naman di ay, kung kauban rin mo. Di pa ka, anak?
0: Paita ni mo eh.
1: Gipangga. Ako pa'y pait ka ron.
0: Gipangga ba nung tatika pag-ayo? Gani. Gani, ako ang nagtrabaho dito sa balay. Ako ang halos trabaho din eh. Gitudloan pag-itika kay... Gitudloan tika sa kuang talento. Isip pag-DJ. Ganahan ko nga makaton ka sa kuang nakamahuan. Ingon ana tika kapinangga. Pero nga nung ingon ani man imong gibawas din ako.
1: Sorry ka ayo, PJ. Wala na kay choice. Nakirid away ako. Inya, busy ka ayo ka sa imong trabaho. Wala na kay oras na ako. O mag-unsa may nang imuhatan nandito sud sa panimalay, nahigilo kong gihimo nga prinsisa. Pero, busy ka ayo ka.
0: Pakita niyong mag-imuhat ako eh.
1: Mas maayo na lang yung ingon anita, PJ. Mag-move on na lang ta sa usag-usa.
0: Grabe kasakit sa mag-imuhat. Huwag kumaanan nga mag-inusara. Huwag kumaanan nga ako lang usakay. Nasanay na ko nga naakapirmi. Mag-akos na ko kanatuong na to. Apan, ingon ana lang ka sayon nga imo akong giilisan.
1: Pag anad-anad, PJ, kay maunag yun na yung realidad karon.
0: Pero ting sakita sa kundugan. Murugi kumot sa mga
1: sige na, oy, sige na. Bye na, kay samo kayo.

og mauni mga kabibes. Pasti lang sa kita, sa kundughan. Hangtod karon, wa pagyud ko ka move on. Murag ka na bitaw ang gikumot sa pitwa. Murag gikumot sa pito kaagta ang agundughan mga kabibes. Murag gidugmok, yatak-yatakan ang akong kasing-kasing. Ingon ana ang kasakit ng akong gibati karon. Og mao to mga kabibes nga nadantan ang pila ka adlaw. Ni chat ang mao nga DJ. Diri nako. Tungod kay sa ako nang gikaingon, kauban rami sa buhat. Usapon siya ka DJ. Pareho ra mag-industriya. Ni chat siya diri nako og nangayog pasaylo. Nangayo siya pasaylong sa ako nung gibati nga kasakit karon. Mga kabibes, unsa may angay na kong buhaton ini? Tuwa naman si baby. Sila na may uyab. Mautong karon mga kabibes, wa pagyo ko ka hibaw unsay angay na kong buhaton. Wa pagyo ko ka hibaw unsay buhaton ako ining akong kaagi karon sa gugma. Perti pagyong sakita sa kuang kasing-kasing. Mga kabibes, tambagi daw ko ninyo bi, hatagi daw ko. Sino mga bulawanong panghuna-huna? O unsay angay na kong buhaton ini karon? Ang iyahang karelasyon nga bag-o karon, ngayang gipuli diri nako. Amigo nako. Indon tampunga, kaoban ako sa buhat isip usa ka DJ. Ako pagyong kumpare, mga kabibes. Grabe kasakit sa kong dughan ining panghitabo sa kong kinabuhi karon. Unsa may mahatag ninyong advice? Tambagi daw ko ninyo, mga DJ, mga kabibes, o unsay angay na kong buhaton ning akong kaagi sa gugma. Kini na lang inisuki nga tigpaminawan. Nining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. PG.

0: Nagtanaw pre, kanang makaingon ko nga kanang murag condolence ba?
1: Murag murag na matyan.
0: Murag sig na matyan sa iba. Di ilalim. Isip po sa kalalaki nga kanabi taong ay niya maoro man ay pong pasauban sa iba nga kanabi taong ang lalaki ko na muhilak tinud-an ay gud.
1: Kaya
0: ang lalaki mga kabayo sa paggawas gina siyang luha. Kuan gyud ganang with feeling kanang tinud-an ay gud ang
1: debate. Timos nga pagiguma.
0: Okay, ang lalaki mga kabayo di man gud mo paggawas og luha og tanaw nila kanang luag ra ba? Kanang murag dili gikan sa kinahilak man sila kasing-kasing si Eva. Sumuna, magkaingon ta, kining gibati ni Pari PG karon kay bawta nga tinudan na yun. Tinood gud ang iyang paghigugma. Gani, yung anak niya kapinangga ang maong babay. Apan, niya, ang usap po din ni Miss Eva nga nakasakit kay ang gipuli nga dunia, iyan na pong kumpare, kauban sa industriya. Gani.
1: Maog yun, no?
0: Gani, kailapod tayo. Pero muna, no, kanimo na yung ano ba, istorya mga kabayab, lailahe magintag kaagi sa gugma, lailahe magintag istorya sa kinabuhi. So muna, kanaang paet biya, paet yung gaayo, pero mauna, kanaang usapon ini mga kabayab, no, siguro makuha na kong lesson learn. Di ka dito mas maayo ka ng murag musalig, tas itong mga higala kayo, no?
1: Mao ba?
0: Oy, wala kay bao garon, amigo kay taon, sunod adlaw. Oy, to, kamo na may nagtanday-tanday sa kong hinigugma.
1: Maugyod, oo, delikado kaayo.
0: Muna siya ay kanang pwedeng ang makuha na itong lesson learned nga kanang isip o sa kahigala di pwede nga salig kay tadi ay, no?
1: Oo, o niya, salig, kanina maong lalaki nga gipuli kay baloni nga nagkaibon sila.
0: Kay ba siya aware siya nga asawa ni nahog nag-asawa kay kaipon live-in partner sa iyahang kaubans trabaho sa isip DJ sa industriya niya karon sa pagka nakaon na nanguyab po siya, no? Siguro
1: maupoy
0: siguro nakaoyon siya gwapa lagi niyang asawa bi ako kun panguyaban niya. Ano ba, no? Muna siya, muna siya tendensya manggod nga. Makakita ka kay kini lagi magpost sa social media na atong asawa, muna po natong barkada, guwapa man yung asawa, o guwapa man yung uyab.
1: Ato ko nang suwayan kung mailog ba?
0: Ako ko nang suwayan, o chat, basta yung mukagat. O niya, uy, pag-chat dito karon ni chat-chat, Miss Eva, ni kagat man. O, ni kaamas paon, awa na dito, tanday sila yung bukton.
1: Bukton, ra?
0: Tanday sila yung baga. Sus pastila, no? Ingon na mga kabayabs. Kamu, no? Dili lang kay kamu kitantanan nga na minaw karon. Usan is mga lesson learned. Pero isip kuan, para po sa kuan, Miss Eva, kana ang isip po, amigo siguro, isip barkada, kaumans buhat, napon siguro, tatay respeto sa gamay lang, ha? Dilasad na manguya ba na, uy, kaya aturban ng bisan pag muingon tampunga, nagbuwag sila sa iba, hindi lang, respeto lang sa ta, hindi lang sa tamong nguya ba na, kay kuan ba?
1: Murag dali raman po kaayo.
0: Duha pa kasimana raman silang nagbuwag, o niya, gawas ba nang duha pa sila kasimana ang nagbuwag, kana ang amigo raman ako niya, yang bana, ako raman yung amigo, kao ba na ko sabuhat niya, lisod po kaayo, sunod adlaw, kami na sa mag-ipon. Pastilan pa ita, no? Muna sa itong mga kabayabs. O niya, syempre, sa mga sa itong ipipage, daghan ng tanaw, Miss Eva.
1: Yes, naayoy daghan. Si Kavibes G.A. Bacalso, maayong hapon. Idol, DJ Rico Mambo, watching from Loon, Bohol. Oo. Tapos, si Ma'am Almera Hinares, maayong hapon, DJ Rico, listening and watching from CCF Housing Project Plagida Street, Umapad, Mandawi City. Ano siya? O niya, si Ems Puente Negra. Wow, so beautiful, Miss Eva. Laban yan. Ano siya?
0: O niya, ingon si Ma'am Lorna nga, seeing ko no best friend is the best enemy.
1: Pero maupoy. No,
0: kaya lagi ingon na mga kabayabs. Kita tao raman po yung no? Ingon tampo nga, makasa, magkita kay tao raman ta. Pero, kanang bitong ingon na nga, kanang respeto ba, no? Natay respeto sa itong isig kakaoban.
1: Yes.
0: Natay respeto sa itong isig kaamigo nga. Ayun, kanang iyaha na lang unta. Ay na lang, di na lang nato unta ka ng pakialaman.
1: Oo, kasi napay-chance ba nga magbalik pa?
0: Huwag ta kay ba? Mao lagi na, Miss Eva, ang tawag lagi na respeto. Respeto ba? Nakay respeto nga to eh. Iyahara ba ni asawa? Bisang nagbuwag na sila. Ba, inong tampungan? Nagbuwag, ana. Nagbubisang, inong tampungan? Nagbuwag na sila. Pero nakay respeto sa imong amigo. Ako, ara ba ni amigo na? Iyahang uyap. O dapat, unta ito mo, ana, unta ka nga, uy, sa may nungda, nagbuwag mo. Ipag-uli mo, eh, ana ba?
1: Kay diba? Sayang kaayo.
0: O, nakay ka na, bitaw nga, nakay kuan sa imong amigo ba nga, uy, sayang kayo, nagbuwag mo.
1: Kung tinod, anay ka nga amigo.
0: Ana ba? Sayang kayo nga, nagbuwag mo ba? Pag-uli mo, eh, kay, muna, maura na yung resort.
1: Maura na yung resort.
0: dan mao na day
1: gamay ra kayo ang rason
0: mao na day rason ko ana lang pag uli mo ana imo kanang murag ikapay mo untay mo encourage nga magabalik ang ilang duha ka gugma unya siguro huluhuga ba kuan ba na ari na lang kana ko
1: ari na lang nako kay kuan mas maayo pa ko
0: pastila pero wa pud ta kay bao sa po istorya no pero
1: kung unsay pasalig pud sa girl yun ana
0: unsa po ilahang kuan pero mao na sa may masulti ni mong PJ karon Miss Eva happy tara bang alas 3 da sige
1: ang ako may istorya ni PJ kay kuan kanang mo move on na lang siya unya maghuwat sa sakto nga babae nga tinunanay. Para yun iya ha kanang dili dali madala kana, nga usara ka chat ala tuwa na dito okay.
0: Kana bitong kanang buwag nga duha pa lang ka
1: duha pa lang kasi mana pero dili jud ingon nga buwag ha nagbuwag lang og balay
0: unya nasulti po ni PJ Miss Eva siya iyang accountanan iyang gihatag ng tuniya apan ang babae di gin mohatag sa iyang account
1: kanang ingon ana nanay something
0: kana inana pasabot ana murag na nagigitaguan
1: dili na kasaligan
0: lagi nagigitaguan kay ug wa pa kay gitago nganong mura magkaghadlok magkang ihatag nimo imong account ngadto sa imong partner no hinuon ta ingnon taman nga kuan po nga privacy na siya Miss Eva pero kuan ba ingon ana nga imo sa iya ha sa imong partner iya nagungisalig ngadto ni og kuan na pud ta ka sige imo na lang ako na lang sa nang ihatag kay imo man po nang gihatag nako imo naman sa nang gihatag nako imo password ingon ana good istorya pero sige lang sa to mga kabayans karon sa tong ipepage na pa nihatag advice ni Miss Eva
1: ay naayoy daghan si Ma'am Loyna ingon siya nga in your side sakit kaayo dako kayo gugma sa girl pero siya ang sayop siya dapat mabasol pangita na lang og kanang tarungon ka kana. Sa girl og nahigugma gyud niyo
0: mausap na ako pre kanang PG para sa ko pre kanang inamigo nga tambag no pasalamat na lang po siguro ka pre nga naapa mo sa punto nga ingon ani pa ba ang sitwasyon mo sa iba nga nahibawaan na nimo nga kanaang nahibawaan na nimo mitra sayo pa mitra sayo pa nahibawaan na nimo nga inana
1: ingon ana day siya
0: inana siya nga kanaang klase sa babae nga higugmaon nga murag dali ra kay kailit go niya kuan na lang siguro pasalamat na lang ka nga kay mo basing maabot pas punto mis iba ba nga kuan pa siya kanang maabot pa nga adto sa kanang magkaminyo na sila pananglitan maunya ni adto pa siya mugbuhat og di maayo ana mentras karon nga kana na lang siguro niya kay bao ko nga napay daghan nga mas kuan pa mas angay pa si muhang gugma pre PJ
1: ikaw na lang basa diha di Jericho Mambo sa mga comment
0: di ka sa LS sa una okay LS sige onya muna sa tuwang ka vibes Arisata, ito sa ninghatagag tambag yun, no? Para sa kuha, pre, no? Moni, isip inamigo, inigsuon nga tambag, ngita na lang yung gaglain, pre. Naay daghan din na nga kanaang karapat-dapat. O niya, siguro, Moni, giingon ng good Miss Eva, nga kanaang dali kay kang nagiilisan niya. Wapunta kay ba, sunod adlaw, lahi na po yung uyabo na to. Ana ba?
1: O niya, DJ gihapon.
0: Wapunta kay ba, ana, nga. Karon giilisan kay kaingon ana ra ka sayon gituloan ni mustanan gimahal nimo gibangga nimo wa gani halos trabaho murag prinsesa unya giilisan ra kag ingon ana kadali wa ka kaibaw sunod adlaw ilisan na punto niya di ba
1: kay mapulay
0: makag basig pohon adlaw lahi na pong amigo nimo pero sa kuan po no sa isip sa side po sa kanang iyang partner mo sa babae nga kay bawo ug kang DJ imong bana nga imo pong giilis iya pong amigo ra pod murag kuan sa kay no
1: nga, insulto
0: insulto sa kayo ngita lang tanto sa lain-lain po nga kasi gari lang sa engineering ba
1: nga ikaw man ato na po sa pulis
0: di na tapo DJ kay kanimang god iyang giilis Miss Eva iyang uyab DJ mo pag ginagtudlo niya
1: kamaon ni siya kamaon ni siya tanan
0: nakatun siya tanan isip pag kore-kore on sa mga klak kaya ning DJ o niya karon kana ang iyang giilis ang amigo rapod nga DJ sir no murag makaingon ta nga wag kakitaglain dai DJ gi mangganahan bitaw sige o niya sige sa tumang ka vibes karon na minaw alas 2:55 kapaspas sa oras salamat kayo sa mga
1: naapo di ay diri sa kuan na tambag ni ka vibes Jesus maayong hapon DJ Anday Eva Selfie og DJ Rico Mambo akong ikatambag sa sender kay move on na lang dili ta angayang magukod sa tao nga way gusto sa ato maori na DJ Rico Mambo and DJ Inday Eva Selfie more power
0: salamat gayo no o niya sa diri nga move move on. Pasalamat ka, nakakita ka, tinuod kinaiya sa imuhang ex-partner.
1: Mm-hmm.
0: Daghang tarong babay, ampo lang sa Ginoo. O yun ka na, tinuod gina, no? Lisod, mangguni pait, mangguni yung ginani. Ganahan pa ang takumutambag, Miss Eva. Apan lang itong oras, grabing gamayan na lang.
1: Yes,
0: break pa takaroon.
1: Ubay-ubay yun ang nananaw.
0: Sige na sa mga nagtanaw, garoon salamat kayo, pre. Pre DGPG, mauto, inigsoon nga tambag, inamigo. Ngayon na lang kag, ay na lang nagpugsa, pre.
1: Ato sa nang ihirit ang kang M. So sige. Good afternoon ka, vibes. Akong advice sa Sander, sakit ka ayo labi nagnahigugma ka sa usa ka tawo nga dugay na mong nagkaila. Tapos naa na siya sa lain. Iampo rin na, Sander, nga move on. Sakit jud na sa part na to nga nahigugma ta sa ato ang samot na sa ako ang best friend pod nahigugma. Sa sani dawato na lang ang kamatuoran, Sander. Ampo rin na.
0: Kana. O niya si Basilio, ano sa diligod kasaligan ang kumpare.
1: Kakuya.
0: Kumpiyansa kayo siya. Kumpiyansa lagi kayo mo na lagi. Kamu mga bana din haron, hilig mong tagay-tagay kaubas yung mga kumpare, imong kumpiyansa ha. Basig na niin yung pag muana niyong kumpare, guwapa lagi ni asawa kumpare da. Bebebe, ako kuno ning kuan be, ato kuno ning panan kuno be, basig mo kagat ni paan paon. Pastilan. Balik ta karong tao dapat bali arita sa radyo na lang.
1: Yes,
0: no?
1: Bali na mo sa radyo.
0: Mupli naman tag mga kanta, mga kabayans. O niya, o kuan magunta ka na ang ma-block ta sa Facebook. O mag-play tag kanta. Sige, o niya, sa itong pagbalik, mag-aoban na na to si Uncle Boy o si DJ Pamela, Miss Eva. Okay na ka din ha?
1: Oo.
0: Ano sa pre-PJ, mabalik may karong tao. Dugang advice, arin na lang ta sa radyo. Pamela na lang sa radyo, pre. Ay na lang sa Facebook, no? Kung sa tanaw ka karon din ha. Sa itong pagbalik, mag-aoban na na to si Uncle Boy, DJ Pamela, din hilamang sa itong paborito itong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: umaga, kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabahibs, lumaw na ni. Og welcome ang tanan sa itong mga kabahibs hirong na minaw. Kumusta ba na inyuhang kahapon noon din ha? O niya, syempre, Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela.
1: Yes, hello.
0: Okay, wag sa loob sa Red Cash o kuwan man, DYEB, Teleradio. Sa Red Cash, napakaanan DYEB, Teleradio ni Muslina. Nakuas DYEB o DYEB o...
1: Wala siguro na kabati.
0: Bon, sa dohana, muro magbungol ko rin dohana. Kuhan niya, live ni nga ito ang pagpanglibak ha. Live on air ni. On air ni nga ito ang
1: pagpanglibak. Oo, nawag yun siya kabati.
0: Bagay, bungulon ko nito hanap doon. Aray ko. Bitaw, oy. Oo, oh, wagin siya kadungog mas iba.
1: Oo, oh, nahibong siguro siya nga nung nikatawa.
0: Oo, oh, nanhala. Sige. Okay, sige niya. Sa ito mga kabayabs karong naminaw, nag-tikaw-tikaw. Ang atong sinder, maukatong si Kuano, PG, no?
1: Yes.
0: Oh, problemado, oh. PG, kay gilisan mas siya barkada, no? Oo. Oh. Listen, mas PG siyang amigong DJ, paita po day. Sige niya, DJ Pamela.
2: Mano, inis ato mga kabahibs, karong naminaw. Sa pamainyuhang mahatag advice, ala siya, move on, ala siya.
1: Dari sa ito ang koan, bali message, gikan niya, tia Juanita Sorban.
0: Oh.
1: PJ, pangita na lang uglain, kay kanang klasiha sa babay, dili jud na maayo, o dili jud na kasaligan.
0: Mao.
1: O makakita ka uglaing babay, ayaw na nga ikaw tanan.
0: Oh.
1: Manglaba, magluto, o niya, ikay mubuhat sa tanan.
0: Oh, kay mag-abusar ba ng babae?
1: Bati man, imo siyang gihimo nga, prinsesa.
0: Mao, gara na day, ma'am, no, kasi nga ni si ma'am
1: Juanita.
0: Ma'am Juanita, mina magigaran ma'am Juanita. Di sakto nang giingon ni mo nga, di gin palabian kay usay mo, gara ni mga babae. Oh, di ni mo palihokon, ha, ma, kanon kay, daog-daogon kag mayo. Ano siya, PG? PG, balhin na lang sa FM radio. Oh, naunsa ko nun yung pagkaunsa, ha? Beta, unya muna, sa ako, usab na, ikaw, Miss Eva, unsa pa may madugang nimo sa ato ang sinder karong hapon, ha?
1: E, daghan yun kayo tag makuha ato nga pagtulunan.
0: Oo.
1: Kanang, ingon ay na, PJ, nga, wala gihatag sa imuha ang iyahang account, nanag yun na siya, something.
0: Oh.
1: Kay nag-ipo naman mo, dapat, kuay na, dili sad matawag nga naamoy kaugalingong privacy kay ang imuhang duha ka account naaman niya kay bawo man siya
0: nya,
1: dapat para fair kay bawo sad unta ka sa iya ha ingon ana.
0: Okay,
1: so kuha na lang, move on na lang diha kay
0: nita na laglain, no?
1: Oo, paabuta ang ihatag jud sa Ginoo kanang babay nga imong gihandom kay maabot ra na.
0: Oh, nya di maabot. Oh, kanang kuha lang, panid-i basig magbuwag sila na mangita naglain.
1: Oh,
0: bawsi. Bawsit, tumibig sa ding uyab.
1: Alay no, inaanya gay na.
0: Muna, sa tuwa karon pait niya ang kaagi karon apan sa untaman, naanaman na, nakuha naman na, sa nga ni, nahinay ka naman na, unwan agi tayo mahimo na, no? O, sumuna, ang kuha na lang usap ay ka sa DJ Pamela.
2: Muna, ako ang wala kita'y mahimuay na, at least man lang, mawala kita pong sa oban nga, nahibawaan niya kung unsa'y tinood nga, kinaiyamin tra sa'yo pa, no? O niya, kanaang, ugdili siya, muna, ngita na lang siyang lain din, ha, na ay daghan o nga, kanabitong tinudanay, o karapat-dapat sa iyahang feelings, Miss Eva, ay na. O niya, muna, kanaang ayaw ipamugos imong kaugalingon, o niya, gamas pa, amigo pag yun niya, muna, ginailisod ka ron, kay malipat lagi ka gamay sa imong mga higala, sa imong kumpari.
1: Na dayon mo sao.
2: Sao on dayon, assume on dayon. Ay na, murag ka ng motor, Miss Eva nga. Kanang, wala na madatahin.
1: Oo, oh, nagnanaybitay.
2: Naybitay imong motor. Assume dayon sa imuhang mga barkada. Ano? Palita, oy. No, ay na, Uncle Boy.
0: Mauna, no, niya stang lisura bitaw. Muna, ay na, maulag na ipong sa uban ako, na ako'y asawa, ako makauyab ko, Miss Eva, kusab. Na inapod nga uyab, di na kumukuan, di na ako ipost Facebook. Aron nga di mailog sa uban. Okay, karong panahon na usahay ang uban, malipay nga na aslay uyab, kay mag-flex-flex man sila. Magpasuya-suya ba, mo na Facebook. Magpasuya-suya, mag-flex-flex sa Facebook nga na aslay uyab. O niya, sweet ko no sila, mo na Facebook, mo na, pasuya ay rin na. Pahambungay ba, pahambungay rin na Facebook.
1: Ingon ana di na, Uncle Boy.
0: Mo na siya, realidad na siya karon.
1: Mauri nandiyo gama Facebook.
0: Mana, mo na ako, wako mag-download Facebook kay kibaw ko. Nga kaning Facebook, pahambungay, pahambungay na sila.
2: na din na mag-share siya og naslay mga uya bilang i-flex-flex mo si iba. Unya, og naihihatag silang uya bilang ginang i-picture isin aron nga pahambugay.
1: Maubadiay.
2: Pag-araay ba, Facebook, para inon nga makaanang uban nga hiyaya niya, no? Hiyaya siya.
1: Unya, mauto ang mga kumpare nag-atang, nag-ampo. Kanusa ka ni sila magbuwag, no? Kaya ako aning diskartihan.
2: Oh, ang mga kumpare, sige kag-flex mo uya. Buwana po sila gwapa sa uyab ni pare. Oh, ako ning pamuyab ban sa atan. Sus! Pagkuan ron, nisugot man inoon. Ana, lisura. Wa, ilo.
1: Unya, Uncle Boy, nga naman po nang dili, dili gwapa og mga uyab. Nga nung nadili man imahidey.
2: Oh, kani imang gwapa. Oh, og gwapa, kasagaran imahidey. Pero tanaw nila, mura mag-apikig na.
1: Mauy na. Gaba-gaba na po na.
2: Mura mag-apikig na akong uyab. Dili na ako imahidey.
1: Mao gani na. Nga gaba-gaba na po na sa uban. Kaya nga nung sige pasuya.
2: Mao lagi na. Kaya ang uban nag-imis iba sa Facebook. Magpag-araay, yun na sila. Bahambugay, tagaan sila gagmay nga butang silang uyab, ilang i-post na yun. Kaya, muana mo din na sila nga, oh, para muana po namang mga barkada ba. Yahaya niya, oh, tagaan siya. Ano ba? So muna, kamo din na karong na yung mga uyab, ayun yung isigig post, kay ilogon sinong kumpare. So, dabiana, oy. Oh, kana lang ko, siguro, oy. Ah, digere ko mambo.
3: Again, okay, ngatong oras mga ka-vibes, alas 3:35 naman, Miss Iba. Ako alam po, mauna siguro to, ngita na lang siya glain. Dinala ni pamugos niyang feelings niya na iyang uyab karon nga nailain. Ilisuda-sudana, oy nga. Kanaang mao palang, simana palang gani, iilisa na kaglain na nag-ito'y plano siguro. Saba?
1: Oo, nagkuhan na to. Target lock.
3: Ano na to'y mga kanaang kasabot nga. Ang kaso ganini, naada yun.
1: Sao, ada yun ko, ha? Pakuyog-kuyoga, ada yun ko, kung asa ka.
3: Mao to, siguro, niya na si Jason. Siguro itong gikuan, Miss Eva. Yaha, siguro itong gikanang pick-up line nan ba nga. O, ganaang mahogan ika. Naara ko nga. Mukhebaw ka, mura kong kahoy. Ang kahoy, sa mga kahoy nga nara. Pag mahogan ika, naara ko nga musaw ni mo.
1: Kaya na.
3: Sige. Ayon sa manaw niyo sa ito mga ka-vibes, karoon na minaw, wala naman tayo kong oras panahon. Salamat kayo sa inyo hang magkanunayon nga pagsunod sa mga programa, labi na sa ito ang programang request na itriwan.
1: Yes.
3: So kasi alaon na sa hapon, hantod na sa alas 4 niya, karong taon-taon, musunod ang service yung ka-vibes. Kaoban si DJ lang ganida mga ka-vibes, Miss Eva. O niya, gawas pa na, nagkahaman usab sa service yung ka-vibes, musunod usab ang arangkada balita sa hapon. Kaoban si DJ lang ganida ng hapon, no? O niya, human na arangkada balita, kaoban si Jake Batalyones o Ninya Corpus. O dayon ang atong TV Patrol, Miss Eva. O, muna siya atong mga programa nga musunod karong taw-taw. O niya, wala naman tayo kong oras. Ikay una, Miss Eva.
1: Kung ganahan mo glingaw nga muhupay sa inyong makaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, dirino mo sa atong programa ang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni, kinina lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon, mga ka-vibes. Amping!
2: Alright, unya DJ Pamela.
4: Mayra, sa tanahan nga na mina, kano nga po ina, kano lang ang sabs, si DJ Pamela magingon. Stop thinking and start doing, nagang salamat o may hapon. Ganatang tanahan, mga ka-vibes. Uncle Boy.
2: Alright, salamat sa pag-usap. Bilabinas ng mga ka-vibes karong naminaw. Wa naman tayo kong oras panahon. Ako na lang usap si Uncle Boy. Ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw. Paniti. Di ba taros? Di Jericho Mambo.
3: Alright, unya sa ito mga ka-vibes, labi na sa ito ang sender karon nga mo si PG, manginaot mi PG ha, nga nakakuha ka og mayong advice, bulawanong panghuna-huna, kabahin ni nga ito ang sender karong hapuna. Wala naman tayong oras panahon, mga ka-vibes, salamat kayo. Sa magkausap pa, ako na lang usap si DJ Rico Mambo. Mangingon, lihok na mintra sayo pa, mintra sa pay panahon, na pay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga ka-vibes. Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-vibes, muna dinhilamang na sa paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, muna ni. Dagang salamat o may hapon. Bye-bye!
5: Request 931.
6: Request 931.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. Mangbuntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, pitsa 12 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa Linaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong kabayb si Tonton Alco Santugo. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol ug haom nga opinion ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kabaybs, kumusta man mo? Karong adlaw, Hunyo 12. Mao ang adlaw sa kaugalingnan natong mga Pilipinhon. Busa sa ngalan sa Kinatibuk ang Persa sa 93.1 FM Radio Cebu ug sa atong programa sa Arangkada sa Buntag, Happy Independence Day kanatong tanan mga kabahibs.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Bueno, nagiskot manggitag kaugalingnan mga kabahibs. Ha? Unsa man ang alang kaninyo labing tamis nga pagsaulog sa adlaw sa kaugalingnan?
1: Arangkada sa Buntag!
0: Ha? Nga kanabang ang inyong mga paglihok-lihok way makabalda, way mupugong kutob sa imong kabubuton, ha? Kutob sa imong mahimo, unsa man ang alang kaninyo adlaw sa kaugalingnan mga kabibes?
1: Arangkada sa Buntag!
0: So hinuktukin ninyo ha, karong adlaw nga nagpahigayon ta sa Independence Day unya ang kaanindot kay it's a holiday, ha? Ang kantong mga nanrabaho sa gobyerno way trabaho karong adlaw. And it's a long weekend sad kay naatulman nga adlong Biyernes. Gatong nasa private sector ay maanindot kay matod pa nila double pay.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Bino, ari na ta sa mga isgutana na to karong adlaw. By the way, sa mga wapakatultol sa atong text line, mahimo ka mo nga makatext sa 0995-472-0802 usbonako. 0995-472-0802 ang atong text line din hi sa 93.1 FM Radio Cebu. Niya sa atong official Facebook page, kaning mailan o kananaang doon na ni pag lambo niya, makita amin ninyo sa 93.1 FM Radio Cebu. 93.1 FM Radio Cebu niya sa atong personal FB page, of course. Inyo sag kong makita karong adlaw mga kabayibs. Bueno, dunay dakong panghitabo kagahapon sa Sugbo mga kabayibs.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Nga, nag-iiskot manggaling tagkaugalingnan aw, ning mga orasa daw nahunong ang kaugalingnan, ang independence, niningginganlan og si Byron Garcia mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: So, wa pa makaila ni Mr. Byron Garcia. Si Byron Garcia, igsuon ni kanhi Cebu Governor Gwen Garcia mga kabibes. Kanini siya jail warden sa Cebu Provincial Jail ug usab kanhi Capital Security Consultant sa administrasyon sa iyang igsuon nga si former Cebu Governor Gwen Garcia.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mingon ta nga daw naapektahan ang kaugalingnan ni Byron Garcia kagahapong adlaw mga kabibes. Gumikan kay si Mr. Byron Garcia, gidakop sa mga tinugyanan sa Provincial Intelligence Unit, PIU, sa Cebu Police Provincial Office, gumikan sa kaso kriminal nga gipasaka bato kaniya mga kabahibs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning to my dear brother. Akong fraternal brother sa the Fraternal Order of Eagles sa Dato Lapu-Lapu Eagles Club sa Delek. Si Kuya Briner Reynes diha sa Dakbayan sa Mandawi. Thank you for watching Kuya Bri. Matutpan niya din hi. Good morning Kuya Ton. Good morning likewise Kuya Briner onya. Regards ko ni Ati Cheryl diha og sa imong pinalangga ninyo nga bunso.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sumunay na hitabo kagahapong adlaw mga kabibes. Giaresto si Byron Garcia sa mga tinugyanan sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office ug siya karon naagi preso sa sud sa custodial facility sa Talisay City Police Station mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kana gumikan sa kaso nga gipasaka kay bawo magkinsay nikihang ni Byron Garcia mga kabibes. Ha? Ang nikiha niya si Dr. Elise Nicole Catalan ang anak ni Cebu Governor Pamela Baricuatro.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So maunay nadangata ni Byron Garcia mga kabibes. Giaresto siya kagahapon sa mga alas 4 ng takna sa hapon dito sa Talisay Peace Port sa Dakbayan sa Talisay mga kabibes. Gumikan sa maong warrant of arrest sa kaso nga sumala pa kalapasan sa Safe Spaces Act, Gender-Based Sexual Harassment Act nga gipasaka sa anak ni Governor Pamela Baricuatro nga si Dr. Elise Nicole Catalan nga matod pa ang maong kaso mga kabibes. Finally, nilampos yun.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nilampos in the sense nga di man ni malimod si Byron Garcia panahon sa iyang igsuon usan is mga maingon ta mga kabibes nga exciting personality din isugbo. Kay gani sinati kay niini ang mga supporters ni Governor Pamela Baricuatro. O ang mga DDS kay Kinis Byron kana bang mga colorful kayo mga ligwahe nga gamiton money nila pa ni pauso sa pong uplok din ni Sogbo.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ang reaksyon sa mga netizens mga kabibes matod pa nila kumusta naman kano kumusta naman kuno kaplok.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, mao na mga kabibes ang nahitabo kagahapon ni Mr. Byron Garcia. Unyang kapait kay Holiday man. Wa may opisina ang piskalya, wa may opisina ang korte. Aw. Nakatuog dito gabi si Mr. Byron Garcia dito sa Talisay Police Station Jail mga kabibes. Unya pa ni Lunes pohon. Kay adto man siya ipakita sa kinini ang korte, issuing court nga nagbase sa Dakbayan sa Mandawi mga kabibes. So, kagabi kinini ang Huwebes gabi, unya Biyernes gabi, Sabado gabi, hangtod Domingo gabi. Kundi gyud ni mapangitaan og medyo sa yang mga abogado aw mahog nga upat ka gabi matug sa prisuhan ang igsuo ni kanhi Governor Gwen Garcia nga si Byron Garcia mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya sa iyang brief statement matud pa ni Dr. Nicole Catalan, Elise Nicole Catalan, nga ang kining iyang kiha alang ni sa mga hutong sa kababayenan. Ha? Nga matod pa niya na lapas ang ilang pagkatao. Nininggingan lang og Mr. Byron Garcia, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Bawa ka, sa dihang manggong si Byron Perte bitaw naka-komentaryo sa paglansar ni karon si Governor Pamela Baricuatro. I was already looking at the possibility nga budao ganin ni si Pamela. Ha? Dila lagay way labod aning Byron Garcia.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Inani magud mga kabayb, si Byron Garcia, nahug ni siya nga, nag-vlogger ni siya. O niya, in the process sa iyang vlogging mga kabaybs, adi kalikayan kay laban malagi siya sa egzon, iyang mahimong content, si karon si Governor Pamela Baricuatro, nagkihiya ay mapudgaling ni sila. O, gilakip ang anak ni ini nga si Dr. Nicole Elise Catalan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya, nitimang raba ni ini taon ang anak sa nitaliwan nga best friend ni Governor Baricuatro nga si anhing Dr. Rowena Borden nga dili malimod. Panahon sa Garcia administration, ilagi taon tong gipadakop. Ha? Sama sa nahitabo ro ni Byron Garcia si anhing Dr. Rowena Borden, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kaya somehow kay kaniadto muhagpat pamantag balita sa field, mga kabibes. Di gud malimod ang closeness ni karon Governor Pamela Baricuatro og ni anhing Dr. Wing Borden. Ha? Unya, kini si Dr. Nicole Catalan, ha? Taas yung kaisag respeto sa iyang Tita Wing, ha? Nga mga kabibes, sa tinuod, sa wa masuhito, actually, katong nitaliwan nga si Dr. Rowena Borden, siya gidunta to ang mulansar ga governor sa Sugbo. Yan tong milabay nga May 2025 elections. But as fate would have it, she didn't make it. Kay kalit lang in town na mitaliwan si Dr. Rowena Borden, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So ang pamilya ni Dr. Borden daw nakaangkon og gitawag nato og poetic justice. Ha? Di man ta mo hisgot sa merito sa kaso, mga kabibes, pero alang gud nako kaning nahitabo ni Byron Garcia, this should be a lesson to kanabang mga content creators, ha, sa mga dunay political blogs, that we really have to be careful on what we will be saying over there. Ilabi na sa gitawag og digital media, mga kabibes. Kay tanaw na ko, may laing nakabikil yun. Ha? Sa dihang gipangutana sa atong mga kaubanan sa buhat kabi si Byron, niingon man siya nga, wadyo ko'y kalibutan doon. Nga nun yung kasuha. Ha? So sa ato pa, mga kabibes, pero suma pa niya, iya ko nang nakita dito sa warrant o bares nga gipermahan sa korte dito sa Mandawi City nga ang complainant mo ang anak ni Governor Pamela Baricuatro.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ako, sad, sigog pa ang bitaw sa inyong panahon, inyo man sa itong gigukod. Mao, nabaslan mo ron. So, makaingon ta nga, this is a sort of poetic justice, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya, saon ta man og lig-on ang ebidensya batok ni Byron Garcia? Aw, Udo di ta muhisgot sa merito sa kaso because that will be sub judice, mga ka-wives. Makaingon ta, ha? Adabas lang gid siya sa kampo ni Governor Pamela Baricuatro, pinaagi sa anak ni ini nga si Dr. Nicole Catalan, mga ka-vibes. Sobra bitaw sad nga Kenneth Byron gaghan sa gid siya na kontrataon. Ha? Ako lang ning i-disclose, ako ning kumare nya taas ko respeto ni Ines Buhat. Ha? I don't know if she's listening right now. Kumusta mga kamare? Si Perlisa Kontratista? Ha? Nga kanhi ni siya kauban ako. Ha? We have a long way nga nagkauban mi ni Marie Perlisa. We used to be with Capitol Beat. Unya, taon-taon yun mi sa police and military beat niya to. I was still with the defunct Cebu Daily News katong... doon na po hard copy ang CDN Digital, and then Perlisa was with the Freeman. Nga hangtod ron, nagpabilin mga ka-vibes. Yes, aningi, nga nagdi mao si Perli. Ha? Si, kining Perlisa, kontratista mga ka-vibes. Hambot lang po niining Byron, nagtuo tingali siya nga untouchable siya, pero mga ka-vibes, ilabi na karon nga digitalize na kayong media. Gid angay mo kumpiyansa. Mabitaw na nga ako diri. Mo ingon gyud ko sa atong mga ka-vibes nga do na gani medyo termino nga tan-aw nato nga medyo sakit kaayo unya do na bitoy punto nga musod nas gitawag nga cyber libel ato ginang to be honest with you mga ka-vibes, ato ginang gifilter din hi. Not necessarily nga gipuggan mo sa pagpadayag sa inyong hunahuna, but we really have to be conscious sa inguni ana nga mga panghitabo mga ka-vibes. Mga ka-vibes, alas 6:30 naman mo post lang ko makadiot, and after that, mabalik ka sa atong panagisgot kahapon din sa atong Arangkada sa Buntag. Palihog, standby! Arangkada!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, salamat kay Alasize 33 na mga kabaib. Salamat sa nagtanaw sa atong personal FB page. Unya, may buntag sad og kining Happy Independence Day ngadto ni Kuya Sir Randy Vasquez. Good morning Kuya, matod pa niya. Unya, ngadto ni kabaibs og Kuya Siberiano Jano Pagaling Bunyaw. Kuya Champ, kumusta man ka? Diha siya nag-monitor kanato sa atong personal FB page diha sa Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Salamat sa imong pagtanaw, Kuya Champ.
5: Arangkada sa buntag.
6: So agi og pagsumpay sa isyu niining pagka-aresto kagahapon ni Byron Garcia nga na breaking news gini siya din ni Sugbo, mga kapahibs, kay you know what, some sort of coincidence. Kay hours before the arrest of Byron Garcia yesterday afternoon, mga kabibes, doon na sa equally interesting, mayroon ko interesting personality nga gidakop sa dito Luzon, mga kabibes, si kanhi Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Ang naka alibyo lang kamay kang former Governor Chavit kay nakapiansa, unlike niining nahitabuan ni Byron Garcia, mga kabibes, kay tungod kay way opisina rong adlaw, unya hapon na siya gidakop. Giatol gyud nga pasado alas 4. Nakatuog gyud taon. Nakapuyo gyud og custodial facility o jail facility sa Talisay City Police Station si Byron Garcia, mga kabibes. Of course, makakuha manig mga ligong abogado si Byron. Pero lagi, ang akong tanaw, ngayon kasuha ba? Kung ma-establisar gyud ang ebidensya batok ni Byron Garcia, makonbikto gid siya, mga kabibes. Nakakita ko sa uban yung mga post. Di, gyud, makiangay yun. Sa tinuod lang ba? Wa man ta totally nagisgot sa merito sa kaso, pero kanang mo kanalaging mo gamit ang mga termino nga perting haita bitaw sa social media. Unya, tungod kay digitalized data, sayon ra mangod pag hipo sa ebidensya batok sa bisan kinsa nga mubuhat sa ingon. You can just, ang imong post can just specially be downloaded. Unya, i-save. Pwede ra sad ba screenshot ang imong mga komentaryo? Labi na dias comment section. So, og ma-establisar na, sa untaman, pag-servisyuhan yun ni Mr. Byron Garcia, and he has to face the music sa iyang gibuhat ganto sa anak ni Cebu Governor Pamela Baricuatro.
5: Arangkada sa buntag!
6: So, mao ni ang naitabo ro ni Mr. Byron Garcia, mga kabibes, nga dili malimot nga sa panahon sa Garcia administration, dili malimot nga haod gini kayo si Byron Garcia, mga kabibes.
5: Arangkada sa buntag!
6: Kanabang in one word, tigas ba? Pero kanigong politika, mga kabibes, kibaw mo, Di magandato ni masiguro. Ha? Di gin masiguro. Tatanawa ron. Ha? Nabasla na sila. Nabali ng panahon. Siya sa igipriso.
5: Arangkada sa utang.
6: Uli nga. Sa panahon sa ingigsoon, aperte. Daw untouchable si Byron Garcia, mga kabibes. Ha? So, ang reaksyon ni Dr. Nikki Catalan, we call her Nikki, nga ang iyang gibuhat alang sa mga kababayenan. Nga alang nako, angayog matarong. Ha? Kay, nga ano mag-in in town nga ato maglakbitan og mga pulong nga dili maayo? Ha? We can always criticize. Ha? But remember, to criticize is one thing. To utter, ha? Kana bang sexual harassment act is another, mga kabibes.
5: Arangkada sa utang.
6: Ha? Gender-based sexual harassment act ang iyang giatuba nga kaso karon sa ato pab subay sa bawal bastos law. Ha? So kana, ha? Di man taas ang jail term ni Ana, pero makonbikto ka, aw, may ngunta nga, ha? Tagam.
5: Arangkada sa utang.
6: So, ato nang sundon, of course, that will be a running story henceforth karon din ni sa Sugbo, mga kabibes. Kay, naaman sa poder si Governor Pamela Baricuatro. Unya, wa naman sa pwesto ang igsuo ni Byron Garcia nga si kani Governor Gwen Garcia, mga kabibes.
5: Arangkada sa utang.
6: Ang akong nakita nini, tungod ining hitabua, umusabot kining rivalry sa pamilya Garcia og Baricuatro, mga kabibes. Tingalig, pero wa pa, ako pang nasabtan, mga kabibes, wa pa man sila magkauyon gyud og kinsa ilang yatbang ni Governor Pamela Baricuatro, if and when ilag yung gustong tinguhaon nga mabalik sila sa rinda sa panggamhanan sa Kapitulyo, mga kabibes.
5: Arangkada sa utang.
6: Wa pa man na kay nila pa sa Tinagalog, nagparamdam sad si kanhi Congressman Pablo Jan Garcia sa 3rd District. Ha? Nga mo imulan sir pagka-governor. Unya og mahitabo na unsa may himuo ni former Governor Gwen Garcia. Ha? Hinoon, pwede kayo silang magsabot-sabot sa ilang pamilya nga instead nga mulan sir pagbalik pagka-governor si Gwen, pwede kayo nga ang kapikas ni Governor or rather ni former former Congressman PJ Garcia nga si karon 3rd District Congresswoman, ha? Kana na ang Karen Flores Garcia, mga kabibes, dili na magpa-re-elect to give way for the candidacy of former Cebu Governor Gwen Garcia and the 3rd District.
5: Arangkada sa utang.
6: Kana og magkauyon silang managsuon, ha? And the next few days, mga kabibes, will be very critical. Iba mo kung sa? Ha? Gawas nga ang nasud karon sa Pilipinas, ang atong gipaabot yun kining gikatakda nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsingabot sab ang barangay elections, mga kabibes. Ha? Karong buwan sa Nobyembre din is Pilipinas.
5: Arangkada sa utang.
6: Unya, ang kanang maong barangay elections pohon, ha? Di na malimod, that will be a barometer kung si kinsa ang gustong mulansar sa eleksyon sa Mayo, ha? 2028, mga kabibes.
5: Ang kada sa butan.
6: Kaya og sa tanong pa, mamugas mandaan ang mga politiko, aw, matkita na to kung kinsa ang mga politiko ang kanang mulihok, karong pipila kabuan, unya atong makita sa habig sa mga Garcia, kinsa nila gyud, si PJ bagyud, kay matod para ba si PJ, ha? Ni hural na nga to atubangan ni Vice President Sara Duterte, which in my book is very premature. Kay in the event nga may impeach o kung ma-convicted sa impeachment si kinini ang Vice President Sara Duterte, asa naman po paingon si PJ Garcia, mga kabibes. Mabitaw nga sa akong tanaw, mas tandhan gyud politika si Governor Gwen. Si former Governor Gwen, kay ang iyang latest public statement, mga kabibes, miingon man siya nga wa sa siya'y

basta nga panghitabo. Usa ka sakop sa Baneng Garcia, gipriso, agidakop o gipriso, gumikan kay gipasakaan og kaso sa anak sa kasamtangang gobernador sa Sugbo nga si Governor Pamela Baricuatro ang iyang anak nga mausad ang iyang 1 peso a year health consultant si Dr. Nikki Catalan, mga ka-vibes. Si Dr. Elis Nicole Catalan, to be exact, nga maoy ni pasaka og kaso batok ni kanhi capital consultant, capital security consultant, kanhi provincial jail warden og karon businessman Byron Garcia nga dito gidakop sud sa Talisay Peace Port, mga ka-vibes, kay atong nahibaw-an do na may negosyo kabahin sa kining isda ni si kinini ang Mr. Byron Garcia dito sa Talisay Peace Port sa Barangay San Roque sa Talisay City kagahapon pasado alas 4 ang takna sa hapon og karon naa siya gipriso sa kinini ang police station jail sa Dakbayan sa Talisay. Bueno, alas 6:46 na mga ka-vibes. Mutapon taglaing isyo nasyonal kay daghanang nga trigger sa akong giisgutan kagahapon oy. Kanilaging pagresponde ba sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao, mga ka-vibes. Nga ang akong punto kagahapon, nasaan si Baste? Wa pagitaon mo tingog si Baste Duterte human sa viral photo nga nakit-an siya nga dito sa immigration checkpoint sa nasud sa China, mga ka-vibes. While Baste is in China, ang mga opisyal sa administrasyon, mga ka-vibes, gawas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kagahapon ang mga senador nga identified sa habig ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, may biyahe sa paingon dito sa General Santos City o Sarangkani aron paghatod personal sa ilang mga ayuda o paghatag og tabang ingon man ang pakigduyog ngadto sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog nga igo dito sa maong dapit. Gawas ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian dito sa kagahapon ang laing Mindanaoan senator nga si Senator Mig Subiri. Unya si Senator Erwin Tulpo, ingon man si Senator JB Estrada, mga ka-vibes. JB Ejercito Estrada igsuon sa nabilanggo karon nga si Senator Jinggoy Estrada, his half brother. Gawas nilang upat dito sa si House Speaker Faustino Buji D, mga ka-vibes. Pero si Basti Duterte lagi, mga suko o gira man ni ilang mga lumalaban. Ito ang nagpahayahay sa iyang yung baga at sa China. Ang ako manggod lagi, mga ka-vibes ba? Kining inani bitaw nga panghitabo. Ang ngayon nga, ang atong mga gitawag na political leaders, mapakita ba sa ilang pakigduyog? Mapakita sa ilang simpatiya? Nga muunong sila sa mga biktima sa katalagman, mga ka-vibes.

0: Because para nako, the best test of leadership is when you are with people who are in need. Ang punto magud mga ka-vibes, tanawar gud inyo. Ang katong mga senador, nagbasitos Manila. Ingon man si House Speaker Buji D. Dear old from Manila. Nga nung malaging, na nakaadto man sila sa dapit sa nahitabuan. On the contrary, si Bastido Duterte is the mayor of Davao City nga gani appeal sad sa napiktuhan sa linog. Unya, silingan ra niya ang General Santos ug ang sarangani mga kababs nga dito grabe ang kadaot. Ngano mangyod nga gituyuan gyud ni Bastido Duterte nga wa siya modalikyat dito sa mga nabiktima sa moong kusog nga linog mga ka-vibes. Unya ra bang mga DDS, grabe kay makabas. Oy ngano gyud kuno? Ako makaingon lagi ko, ambot, munsa ra gyud taon ang inyong mga pinsada DDS ba? Ngano mang yung mulaban mang yun mo sa dili bitaw sakto nga gibuhat sa usa ka politiko? Ha? Inyo ra ba kong ipakita sa mga post nga nangatag ko nung tubig? Unya, nagtuo mo nga ni responde ni Adto sa Jensen katong ilang mga emergency responders. Wow, igo ra midawat sa mga biktima dito sa Southern Philippines Medical Center. Gadili, gada ba na? Ha? Iya sa lokal nga kagamanan sa siyudad sa Davao. Ha? That is a government hospital mga kabibes. Kana bang subay sa kultura kinaiya natong mga Pilipino? Ha? Kung doon ay magmasakit manggaling, mahingawa manggaling ta, mupadayag mangitag pagbati nga get well soon. Pero Bastido Duterte na nangaigo naglinog mga tao, awa na para niya oy. Sumaw na itabo mga kabibes ba nga subo kayong palandungon nga ang mayor sa siyudad sa Davao nga silingan rin niya ang Jensen og ang sarangkani mga kabibes ni Anino wag yun mapakita dito. Samtang ang mga senador gagikan sa kauluhan, ingon man ang House Speaker, niantog yun o niunong sa mga biktima mga kabibes. Ana ni mo makita ba ang kanang taras sa usa ka leader mga kabibes? Doon na iuban, may dipinsa dayon nga. Di na kinanglan sa pasti kay dito naman ang iyang magwa nga si Vice President Sara Duterte. But hello, pastilan sa samtang ang ubang mga LGUs, ubang mga mayores nangadto, layo pagani sa Davao, ang imong silingan, mura bagway paki. Sa mga butan, on pa nonchalant ra mga kabibes. So, di gyud maayo ang gibuhat ni Bastido Duterte. Nga, imbis ka mapakita siya dito og mutimbaya sa mga tao, kanabang mga kabibes og sa uban pang panultihon mo hatag ba og moral support? Huwag itaon mapakita sa iyang moral support si Bastido Duterte. Ngadto sa mga biktima sa linog dito sa General Santos o dito sa sarangani mga kabibes. Susubok kayong palandungon nga mauna. Samtang ang mga senador nga gikan pas Manila o ingon man ang House Speaker na nga ito yun, but not Basti Duterte nga nagpuyo dool lagi kayo sa nahitabuan mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buta.
0: Ha? Pwede ragod kayo niyang ha? Pwede ragod kayo niyang dalikyaton. Kadagka nilag mga luho nga sakyanan ha? Pero ambot wa ba? Og ingon ni ini lagi ang taras sa ka-leader mga ka-vibes. May pagwao eh. So mauna nga samtang dito ang uban si Basti Duterte wa gitaon mapatimaw mga ka-vibes. Unya ra ba ang ilang mga lumalaban? Ha? Nangita na sa pagi. Ilan na sanggi himaraot ang lakang sa kasamtangang administrasyon. Kay ngano ko nung Igo Rami ayuda og 100 million pesos samtang dito kuno matud pa nila sa ilang post ha? Samtang dito sa Naga City mihatag og 500 million alang sa pag-ayom-ayom pag-rehab sa usa ka ha? Facility dito nga iya sa kagamanang lokal sa city of, sa Naga City mga ka-vibes. Nga ang ilang gibuhat mga ka-vibes ha? Mura ba og ila bang isalaag ang mga tao? Nga that 100 million was not the total ha? Funding nga girelease sa Malacañang alang sa mga biktima sa linog dito sa naasoy nga mga dapit. Tungod mga ka-vibes, ang kasamtangang Senado, ingon man ang ubos bahay balauranan, mupasaka pa o usaka resolusyon nga nag-awhag sa national government nga mupundo og 15 bilyones pesos alang sa rehabilitation package sa maong mga dapit nga daghang kinabuhi ang nakalas, mga proyektong infrastruktura ang nanguba unya daghan sa atong mga kaigsuunan ang wa na intawoy kapuy-an gumikan sa maong makalilisang nga linog nga magnitude 7.8 mga ka-vibes. So that is the real story there. Ha? Kanana ang doon na pa'y tinguha ang nasunong kagamhanan. In fact, ang tanang mga halos tanang mga local government units mitabang saan? Ha? Ako ay still have to know kung doon na goodbye pundo nga gahin ang lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Davao. Kay gani kita din sa Cebu City mga ka-vibes atong nahibawan that the city government has released 500 million pesos isip financial assistance ngadto sa City of General Santos mga ka-vibes. On the part of Cebu Province atong nahibawan gikan sa buhatan ni Governor Pamela Baricuatro nga ang pundo nga iyang giawhag ngadto sa Cebu Provincial Board and it was deemed approved 10 million pesos mga ka-vibes. Pero wa na gani mapakita sa iyang presensya, wa gyud mahibaw eh. Kuno galing pila ang gigahin sa Davao City Government alang sa ilang silingang dapit nga siyudad sa Jensan mga ka-vibes. Makasabot ko nga napiktahan sa Chilas Linog pero lagi more than the financial assistance mga ka-vibes, ang presensya gyud lagi mao'y mahinungdanon kayo nga ambot lang unsay nakaon ni Basti Duterte nga imbis mo munong siya musimpatiya siya ngatos mga biktima sa linog dito sa Jensan o sa Rangkani, ni biyahe naman noon siya dito nasud sa China mga ka-vibes. Mga ka-vibes, mupost usa ko kay atong hatagan o agianan ang atong arangkada balita sa buntag o ba ni Joby Balneng. Sangan gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abenyantes Guerra ug sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alcos Antugop nga bagayon hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyang magabuli ka nato sa matag adlaw nagtong kinbuhaton. Mga ka-vibes, mabalik ko inika alas 7:30 hangtod na sa alas 9. Palihog, standby. Ka-vibes, mauna ni.
1: Aral

Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, mga ka-vibes. Unang batch sa mga private prosecutors sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte gipaila-ila na. Gipaila-ila ni Batangas Representative Gervais Luistro nga mausab ang lead public prosecutor ang unang batch sa mga pribadong abogado nga mutabang sa House Prosecution Panel sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Lakip sa mga abogado gikan sa Pica Bar Law mao sila si Attorney Marforth Pua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib ug Attorney Justin Ann Lamarca. Gikan sa Kapunan and Castillo Law, mutabang usab sila Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singlan, og Attorney Lino Chris Kapunan, og Attorney Bettina Zamora. Kabahin usab sa prosecution team si Attorney Armando Virgil Ligutan, gikan sa Saligal Law.

Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, COMELEC nagtakda og petsa sa special election sa Dasmariñas, Cavite. Gitakda na sa Commission on Elections kon COMELEC ang special elections alang sa lone legislative district sa Dasmariñas, Cavite, human nabakante ang puwesto ni kani Kongresista Kiko Barzaga sa Kamara. Ang eleksyon ipahigayon sa Agosto 29, 2026, kini adlaw Sabado. Sumala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nisuwat na siya kang Presidente Bongbong Marcos Jr. aron mohangi og dugang nga 199 milyones pesos nga pondo alang sa eleksyon tungod kay walay igong budget ang ahensya. Gikataho nga moabot sa sobra 437,000 ka-registered voters ang naa sa distrito, hilungdan nga nagkinahanglan og dugang pondo alang sa election materials og honoraria sa mga magtutudlo. Gitahasan usab ni Garcia ang finance department sa COMELEC nga mangita og savings o moduso og realignment gikan sa kasamtangan nilang budget. Mahinumduman nga natong Marso 14, 2026, gilusay usab sa COMELEC ang special elections alang sa nabakante nga posisyon human sa kamatayon ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop.

0: O karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko. Karong malipayong adlaw sa kagawasan, gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Sir Alan, good morning!
1: Yes, ma'am. May buntag sa atong mga cooking pagkaminaw. So, mawakin ay karoon ang atong dagan sa trapiko, karoon yung mga orasa. So, sundo na to, gini sa atong ETRP area, from Talisay, Gwig, Cebu City ng Kogikan. Gikan yung aga L4 mga intersection, paingon din sa may East NKL intersection. Paingon na nga po din sa may Bayadak, pataka na po sa may Sisilek. Padulong na nga po sa may City Hall area, no? So, kapag karoon mama, pumakita na medyo increasing na ang volume sa mga sakinan, basta paspas na gapon. So, consider at moderate ang dagang sa trafiko. So, sa itong pika-sabig, sa itong southbound, so, from Cebu City, Gwig, Talisay City, kapag karoon na, may nga pa kayong haptay o hamugaway pa ang dagang sa trafiko. So, sa itong downtown area, atong mga talsada, kanya itong Magallanes Street, atong Pilope, kanya itong Malilong Kilat, kaniya tong mga diri sa may Borneo, wala pa kayo nakita, no? So the whole downtown area nga magkasada, wala pa kayo nakita na any traffic condition to upside o mingaw pag yun ang dagan sa traffic sa itong naisupan nga lugar. So sa itong inbatal ito tayo from Bulacaw di nadiris na Itardo tayo nadiris na Girama. Pandulong naningilis na i-mall. Kapag karoon na madagandagahan na bilang mga sakinan since na napapatik hours, so mapapalamatan lang pa na bisan pa sa volume sa mga sakinan, paspas lagi ako ng dagan sa traffic. So consider it moderate traffic ang atong Gwig, Cebu City sa atong southbound sa Sokwai sa atong southbound Mingaw pa tayo ng atong southbound. So gikan po sa Gavirama, paingon na ningat po sa may capital area. Kapag karon wala pa tayo problema sa dagang traffic, light to moderate pa ang dagang sa traffic. So nato po nga usmin niya Boulevard sa yung Capitol, vice versa, wala pa tayo problema. Mas na tayo napala nga usa sa panagbangga, no? Diyan sa may B. Rodriguez involving motor accident. Pero dali lagi tayo na cater sa itong traffic enforcement nga nasa area. So wala pa tayo problema usmin niya Boulevard, Capitol, ang ato nga Salinas Drive, ang atong Palamban area, papagarmam, light o moderate traffic pag yun. So, sa mga mo, gini atong latest traffic update sa atong siyudad sa Tondo.
0: Alright, daghang salamat. Gikan mismo sa atong base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Wala mga ka-vibes, kaya tungod holiday man karong adlawa, medyo hamugaway ragyo do, kadili kayo ingon na grabe ang traffic, no? Ingon na ng mga oras sa manggod, usually basta ting klase na gyud, grabe gyud ang traffic, malangay gyud ka mga ka-vibes. Pero karon tungod kaya malipayon nga adlaw sa kagawasan, Happy Independence Day sa tanan mga ka-vibes nga naminaw karon ug sa tanang mga nahilaban, no? Para makuha na itong atong independence. Dagan kayong salamat sa itong mga ka-vibes nga nag-celebrate sa Independence Day karong adlawa. Kung mulabay mo sa May Plaza Independencia na ay gipang kahigayon nga program karon. So if na ay ganinang padulan ako sa station, medyo nadugay ko tungod kay naapay gi-parade nga nahitabo. And I think naa sila program nga ipahigayon inside sa Plaza Independencia. So mauna if naamoy mga masugatan, no, nga mga around Plaza Independencia base nung matraffic mo gamay tungod sa gipahigayon nila nga program mga ka-vibes. Samtang padayon sa ato ang mga balita, balitang lokal, badlungon nga ex-convict gipatay sa laing ex-convict. Namatay ang usa ka 30 anyos nga ex-convict human gitigbas makadaghan sa laing ex-convict alas 4 sa hapon Hunyo 11 2026 sa Barangay Balod, Dalaget, Cebu. Ang biktima na ilhan nga si Jonard Bisyete Gutib, residente sa sitio Amunsao, Barangay Katulohan, Dalagit. Samtang sospek mao si Ponciano Belia Pueblo alias Punsing, hingkod nga lumulupyo usab sa maong dapit. Base sa investigasyon sa Dalagat Police Station nga gipanguluhan ni Police Mayor Vincent Zozobrado, natulog ang suspect sa double deck sa dihang kalit nga gisapot ang biktima o gihapak kini. Nakamata ang suspect o giinom nag-inom og tubig apan gihagit kini sa biktima nga ipahulbot ang pinuti kay andam na siyang makig-away. Tungod nini, mikuha ang suspect sa iyang pinuti o gitigbas ang biktima makadaghan. Bisan pa nga samdan, nakadagan pa kini sa gawas apan gigukod o gitiwasan sa suspect nga mirisulta sa iyang kamatayon. Naigo ang biktima sa liog, dughan o suwang. Matod pa ni Major Zozobrado, ang biktima na priso na ni atong 2017 sa kaso nga frustrated murder o hilagway nga badlungon sa ilang lugar. Samtang ang suspect sulod gawas usab sa prisuhan, kaduhan na nakapatay o nalambigit sa paggamit o illegal nga drogas. Dayon gihimo sa kapulisan ang hot pursuit operation nga miresulta sa pagkasikop sa suspect. Samtang Byron Garcia na dakpan sa kaso nga sexual harassment. Nadakpan kagahapong adlaw si Byron Garcia dito sa Fishport, Barangay San Roque, Talisay City, pinaagi sa operasyon sa Provincial Intelligence Unit kun PIU sa Cebu Provincial Police Office. Si Garcia nagatubang og kaso nga kalapasan sa Safe Spaces Act kon gender-based sexual harassment, Section 12 sa RA 11313. Ang maong kaso, adunay piyansa nga 108,000 pesos aron makakuha siya og temporaryong kagawasan. Matod pa sa kapulisan, si Byron Garcia matanggong sa Talisay City Jail Facilities hangtod sa Lunes kay tungod karong adlaw holiday man. Gipaabot na ang dugang detalye sa maong kaso sa sumusunod nga mga adlaw.

May buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyo ka-vibes, si Tonton Alco Santugop. Bueno, diretso na tagi kan karon hangtod sa alas 9 karubuntaga mga ka-vibes. Bueno, ang atong gisgutan sa atong first portion, may kalabutan sa pagka-aresto sa igsoon sa gobernador kanhi sa Sugbo nga si kanhi Governor Gwen Garcia, nga ang iyang manghod nga kanhi capital consultant nga si Byron Garcia giaresto kagahapon sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office, ingon man sa mga kapulisan sa dakbayan sa Talisay, gumikan sa kaso nga iyang giatubang nga gi-file sa anak ni incumbent Governor Pamela Baricuatro. Ug tuon man mga ka-vibes, viral karon sa Sugbo ang nahitabo ngadto ni Byron Garcia. By the way, ngadto sa buot mutimang sa atong programa ang atong text line 0995-472-0802. Akong usbon 0995-472-0802 mga ka-vibes. Unya, tungod sa maong panghitabo, ha? Sumala pa nga naprisog yun o nakatuog yun sa prisuhan si Mr. Byron Garcia mga ka-vibes. Ato ning gisgutan yun kay ha? This will have a far-reaching effect mga ka-vibes. In as far as the political events in Cebu will unfold. Ha? Nahuog na ni nga dumot na gyud ni ang pamilya Baricuatro o ang pamilya Garcia mga ka-vibes. Ha? Kay di lalim. It's all over the media sa Sugbo ang nahitabo nga gipusasan si Byron Garcia sa dihang gidakop siya kagahapon sud sa Talisay Peace Port mga ka-vibes. Ha? Nga matud pa niya wagid siya ha? Wagid siya mahibaw kung unsay ayang na biklan ngadto ni Dr. Nicole Elis Catalan mga ka-vibes ang anak ni Governor Pam Baricuatro. Gikan ni 0792, sir, kaning mga DDS, grabe na ang ilang pagka-misinform. Ang grupo nila Piatos, nga klaro ang ebidensya nga nangawat, dili sila mutuo, pero sa ilang pananaw, nga kini si Lacson ang kurap, si Lacson nga ever since dili mo dawat og pork barrel, just like Juan Plavier. Karong Independence Day, I hope kamong, okay, palahi sa si 0792, I hope karong Independence Day, kamong nailad sa mga Duterte, makaangko na og kagawasan, matod pa ni Ka-Vibes 0792. Mutimang lang ko gamay, Ka-Vibes. Sagdan na lang DDS mga Ka-Vibes. Ha? Ato na silang iampo. Unya, di ay nisumpay sa atong gisgutan. Wa ko kasabot anang batasin ni Byron. He hates DDS. Pero ang iyang batasan pang DDS, matut paghihapo ni Ka-Vibes 0792. Nabikil gyud si Byron, Ka-Vibes. Nga no? Ha? Tungod sa iyang gigamit nga termino nga, kay baon mo tingali mo? Ha? Ato lang ilargo, kay lain kay paminahon katong iyang yung gigamit ka termino nga, iyang ginganlan og mga uplookers.

bakikaw na hinuon nga atong tabunan ang naong ni Byron Garcia, and yet he is very known in Cebu, mga kabibes. Anatol pagyod nga ang pagkatakop niya pasado alas 4 sapon, sumpay sa nahitabo ngadto ni kanhi Ilocos Governor Chavez Singson, mga kabibes. But you know, ang termino namo sa mga tigbalita ni ana, doon ay gitawag nga sa news value nga proximity, mga kabibes. Bot pa sa bot, ang labing dool mo nay labing mahinungdanon nga balita. O niya, there are two news values nga akong nakita sa pagka-aristo kagahapon ni kinini ang Byron Garcia, mga kabibes. Gawa sa proximity, there is also that prominence. Ilado man si Byron Garcia sa Sugbo. And tingali sa mga nagsunod yun sa kalihukan sa Cebu, dito maninisikat si Byron God katong kinumdomo katong mga dancing inmates. Sadyang siya pa ang jail warden sa panahon sa iyang igsuon, mga kabibes. So nahimo tong worldwide phenomenon galing ang mga dancing inmates kay sa si atong Cebu Provincial Jail diha sa Barangay Kalunasan, kay nindot man sa gyud ang ilabang mga pasundaya gani mga turista kanang nagsingabot sa Cebu Provincial Jail aron lang mo tan-aw sa mga dancing inmates, mga kabibes. Dinhi maingon ta na himong sikat si Byron Garcia. Pero unsa kasikat si Byron Garcia, mausad ang iyang pagkalagapak gahapon. Kay nakita gyud giunsa siya pag-aresto suod sa kinini ang Peace Port sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay, mga kabibes. Onya, I'm sure ila maning sakop pamilya, dili gyud komportable ni ini ang pamilya Garcia. So sa ato pa kanabang badlist na ni. So akong tanaw nga mahug ni nga mortal na gyud nga kontras politika si Karon Governor Pamila Baricuatro batok sa pamilya ni kanhi Governor Gwen Garcia, mga kabibes. Kay dili tiyaw laliman kag anak og may he rest in peace, anak og kanhi gobernador, anak og kanhi Juez, mga ginikanan man ni sa mga magsuong Garcia, mga kabibes. Unya giposasan, giaristo, kita pang magsyat. Pero alang po na ko lagi, by objectively looking at it, that should serve as a lesson to anybody nga kinahanglan responsable ta diha sa social media, mga kabibes. Diha ragid nga, diha ragid na ipit si Byron. Ngano gyud nga iyang gipaundayunan ang iyabang gibati without restraint. Mayingon siya nga kananaang it is within the ambit of gitawag nilag freedom of speech, freedom of expression. Remember, those kinds of freedom are not absolute, mga kabibes. It is never absolute. Labi nagduna sa kay matumban nga katungod sa uban. So mao nay nahitabo ron niya niingon si Dr. Nikki Catalan nga iya tong gibuhat alang sa ubang mga kababayenan. Asam sa Guinness Byron lagi nga wa man puy break sa iyang kanang posting diha social media, mga kabibes.

0: mo na itabo ni Byron. Ha? Nga ana katugis presyon. O ni holiday man ron mga ka-vibes. Our chances are adto pa ni sa Lunes pohon makagawas dihas. Ha? Presuhan sa Talisay City Police Station.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Mo ni na itabo. Nga saan taman? At balido man ang warrant of arrest gikan sa usa ka korte diri siyudad sa Mandawi mga ka-vibes. Unya, that is within na the jurisdiction of the Cebu Police Provincial Office. Ha? Ni Timang Rabanini nilagi ang anak sad ni ha? Sa mitaliwan nga si Dr. Rowena Borden. Ha? Mga ka-vibes kay sa panahon po sa Garcia Administration, ilang masigit taon itong gigukod si Dr. Rowena Borden nga number one critic ni County Governor Gwen Garcia mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ang mga bitaw na inahimo nga ha? When Dr. Borden na died mga ka-vibes, ha? Nakahukom si Governor Pam Barikwatro to take the cudgels for her best friend. Ha? Siya mo inilansar. Unya, ang tingog yun sa mga sugbanon ang mitigbabaw, may patigbabaw sa bilabay nga May 2025 elections na parot yun si kani Governor Gwen Garcia. Diin gani, gilubong yun tagaliog ni Governor Pamela Barikwatro.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ha? O niya, karon sad si ha? Governor Pam Barikwatro mga ka-vibes. Ang usalang pod ka kananaabang maingon ta doon na po'y sektor, doon na po'y grupo nga medyo ng luod niya. Kaning mga DDS. Kay lagi, matod pa nila daw gibiyaan sila sa ilang kausa ni Governor Pamela Barikwatro.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Matod pa ni 0792, Sir, dagang tao nga sama ni Byron ang batasan. Bastos og baba og abusado sama ni Topacio og Hari Roque. Si Byron nadakpan kay small fish ra siya. He is not that powerful. He is not a big deal para nako. Well, that is your opinion. Kabayob 0792. But since he has a news value, mangod, sa Cebu, headline good si Byron Rod. Ah, nga nakita, viral siya sa social media. Ang ako lang pong punto, Kabayob 0792, that is as far as Cebu is concerned. Ah, wa tingali, kananaang daghang yung nakailan ni Byron Garcia. Kay kinis Byron ug mga ka-vibes, ug imong tanaw na iyang mga content diha sa social media. Makapang makapanglingo gyud ka usahay sa mga gamiton niyang termino. Dili gyud wa gyud without abandon. Kung mga siya uplok, uplok yun. resulta na na. Ningon ko, nangantsaw kong mga netizen niya nga. Resulta na plok. Bitaw, kanana ang ato ning atangan ang maong kalambuan mga ka-vibes. Ang sunod aning balita, o kanos ang makapiansa si Byron Garcia o makagawa siya sa prisuhan. Nasa ako nang gikaingon lagi, ang halapad nga epekto ni ini gawa sa kining ilang politikanhon nga panagribal nga mahimo kini nga leksyon sa tanang mga content creators karong panahuna. Ha? Di lang kita magpatuyang, di lang kita magpasulabi sa atong mga content diya social media.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kaya sa yun naging kayo ka ma nila pa maipit. Basta magpatuyang ka diya sa social media karong panahon. Hindi, tawa. Exhibit number 1, si Byron Garcia, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Kita ko sa reaction ba, facial expression ni Byron Garcia? Ha? Bragit tawag. Di ko nalisupayan kay. Ha? Maingon ta, luoy po ba? Kaya nga no, panahon sa'yo mo isuon, pero di kagamhana ni mo. Ha? Ikaw mo'y haod. Ikaw go'y capital security consultant, provincial jail warden. Ha? Unya kung nila pa, kung makakomentaryo ka diya sa social media, ha? Sa mga batanon pa, wagas kayo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, diya siya nadaot sa iyang pagkawagas nga, ha? Maingon ta, kininiang content creator, mga kabibes. Huwag kailangang classification niya because in the first place, he is not a politician. Although, ha? Ang iyang mga isoon, mga politiko, but, ha? Si Byron, wa manggita ka hinumdom nga doon ni gilansaran nga posisyon din ni Sugbo, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang akong pagkailaanin niya, I know him a bit, mga kabibes. Negosyante na maginis Byron. Kainumdong ko kaniya ito sa dihang diha ni siya kooperatiba sa mga kanabitang mamuhatay o mga armas di Puego dito sa Dakwayans na now. Dito to siya ni dito to siya na ila, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ika ni kabibes 5598. Good morning, Kabibes Tonton. Para nako, maayo man si Gwendolyn Garcia, maayo po si Pamela Baricuatro, apan kining politika, puli-puli man lagi. Ang dili, ako kaniadto, ako na pod karon. From your regular resident listener, Marlon Inot Archibald sa sityo Tagaytay, Barangay Adlaon, Cebu. Sa Ka-Mountain Barangay Dinis, Dakbayan, sa Sugbo. Salamat kayo, Kabibes, sa Marlon Inot Archibald diha sa Barangay Adlaon sa sityo Tagaytay, Usaka Mountain Province din sa Dakbayan sa Sugbo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mao ginay na hitabo, Kabibes Marlon. Ha? So ambot og duna bay katul nga gi tugtan nga mogamit si Byron Garcia gabi o baka ha? Gamit ba sa insect repellent? Kaya sigurado magyog ko. Basta walay kanabang VIP treatment, aantog hindi siya natug. Kuyog sa ubang mga piniriso sa kining custodial facility sa Talisay City Police Station.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Di nilalim mo eh. Unya, ang kinirabang social media, mga kabayos, mapatik lang kayo kaniha. Di na magkikataktakon, di na makatangtango ni ang kolmita. So forever na nang mugshot ni Byron Garcia nga gidakop siya nga nakapusas pag yun. Di na na ma ma-delete niya social media, mga kabibes. So what had happened yesterday was sort of historic on the part of the brother of the former governor of Cebu. Si businessman Byron Garcia, mga kabibes, nga gidakop kagahapon sa hapon, grabihasan nga nung giatul magiging holiday karon. Ato pa, dili gina siya makasayon-sayon og piyansa. Adto na ni sa adlawng Lunes pohon. Mga kabibes, bupost lang ko makadiyot. Humaniini, largo na tao niya. Ato nang isigutan ang mga nasundong isyo nga importante kayo tungod kay atong sayran o atong sawan ang kalabot sa mga mubarog nga mga private prosecutor sa ipahigayon unya nga kining impeachment trial dito sa Senado batok ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arang